ti Oluwa nile ati ekun re aye ati awon eyan to tedo sinu re tori o fi di re sole lori okan o si gbe kale lori awon isan omi tani yo gori oke Oluwa lo abi tani eniyan ti o duro ni oke ibi mimo re eni to ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si brighton ni yo ri ibukun gba lowo Oluwa ati ododo lowo Olorun igba la re eyi ni iran awon ti safari re ti safari re Olorun Jacobu egbori yin soke enu ona ka gbe yin soke yin lekun ayeraye ki oba ogo ko wo ori eto yi wa ki oba ogo ko wo ikanni yi wa ki oba ogo ko kun wa lowo pelu gbogbo eto ti o jade ni ikanni yi loni ta wa ni oba ogo na Olorun to ga to lagbara baba edidi ninu edidi baba oro ninu oro alase ninu awon ase alagbara ninu agbara gbogbo oloba ogo to ju oba ogo lo alase ti o se ri fin na mo loba ogo

Adeosun yin na ni Kayode loruko mi Adeosun loruko baba to bi mi lomo uruko to ba wo mo la je leyin odi uruko le se lo di new vision iran tuntun oluwa iwo la sa e ku ojumo ni bi gbogbo te tin gbo ikan ni yo bo ni se ti ji

Yoruba si bo won ni aparo kan ko gaju kan la fi to ba gori ebe ori ebe to gun na le ju o lo juba ara waju

0: gbe yen gbe 0 number yen yen 0912370 8675 number to wa bi no. Hello. Hello.
1: Hello, hello, hello.
0: Echo Juma Baba, me thank God it's Friday.
1: Hello.
0: Oruko yin e fi ba fo lori e ti gba fe toju yin lo
1: mo gba fun
0: baba oruko yin adugbo obole tin pe wa yin lese wa lowo loni
1: three miss you lo di aje
0: se junction di aje gangan lo do yin
1: bi ololu yen
0: eh
1: ololu ololu ni alafe
0: ni bi owo osale kado de junction sale keji
1: ayo
0: abi e koja bi ile e koja bi ile se kan to ti man ja nkan le mi fe dako e
1: e ni lo
0: ah e se anu ni la be yen ba abete la wa
1: e go de baje
0: baba gbo kokoro le ohun te dawole to di ase ti man yin lowo tori pe eyin le se wa lowo angel yi olubewo ko be ibewo
1: amen jesus
0: ko se se ko de pari
1: amen
0: ogun ase ti tan laye yin
1: amen
0: e se o e se o

igbogbo eto te gbo loni e ni gbo ninu ibanuje ase ti de ogba yi ti e n gbe radio yin si lagelu te n gbe si splash fm e ni guro ibanuje o gbo n ti o bayi ninu je e de ni gbo latodo ti wa ibanuje wa kere o po ko ni wole eni ko kan yin. Thank God it's Friday. Ah, you're all banu down, eh? Don't eat on it. You want me, JJ, to get that? Hey! Alan to ga, alan to pa, alan to fe, alan to tobi. Eba le mi atasisi e mo pe ni kan lo mi lajura won lo ugbon sibe asizo lagbara nbo mi temi oti ni o gba fe en to ba ju e lo mo nba lori e ti ma pada de alawon oja kokan ta fe lo ta de gbodo dara wa lagara loju radio ti ta e gba sa wa lo olohun ni olohun ti oja ma dawo disu funra wa ajo pelu ara wa seto yoku pari nigba ta ba te ka pelu wo jadi e ba lo nkan te fe ba mi so titi digba na number mi re o gbe yin tan pe mo pe bayi mo mo n pada bo leyin gbogbo oja ero bani soro mi ni 08034867571 08034867571 ire lafijo pade o ku seju die baba kini o wa baba keji o wa baba keta wa mo nbo

0: ipele isogo tori e laye re fi nbe ni buba pelu won esa eja gbadua gbogbo eni to duo bi omiran ni waju mi egba oju ayeye ko ni waju e e fu lojo ibanuje gbogbo eni to duo bi omiran ni waju mi ni waju omo egba oju ayeye ko ni waju e e fu lojo ibanuje o ya adua
1: o je
0: Afigba ti go laye ati to subu laye to kiesi dafidi iye tumo si pe omo bi o ba si isubu omiran ko si akiesi fun omo ologo won o le da omo nibi ta ti bi o bi omiran o ba subu

si pariwo ti won ba pariwo lasan ti won wa n dare e kiesi omo ologo ti lale wu nbe ni eh ti omo ologo ba lo le wa ni awon olobirin le fe gbowo lowo e e sa awon obirin wa bere si dare lojo na ni won compose ore won wa n kori wipe dafidi

0: kan re e kiyesi laaro isa eh David ti pa Goliath omode ni ko mo kankan o wa sare lo ba Saul o yo inu edun Saul ni no ba se ma se ko niye bai dai lo be ori e o ni baba mi kilode ah to ba be ori re o segun omiran ori omiran di agbara re madada lega dayana dalia esa o lo fa to je pe nigba ti won fe pa Saul na Saul fun re so fun eni to ru eru re eni to ru iramara re pe pa mi ni o ma je ki awon won yi pa mi o tori ti won ba mu mi won gbe ori mi lo bi mo ti gbe ori Goliath tori ori omiran di agbara omiran esa e gbo mi laaro gbogbo eyin ti omiran ti le ku serere mo gbogbo eyin ti omiran da ise eyin ru gbogbo eyin ti omiran da aye yin la gbogbo eyin ti omiran yo lenu emi so bi woli bo ba shame omiran ibi ta ti bi o omiran isubulule
1: amen
0: omiran isubulule
1: amen
0: omiran isubulule
1: amen
0: omiran ti o je ko lojo ayeye wo bi mo ti re to se wedding lojo saturday ti marriage e de tu ka lojo sunday ise omiran ni bahada de goda bariaga ha e kiyesi o e wo bi mo ti re ni to loyun to si bi beji ni hospital laaro kutukutu nigba ti won fi gbe awon omo mejeji dele eyo kan ko ni won da si mejeji si pada ise omiran ni wo bi ikani omiran omiran ama le ni esa omiran ni farao omiran ni beni sa omiran ni Goliath e kiyesi omiran ni erodu awon ti won pe ni omiran won ki jawo loru eniyan afi bi idajo ba ke lori won benadalia kahadaya

panu e lulo e kiesi o okuta tawe imole ko sile olodi pataki gule e kiesi laaro yi oluwa ni omo je ki oju re ko mu sasan nitori pe a fe gbe obiran subu oluwa ni omo je ki igboya koko okan re je ki ase koko enu re wo bi ji laaro kutukutu mura gidi nitori pe a fe ba obiran ja laaro enaka dayana zadala mo ki yi gan eyin te gbo mi laaro lati abekuta ṣugbọn ikede ayo kan ni mo fe ki gbogbo eni to ba nbo ninu ipade olohun kankan ni ilu abekuta laaro ikogbo akoko ni wi pe a o ni lori ofe lati le duo ni abe bridge sapon ni aro yi fun idika bi keji e kiyesi sa gbogbo eni to ba ma darapo oke jeun wo bi ko ju bi ese bata bi mewa si ibi abe bridge yen na ni olu to wa nbe ni oke jeun town hall to koju si general hospital ewo bi gbogbo eyin te nbo even though to ba di abe bridge sapon nibi ta ti man pejo yen wa ri awon osise lopo yanturu nbe ti won mu awon eniyan lo bi olu yen wo bi lati ago mefa ni ipade yo ti bere ni aro yi o ma ni agbara o mi o mo bi mo se le so fun o baba je ka jo pejo omiran fe subu ni o menavaru bi adaya kedalia iyato to nbe ni arin eliabu ati davidi o na ni omiran omiran to ba pa o la le fi mo iru ibi to ma de baba to bi o sese ko mo pa omiran bi awon to nbe waju re o ba gbe omiran subu yo le fun won lati le dide oluwa ran mi laaro ipe omo ku awon eyan jo o town hallu ni oke jeun wo sapon be yen na ni ko jina sira won to ba de sapon to ba bere lowo enikeni pe town hallu ni oke jeun.

0: kígbe ni Jésù mo gbe oga oba to po ni ipekun ewa oba to po ni ipekun ogo titi lai lo pe ewa lodu e o awo ma gbe oga lai lai ni ogo ni fun o Jésù eyin omo Olorun ki emi mimo ko tewo gba ope emi ati e in Jesus name e wa dide ma e dide sa ke to ki hallelujah nla mefa ti ogo meta gbogbo aje mesan mo fe ke se nkan kan e gbe ese meta si waju wa gbe oju soke orun e gbe oju yen soke e tewo e rawo si bi igba te yan rawo ebe eni baba se weekend fun mi emi awon woli e se weekend fe mi na kini o to su loni e se weekend fun mi e gbe mi jade emi awon woli Olorun wo bi awon me se rawo ebe si olaaro yi mi imona to gbegba Olorun yo si won ni ona to koja oye won ebe ni abe o iwo lo ba tan jibe alaji be ni o alajiki saanu fun wa in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun a se nkan kan lori Facebook ni aro ana ah mo bere si so awon orisirise awon nkan awon odi ti o je ki testimony o wonu aye re ta ba ti kun bi nisin ma tun bo sori Facebook nigba ti o ba fi di ago meje e je so pe mefa bo laaro yi si ago meje abo yo ti wale 6:30 la pade mi lori YouTube 6:30 ni e pade mi lori YouTube laaro yi ma lori Facebook ati TikTok ibe lati o si bo se ni leg ma fi testimony si de a wa lo anointing oil alo mi lana alo anointing oil yen loni mo ti ni ma lo bo tan ma fun yin mi nibo le tin gbon mi sa nibo le tin gbon mi ma e mo mo gbe owo yen soke a fe ki hallelujah nla mefa ati ogo an be ba se ngbe hallelujah yen e je keti yen mo gbo gbe lo won oke to wo doke laye somebody shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah esi ogo meta ogo fun mesaya ko to di pe ma tesi waju ninu oro mi laaro yi ki n to gbadua fun awon eniyan eyin omo Olorun ojo Sunday tin sumo isimeji la nini ojo Sunday isin alakoko gbogbo awon omo Olorun patapata lati omo odun meta la si ogun odun si 13 to 30 isin won bere ni ago meje igba to ba fi di 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji won bere ni ago mesan iyen fun gbogbo awon agbalagba adults lati 31 lo soke awon nu obere ni ago mesan igba ti o ba fi di bi 11:30 ti won nu mo wale isiyen ise woli ahan ni nibi ti olukuluku o ti mu mantu meji e mo te kan le e da mantu kan bori e mo je ogede emi o mo so tele pe Olorun jo ati fe mu osu mefa to ku ninu odun yi je ki a ro de momo yi je ki a ro de ise won lowo won e je se bayi iyen di ojo Sunday mo so nkan kan nipo Olorun Elijah Olorun tin fi na down Olorun ti o yi pada sugbon to yi on gbogbo pada e je mu lona bayi
1: 2 Kings 2:14 e won ti won ko soke momo won ni won si mu agbada Elijah ti o bo lowo re ma toto mu o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re Elijah nigba to fe lo si oke orun Elijah mu o wa so fun Elijah o ni to ba ri mi nigba tin ba fe ku nbi emi mi ase mi agbara mi yo bo si o lara o ni esuo ko wa sumo o wa ranju kankan in so igba to di ago kan oru ni keke ina ati esin re de now e wa wo nkan sele ni verse 14 o wa du leti bebe ye o si mu agbada Elijah ti o bo lowo re o si lu omi na o wi pe nibo ni Oluwa Olorun Elijah wa nigba ti o n pelu si lu omi na won se kini won pinya si ati sibo Elijah se kini jo mo fe ko pe Olorun Elijah wa ni Oluwa Olorun Elijah da ẹgbẹ́ ọwọ́ yẹn lórí ẹwò mi tí ẹ bá ti ń lọ lọ́sẹ̀ yìí tó ọba ti dénú ṣọ́ọ̀bù ẹ lọ́sẹ̀ tó tó gbá tán jókòó báyìí lẹ́yìn ìgbà tó tó gbá yẹn tán tó ti gbó ti tò wàá wá dìde wa wa na wo soke oluwa olorun elijah nibo lo wa lori shop yi ti omo e ba ti sunku pe won o fun ni cos so fun pe ko ma worry lo si bi pepe re mu oko e so mu oko ti e na wa ba gbon soke nigba to ba ti de level bi ti landlord ti so pe e ko jade be ba sanwo yin ko to dola ma wule je yan mo lo ke ti oluwa olorun elijah ta ni oluwa olorun elijah olorun ti ma farahan nigba ti ona ba di awon oluwa olorun elijah lo sinu gbo nibi ti won ko awon omo yen pamo si awon omo bi o se sele bi oluwa se nbe ti emi nbe laye olorun yen yo gba won jade e ki pe oluwa olorun elijah nipo lo wa sit down. Abi eba wo ese bibeli mama wo mi joko bo ba wo ese bibeli ki se pe won ki gbe si olorun oku tabi won pe oku ko se n tin pe elijah sinu show yi olorun elijah a fi elijah gbadua ta la fi gbadua olorun re la fi gbadua so ni gbogbo gba tani kan ba ni olorun odekunle ke se mi awon kan over sabi christian ni won christianity alaseju christianity ta mo tun mo ti won gbe dani to si je pe eletan ni won kin ki bi olorun adeboye ni se se ba adeboye mo gbadua se olorun ko so aye re di gbogbo nto da eje nkuku bi mu idi ti o fi ma mu olorun awon eyan yi kini nkan meje taari ninu olaye olorun elijah kini nkan meje ti olorun elijah se mi ni so meje o mo le so meji pere to ba di ose ti nbo ma tesi waju nu e a ti mo mu pari osu ni sunday ti nbo ojo sunday ti nbo ni gbogbo wote handkerchief le e ti handkerchief ra yin le lo ra yen e mo je ogede ni waju mi eni kan ni ma mo je ogede eyin wo le gbagbe mi o ni si yin dari mi o ri bi ti iran ogede kan ti sunkun ati deri be se dabori ni te du olori kan e wa mo je ogede n seju mi ma si mo sure pe ki ara o de o ohun to le lara re ko didi de bo a pada sinu e to ba ya ibe ko mo soro lo laro mo kan yin ti yin lasan ni because ipade ti sunday ti nbo is a power service yo ti le funra re eja feyan ele ki ta lo olorun elijah kin lo tumo si what does god of elijah what does it mean kin lo tumo si nigba te ba nki bi olorun elijah ti mo so pe leko kan bayi ni ke mo fi gbadua gbogbo ose ni se ti o fi di sunday nti mo fe mo po pade mi to ba fe ki mi ki gbe ko kokon mi ri be olorun elijah ko wa se ni ah baba mi enle send another elijah to bring your glory down. Send a fire, oh, send a rain. To heal the sick, raise the dead, and glorify your name. Lord, I want to be another Elijah here. Amen. Amen. Who is the God of Elijah? Number one, God of Elijah is a God that answered by fire. Olorun Elijah ni Olorun ti man dan pelu kini ina. E so pe fire. That's why lo je ki won pe ni Olorun Elijah. Olorun kan be ti mo dan pelu ina. Mama, awon nkan kan be to je po le fe just settle ina ni o ba yin laja. Ki mo ni o laja. Abi, in to yan pe cancer. Jejere tin dogbon jo ninu oyan. Ko mo nto fa ti si jo die die. Esa wa di mungo ba dele more than 500 times pe ina mi mi mo si a jenu kin le nta eniyan fe se nisin ti o le dide ti o le joko ti ra baja loju kan na iyawo e so statement ke yin te ba gbo program aro o ni mo dupe tolorun so yawo oko mi di onigun merin yara in gboru eri ewo lo ngun merin so igun kan bayi so gbogbo bi to le je si ah ogun ma je jina niyan ah gbogbo eyin ti won ofe ke je jina kan bi agbara si ami ki no se daju e sida ninu we first king chapter 18 mama sari we first king chapter 18 king bibeli so ni verse 24 First King chapter 18 verse 24 yes only ki esi ke pe oruko awon olorun ti yin na Elijah ni challenge awon woli bali o pe awon woli bali oni gbogbo yen mo gbenu bo eyin na lo pe olorun yin emi o si ke pe oruko oluwa olorun na to ba fi na down oni kini gbogbo awon eniyan na si down wi pe o wire ogun tin challenge olorun lara re awon lo sile kenan emi mi mama sin wa lo mo ta fe ko ka lo ba fe kan pada o kun ku pa yo laja e ki gbe ina ni o laja e bi owo yen le orisa e kan mama ki gbe fire
2: Yes. In the name of Jesus.
1: Sit down. I want to know more in there. Thought that day, you see. But when you tell me, you're going to be told, joke or see any motion in us. If you talk about it, you're going to be more. You're going to be more. To je ki aye ri o wa ni bunduku iyawo emi ti o je ki asiki o duo lara re gbogbo gba to ba ti sun wa ti bara re lo o ti da spam le emi buku ti won pe ni alujanu aisan ogun foni ku fo lande ina ina ina ina ina joko joko joko joko joko sit down bi owo yen sori ina wa limited aye bi to wa ninu wa ba o ina Bibeli ni Olorun Elijah yin na jo ni oni. Mo de ina si o ni bi to wa. Beli abakaba ya jabahasha. Fire! Ina ina ina ina ina. Ina mi mi mama koja lo ninu church la ro yi. Gbogbo isan ojo pipe, gbogbo ofa to simi sinu agu ara re. Ina ina ina ina ina ina. Ina ina ina ina ina ina ina ina yes raita ya da halash fire fire fire fire fire
0: fire the Holy Ghost fire ninu le rembe patubi ada ya de bosha asese bere ni an lo sori Facebook afẹ fi na wo di an gbogbo yin ten tele trend wa su mu yorobo osun iyipada nla gbodo tele o ogun to ba ti buruju agbara eyan lo ogun ti o ba gbogun mo o ti lo ogun ju awon la ma doju ina ko ewon ti ya iso ewon ti ya iso enikan ni woli ni sunday enika wanka chief e te kan le da kan bori a mo ji ogede nigba te mi o mo so tele mo fe di olorun elijah si o mo ro bo gbogba ti mo ni o pe olorun elijah ati gba ti mo ni etun lo tun pe nigba to ba dey shop tabi to dey bi ise re taniyan oje deception and lies gbogbo di eletan atoniro layika re won bodo ya oh awon ti n gbo mi e mu isane eyo kan pelu anointing oyin a pade ni isin lori Facebook ni 6:30 odekunle epafras lori YouTube odekunle epafras ni TikTok ati Facebook ni 6:30 laaro yi am gbaradi fun Sunday isin meji ni ni Sunday ikan ni ago meje awon 13 to 30 omo odun 13 so gbogbo yin is going to be fire for fire lojo Sunday eyin na mu mantu yin e mu handkerchief meji meji lowo eh to ba ni ogede dogbon rale la to ni lo ko se nkankan minu mina shaparadas ogun to le e won ti sister iso
3: oruko mi ni ope emi emi ni ge to ya were ni ibibe lojo son to ya were tawon eyan wo bibi ni ojo sunday to lo
4: won lu ojo meta si merin bi ninu church
3: mo dupe lowo olorun ati imowe ni mo ti so pe ki won gbe mi wa dadi e mojo te wa si mowe mo wa ni program lojo yen so igba ti mo mommy kan pe mi because gbogbo ara mi na won da ete si mi lara won de fo mi loju
4: o se nji o se won tan bo nkan yo kan ti o se won ni pe e ma gbe won lo si odo baba mi owo yen ni won o ri mu po lenu won e n ba ri won yo kanu fun abiamo to ba ri ti won sunkun bi ekun ayo lasan ni nawo e soke eni to ni gbogbo agbara ko ni gba ki esu o fi bi giga down sit down
3: daddy mo tun rin lati bi yi mo rin de e mo we ni iwo
4: se keke le se bi ni
3: so bi won se gbe mi de badan bi mo se wa ninu ile emi e kan so fun mi pe ki so pe kan ma gbe mi bo ni olorun ojiji so bi won se gbe mi de olorun ati imowe na ni mo ti ya were yen bi won se gbe mi de olorun ojiji won sa te mi si bibe yen awon eyan nwo mi so gba to ya won ni ka ma lo si eyin be yen awon pastor won wa pray fun mi sugbon ni oro ojo kan mo sun mo kan ri ategun mo pariwo jesus mo kan ri ategun ko kan fe wole ni mo kan ri baba won wo white won wa pray fun mi so mo sa ri wipe bi mo se nse mo ri wipe o tun reduce on dikun so gba to ya oju mi tun fo gba ti mo fi wa nbe yen mo ma nri ebora yen o kuru o dabi arara o wa irun e po bo tojo ta tegun yen fe te de wonu le te pray fun mi ojo yen ni mi o ti ri ebora yen mo
4: alujanu were ni e o ni a mo fun won ni ti won mo se pe se bayi so wo bayi se bayi gbogbo aisan lo lemi tin control ojo te ba ti segun emi tin control emi ntin si o on lo ba ko ba logun yo gbo lai segun emi tin control aisan yen bo lo gbogbo ogun le aye ka gbo because emi esu ki gbogun bo mo mo bo mo re ba gbonu odi emi kan ni nbe nbe ko to mo sare wogun ki koko fi buna
3: ibi aisan yen na ni daddy samuel brafemi won fun mi ni omi 77 ati oil anointing oil so oni mo sha nda si oju yen ni mo fi n pa ara ti gbogbo ete yen fi lo ni ara mi
4: o pa re ni ke se nkan re oju yin
3: be ni sir oju mi fo mi riran mo
4: ni se nkan
3: oju mi si la
4: eyin ri emi oye wa mu mi e wa mu mi bi mo wa yi e mu mi nbi o n gbogbo lele se e wo bi e se fine o n gbogbo lele se
5: o n gbogbo lele se olorun aye aye
4: e wo ri sister yi se e so ipo mode lori bayi aye o ore ẹ wo bó ni wọ́n ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ara wọ́n ṣe rí délẹ̀ ẹ wá wo bí wọ́n ṣe fine ẹ wo irun ti ń padà sípò.
3: So ìgbà tí ẹ tún wá wá sí mo òwe tí mo gba anointing oil mo fi anointing oil yẹn mo máa fi ń para mo máa fi ń ṣe so ìgbà tára mi ti wá yá bá ṣe kúrò nbí yìí so mo ṣàrí wípé gbogbo àwọn ẹ̀tẹ́ yẹn pẹ̀lú omi sẹ́wọ́n.
4: wọ́n ní gbogbo àwọn ẹ̀tẹ́ yẹn àṣé ẹ̀tẹ́ lẹ́tẹ̀ ẹ̀tẹ́ ni ẹ̀tẹ́ gbogbo ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ẹ wo nǹkan ẹ wojú bó ṣe fáìn ẹ ń bá rí wọn jẹ́ òní yóò ṣe bí ìyá 100 yíyá ni ẹni tó gbé wọn wádà broda yẹn ẹ mọ̀ bọ̀ àwọn lè jẹ́rìí sí.
6: ó farun orí ẹ̀ tu ni ó fa
4: jù. ògbó irun tí mẹ́mẹ́ pàtó àwọn jaja nu wọ́n ti bímọ o wọ́n ńgbẹ̀ tó bímọ tó fáìn báyìí bóun ni ó ṣe rí nsinsin. agbára ọlọ́run pọ̀ agbára ọlọ́run.

0: ti Olorun wa
1: se matan e
2: gbogbo eni to fry mi ni bu mi e mo se mo dupe te ran lo le
1: eni luya re loju baba re ti baba re o si soro o yo bere die ko to lo gbeja.

0: wo se motan e ki se gbogbo eni to ba ni laye la fowo talaya on to gun na pe logun nti o ni gbedeke eyan ni ko mo para re lai pe ojo
1: oya wa ti ma gbo
0: ah olohun oba mi wo ni o
1: mo dupe wi pe ana mi ti soro
0: ana mi ti soro wo e wo mi lori facebook la jelu e fe je ki ni be na ngba n ba pada de ni to wa si oju opo le
1: ijile ni ijile o se
0: woru joy woru joy style tan tun jo ngboro

0: temi ti wa nbe nitori temi gangan thank god is friday le ngbo lagelu fm le de tin gbo ajura wa lo ni o
1: odidi ore lo se fun mi odidi ore
0: come on Kasim Iyanda West
1: te laye mi odidi ore
0: lato yo ala fi mori yin o
1: mo ma mo pe mi wa odidi
0: pastor dare simon oshifade baba bo ni eku na wo jejo and you know say 80 80 90 800 Biana Tajudin I love you my brother I'm smart Esho lati United Kingdom Esho ko yo omo yan bi nlolu
1: igbaran mo wa sope
0: omo ju oro ti o jase yo to mi itako ti ojo mi oba o toro omo igba to mi oba wa toro mo nko
1: mo wa yi
0: esho o
1: ati osore mi
0: ni la ba mu boba mu bo sun ka to mu jagun tere ti ye moja
1: se laye mi
0: smart esho esho ni o esho le mi
1: baba mi
0: esho ni jagun jagun ko mo fole di ekun
1: osore
0: won je nki ju ba nlock e sori ki ile wa la nki nbi
2: lo se fun mi odijore
0: Alaja ya beji elegusi mori yin be ya dada gba won ara odo oba nko o atawon ara ojo aba banki ya office na ana minu loja aba
1: o biji o po gan
0: baba tunde elegbede mo ki o nbe
1: o o po
0: o pipi o po
1: o bi he po po fa
0: o po fa
1: ikore oluwa laye mi lori ise mi lo
0: nureni ibikunle elegant eleran ni e lati lu la late omo jada de afisi

Lord, adera no God, mo de gbadua e ne re ku omo wa lo ne bayi ba se da ororo le won lori ni challenge mbada la be na la tun se to mi foto to mu lowo ye sa da ororo le lori ki awon omo wa kan ya re o ma ri o ne dida ku da gbogbo eyin to ma ti wa npa lekun bo mo ne pa ile kun mo na laaro yi ke lo luwa ne fun wa Matthew o na ni Revelation 22 verse 13.

0: Ni Matthew,
1: Baba mi o
0: gbogbo n to ni bere ololopo mo n bi olere gbogbo eyin ologbon eyin oloye eyin omoran te mo yan ni ogbe eyin te mo bibeli ju wa lo eyin te loye eyin te joko te n gbo wa sugba ti olorun fun ni ogbon to si fun yin ni mo to fun yin ni oye eyin doctors eyin lawyers eyin journalists eyin woli agbaye ibere mi re eyin omo lewe eyin odo ibere nla yi loluwa ni kin bere owo re ojo wo ni opin ese to nda ye gbogbo n to ba ni bere lo ye ko lo pe Matthew gbogbo nkan pata to lo nda lo ni ipile so fe gbo aye ni bere Genesis 1 lati da aye sugbon bibeli so pe opin aye wa Matthew 24 verse 35 Matthew 24 verse 35 o so wi pe opin o de ba aye iye ni pe aye ni ipile
2: orun aye yo re koja
0: orun ata ye yo rekoja lo Matthew
1: baba mi o
0: iye ni pe opin o de ba aye ta wa nu e gbogbo n to ko gbogbo leyen gbogbo e pata o lo opin o de ba mo gbadua loruko Jesu laye to wa yi o ni ri ku omo aye o ni ji ogbe aye o ni ji ogbe rebe idamu o ni ba o ibe nu ota ko ni se lo bi mo se sure fun oyin atomade atagba e ni ri ku omo
1: yes sir
0: ito wo ni opin ese to nda yen
1: yes sir
0: se

tejuma woman Matthew baba mi o mo pe to ma ti tejuma o ma pa okan won lara o lo mu woman yes sir mo gbadua loruko Jesu o ni dida kudo o ba ngbo mi lebi kibi baba adura AK 47 prophet Caleb Oladiran Oluwade Oluwade Biolere ojo wo lo fe fopin si irin ajo ese to ngbe yen mo gbagbe o ayo dopin ti sake wo ba ye pada ani ran ti re gbogbo nkan ni re aran ti e mo sugba igbese to gbe aran ti re o ma nlete o ti late fun o le ori agbelebu ko to yi pada ibagbadu aye sugba o ti late ma je o late fun ko to yi pada ori na

Thank God it's Friday. Mo ti n bara wa soro bo pe ajura wa lo ti jakadi ko o Olorun le bukun iyawo ti oko si mo sare kiri kuni idi kan pe Olorun lejo ojo bi wa njo kan na ajo dagba n bi kan na ajo nje n bi

0: ti ba la fe le je ngba pe kan yi kin to kin ni Facebook. Hello.
1: Hello, en karo.
0: Thank God it's Friday.
1: Barika Jimo ni sopo re o.
0: Baba e ma n soro, okay.
1: Barika Jimo ni sopo re o.
0: Ami o baba e gbo sajura wa lo nto to.
1: Oruko mi ni Kamali Jalam lati no garage.
0: Oya na. Ah, o kono wa

0: folu lola gbo awon agbon sa fe fe gbo awon olorin la la gbo ranse olorin ibe la jo wa bengo yato gan ma wa nibe adio sun kayode ma wa nibe mama titi layo akinsola ma wa nbe atawon agbon sa fe fe ikanni mi na a jo wa nbe lola ni anti buke ku kale mo aiku aye po pada baba o ewo eja ki ma sanu ni dede sibi ba Abraham ibi to wa mo ki o happy birthday to you gbogbo eyin temi e se gbogbo gba eni ri wahala olukayo die adio sun lo ko mi eja sanu ni dede sibi ba yi tori pe a pade lose tu mbo iri atayo la vi pade o e se o ten gbo wa thank god is friday
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
2: S E L E R R I E celery
1: ah boda mi espelli no di celery oya lo pin gbiyanju espelli turmeric
3: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun ise be Maggi chicken flavor kan fun yin
2: ohun ise be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
4: Oya eyin omo lowo ijon o tun ti ze fosu marun akoko ninu odun ni awon to tap ti gbenu si cash lera lera lo ni back to back abere latori new year cashport lo sori valet

Oya kama akira wa kudada we gbogbo bi ta tin lofa ni lati ma gba ikani yo. Ikani lagelure lagelo 96.7 FM oke gajo kele vala velele ni lebada. Oya je kama leto iroyin ere daraya ni ti buto ro agba nla aye lo lede wa Nigeria ni pinle Oyo ati ni ese kuku ni a dupe fọlọrun oba anu o eleyi to so alo layu ati alafia iyen lana a kede ti wa dari pada sori eto laran teni ope ni foruko re iyin ni foruko re alhamdulillah kesira baka na leni eni gangan lojo kan din logun iyen ninu osu kafa odun 2026 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si ere.

le mu 200k o le mu 250 o si le je 500k ni o mu wa tactics ni system ni eh bo se je niyan ta ba so nipa ti cash e o ya gbagbagba lati be yin asu de go e je sare fese kan doju oja ka lo pa akade asiso ya roju oja ka lo kade ba ba de idije fi eye agbaye nte won waju o be ke la won idunadura kan na nlo labele ta gbera wa debe e je roju oja ka de ka gbera wa

Koko se ru e. Lo ti tu ati lo dodo. E ti mo ka se pelu oto nu. To ba so be, o ma se be. Logo logo lasiko yi. Akoko ti to fun media cashpo. Media cashpo. Cashpo. Ninu oju dun. Ogun to le ni million lona ajota naira wa fun jije. Ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lo se kokon. Ma se fa seyin, ma jora re lenu. Logo ayu to ba je duro fun anfani lati yi ipisi aye re pada. Bo se nta to tun ta si, be la anfani re npo si. Wednesday 24th of June yo jojo ayo la. Pelu rire lala kotun. O ya bere si ni lo ma ta pelu code e. Lori Splash FM *347 *1004 *1#. Lori Ilajelu FM *347 *1004 *2#.

0: ikani ti lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo kele mo la velele ni le ibadan oya je ke mo le toroyin ere idaraya ele to dun ti gbagbe nkan si baba igba yin se nda po mo wa elewo wa 500 ni bigibi ga kiri agba nla aye oye lo kan ni bani dore Facebook ti kan ni lagelu 96.7 FM lori je ke mo fam family awa nbe omo le rokoso la le wo upila bakana lori TikTok at top striker 100 iyan na to love agidi gan oye ma bo lagba be yen egbe like ko love a ese ti like kere jojo bayi oye je ngbe yin de be gbogbo owo to ba te like laaro yi o fi owo re gbaje e fi gba owo o fi gba ola e gba alubarika bo se ma je niyan tori ki se eyan olon ni o lagba lowo olon owo nla nla owo dunun le fowo yi ka e wa ni fowo yi gbomo si oye je a lo lori owo like yen mo fe ko debi to ma nde laaro yi ona ije po o oya papa pa lati be let's go there okay awon fi gagbaga to waye lana nenu DJ fi aye agbaye lolokan ojo kan begadare yo tun ti owo waju leni yi na lawon ifi gagbaga ohun latale yi lati ro le jare ti o tun e daro la o na latu ma gbo npa kilo tun sele nbe baba tun de ogoje mi sare gbe wa debe
1: nun DJ fi aye agbalele to lanfani ase waye yen lana olede Czech Republic ati olede ti South Africa na yoko kan ni olede Switzerland fi ya je Bosnia and Herzegovina ona yoko mari se yoko ni olede Canada na pa olede Qatar le ona yoko meji ona yoko mefa sodo ni loru mojumo leni Mexico fi ya je South Korea ona yoko nundo ni to ba ti diago mejo asale ni olede US ati olede Australia ni won ma koju ara won olede Scotland ati olede Morocco ago mo kan la asale ni lo ma lanfani ati waye bi nkan se lanfani ati je ni
0: bo wa ri be en ti won gba loru abi o kaka lori wonju ime aniza yi oye yin se o pada wa so toru laaro la pe won ti gba ballu kan ni daji o won abi won gba ballu kan ni daji o da o
2: baka na to ba ti ndago kan abo loru mojumo ola
0: zago kan abo ni
2: zago kan abo ni 1:30 am
0: okay
2: brazil atori lede haiti ni
0: haiti
2: baka na to ke won ati paraguay ago merin idaji lo won lanfani ati wa bi nko se jeni
0: okay bo se je niyan lagba be yen ba nso nipa won fi gagbaga eleyi to ma lanfani ati waye

abele ile ti sele ninu iko ti orile de ti Portugal o si nte sowo waju o elogun abele bo be la bi ni o ogun abele ti sele nbe si nte sowo waju tori gbe lati fi gagbaga ti egba koju olede DR Congo yen e ma je nparo fun yin eye oke bi eye eku oke bi eku omi eyan gan na to wa nbe gan ere ere bayi ni nfo won ogbo ohun re dada le n to tumo si gbe inu gbogbo lolufe omo bi olede Portugal dun rara rara sugbon mo yi gbe ko si ni ko si bi sele o se sele bayi awon eyan sa wa scapegoat ni won sa wa enikan ti won o ti oran mo sugbon gbogbo e bi kosi lori Cristiano Ronaldo won ti di e biru Bruno Fernandes ni gbogbo aye di e biru o papa julo awon omo lede Portugal se wa fe gbo lara awon to tun wa mu igbe to tun gbegbe se mi oni ti anti Cristiano Ronaldo iyan Katia Avero eni odun 48 years of age arabirin yi o na ti fi idunu re han si Bruno Fernandes o ni o ku yan kolon gbogbo yin patapata la mo pinu yin lori oro aburo mi se si wa ri anju won o se wi lejo e ri ja lara yen o te boroboro eni olon da kada e dani Cristiano Ronaldo

0: pamani gbagbe fun eka igbohun safefe nile yi
1: Saturday ogunjo osu kefa ago meje losan la petuku ayo ma ho ori adenkale olubadan ti ile ibadan oba rashid adewolu ladoja arusa one ati ekerin olubadan ti ile ibadan oba muritala adebayo akode mfr olori olufunke onikepo akode ni yankale awon iya loja baba loja lade lade won wa ni kale pelu wa eni aye se pataki ojo na laya gomina ipinle oyo engineer saminu mi ni olufunke makide ka si ma se atupale akori e pa tawon obirin ko fun isodoto eka Bon safefe oludanileko wa ogbon tarige agbon safefe omo babirin bumi labiye splash fm academy ni le fufu balawu felele ni lu ibadan lati ma gbalejo

0: ya wo lo ba won ra omo joko si agbole amuloko ko mo so nti ori o ma so pe ya snack can never do such a deed iwo lo ba ran omo okay I ma ye di deyin o lero talkers and dede gbo bayi ti ayare olaka okay mura si to ba wa gbe leyin kan ronaldo raoyo iko basa fe swap e fu iko juventus won fe fi gba andrea cambiazo cambiazo yi agbo weyin sugbon left footed ni e de mo gbe iko basa won wa left footed defender wani eje ayonda ronaldo araoko fun yin e fun awa ni andrea cambiazo cambiazo omo odun 26 years of age ni araoko omo odun 27 years of age ni sugbon iko juventus o ti soro ni ti le nto lohun iko juventus ni interest si ronaldo araoko tele gbogbo odun to koja ko to di pe won re gbe lord kelly lati nu ko newcastle se wa fe gbo bi o se a soro e won ni cambiazo te mo nso yi iko mechesi na ma nbe lori re tori sabi alonso o lo nferan agba bolu yi daada tokatoka yo si wo ngo wa agba bolu lodo ohun won ni iko basakan buerin ni a buerin ni a yi nle ni awon eyan bi yi pe kilo fa erin nu oro ta so yi won ni yen ba ti aleran onwo ni o pada kan yan pa teyin o ku tan yan se chesi ni o ma ba won du omo oku awon to ba na omo ki oku awon omo na omo lowo aye chesi o le rira aya fi to ba je pa won o ni interest loku won ni lawon eyan bi an pe eyin te je gbese won ni a ka omo kowo dani ki chesi o kowo dani de bi omo awon ra omo mo lowo ki a le gbojule won ni ko le ye yin anu la won ri gba oda egba o aku oju ma ku dede wo yin ogbe ni ti ja ni oloko dana
1: akojumo gbeyin ara le
0: aku ojuma ogbeni wasiu danger
2: koko temi abdul wasim ama yusu aku ri mo ba kala pa mo ke to ka kra gbara yin pe aku re se loni mo mo tojo ni ko dani olopo kariwa aburo jo ni lo ni jo kan wa o le ni najo lo ni jo baje be ba ti ni danger ma danger ki
1: studio manager
0: I'm going to go to the danger. Asiso tin ja Granny Zaka ayala baba ti ya re lo so layala
1: o jebe
0: to ba ti wa so katare o jebe ni mo se jenu o to ba ti wa so katare o jebe ni ko si kankan
1: o jagba be ni o jebe ni
0: won ni Roberto Martinez e so luko ni to le koyan de ebuti ogo
1: en to ba wa FIFA rank nikan to pe FIFA rank e fe top e bi odun bi ma e lo gba Roberto Martinez in to fi golden generation Belgium in kan to fi achieve niyan ni won ba gba to si je oloko ni won boya bi koju bi abi osu bi mefa to gba se lo ti take over FIFA rank titi to fi fisele mi boya pe orile de kankan gba number 1 mo lowo ni FIFA rank sugbon in to yan ba to ba fi le mu yan ko nti Belgium ku dani yan o fi achieve ni nation
0: ni nation
1: o fi iwo to fi nkan ya achieve nation yen ni won expect pe ko fi golden generation yen gba woko oluko ni yen one way traffic ni nkan to fi ma tan awon eyan je ni pe leju de mi fi wo o je oluko ni de pe to ba style lopolopo o fi mo pe ko sound tactically ki se oluko ni titi mu e ba ngba bo nle lo mo se ki o to ni pe style yen o kin ni bite ko kin ni bayi to ma kan ma gba bon le ni o ma do ko ni bayi ti pe kiyan gbe na le alatako e gbe laarin eyin na e wo to sele ni England ati kin laarin we have some 1 minute abi 2 minutes keeper Croatia on target to sare bagan
0: o to bi meta si
1: so style yen la yen se ma pe o ngba bon le o mo se ko le fi nkan ti o wa lori Portugal yi to wa nuko yen ko le fi achieve kankan o lo si nkan ti Portugal ni
3: se la podo temi ta ba wo
0: tactically
1: ko
0: le ko won de
3: ko ta ba wo nta so ran pe mi o le so be la podo temi de sense ki ta ba so ran pa Belgium ipo gan ni Belgium gangan wa tele tele la ta yi bayi onda chiva ni so won o ni dada kankan tan se rin
0: e se ngba won wa ni dada kankan ngba wa ka won gba bolu to dajo won podo tun se tun podo se dada
3: na won se ipo ele keta lagbaye ni Russia 2018
0: mo try
3: so won as really won so
0: it's an achievement ti an gba fe
3: won le mo gba fe bo se pe won na progress
0: Benny.
3: Because tawon so ron pa pe
0: progressive
3: tawon so ron pa 2018 tawon so ron pa ni nse kan se pe team ni kan na lo da
0: gbo ti awon team to da
3: France na to da France to da ju won lo logba lodo yen so lodo temi kon se pe gbo team tawon so ron pe lo si Portugal se pe okay eh ko le fi won se nkan kan o le se gba n temi lero pe ye ko se pe tawon so ron pe boya ko ni gbuya emi agree pelu won so o ma nilo ko loguya lori decision kankan to ye ko take lori team ta de pe Bruno tan soran pe ni o ba fun lakude ko yo kuro me ta pe Ronaldo gangan lakude re ti won fi ni result tori lapodo temi emi si ri gege bi gugu tin benu atelu Bruno emi si ri gege bi pe Ronaldo gangan le won ba wi le sacrifice ni rasiko yi en to tin lo bi 41 years old ninu ru dije bayi kan ma gbe wole go ba sanfan ni pe ko ma bere fi gagbaga lo so lapodo temi so to luko ni elo ni didi
0: se ko ni gboya ni abawon kan ni won control re
3: ah nopolopo gbe mi o le gba pe won control last tara pe ko nkan ko so igboya yen na ki o gba yeri abi nti mo so yi to ba so igboya ti o gba ye bari to ba je pe ejo ba waye leyin igboya yen a mo pe o nla je pe kan ni control re
0: because o nkan ke against Nigeria yi pe report to ngbo ni yi pe to ngba ni yi pe Ronaldo gbodo gba o kere to boya 6 bi 60 to 65 minutes
3: en lo se medical report ni abi lodo awon
0: alapo yan la nbi iwo bye
3: eyin te soro na le down yo emi o moyun bye pe medical report ni emi le ro pe oro wa nbe o ta je pe boya agbara kan ni control pe 60 to 70
0: won lo ye ko ti yo si waju asiko to yo
3: en te mi so
0: o wa ni report to ngba ni pe o gbodo gba bolu o kere tan bi 60 to 65
3: lati soja de gan fun ara ti gan ara isibuya na even ka so kon la so be na ta je lu kon to dan to to mo to nse lati so ru oro ngan jade fo ni ro yen gan ara e mo se to
0: te le gba se o le de Portugal yen
3: emi o so lu kon ni
0: okay all right ko se akan mo eyin ago mejila la tesi waju lagba lowo olorun to ba di lago mejila awon gangan nbe o le de Germany ati o le de Côte d'Ivoire ale ola mo ni ni gangan sele nle agbara mo je keni ko mo gbe omo ra o ti gbo oja o ti gbapo ogbowo kan o gbapo ogbowo kan o tun ti gbapo ogbowo kan ni o tun ti gbapo ogbowo kan niyan ifi ndi mo en si dik ti wa nwaju mi nbi edako yin o ati ile ise te nsoju o
4: oruko mi ni olodede kende christiana olokodanu mo de nsoju sidiki
0: kilo sele gege
4: oruko mi ni olodede kende christiana olokodanu o de soju CDK fun ipile oyo
0: GBT o ni lu mi e mo gba kila n se leni kila date o ni
4: a se kokon lede
0: ologo kini
4: se lede ola
5: ni bede ologo ola
0: ni bede re ehn ani GBT ni o fe lu wa ise o tun se jade lola ba ni iwo lo se bede iwo lo tun gbe eyan jade lola siwala won ba nto tun gba ni enu jo me o tun gba nko tun gba lo ta ba so nipa ile ise CDK gbogbo aye lo ti mo pe CDK ti di odu ko se ni afi won ti o ba tan data to ni data lori phone ko tan phone e ba ile oni ri tin je CDK lojumo kan to ba ye pe o ni data lori phone e o si nlo 100 o si tan bayi ngba le oba isu o ti ri awon otoku ilu awon eyan kanrin kanrin influencer ti won ti soro npa CDK n wo ro pe nikan si nbe ti o fe ki ohun o ni ajosepo pelu lese ti o ba ni ese nle tori oruko o easy lati build ta ba so nipa ru lese yi a ri pe awon eyan ti n gbenu si won de ti mo bi se nlo o to bi jo meji jo meta na ti won ti wa a si gbo aburu pelu won ogbo won CDK nda
4: gbọn tan da ni pe a fin je ko ro awon eyan lorun lati ni home appliances gadgets electronics kon de ma san we die die lai si ele kankan e ton de tun ta loja na no so ma ba ni cdk app ogbon tan ta si niyan o jawo won ju ko de tun si ele kankan lori e so awon ti ko gbo nipa cdk ri ni cdk elera phone laptops moto okada marua elera solar inverter elera generator
0: gbogbo nkan e lo nu le
4: leyin onje bata aso nikan ni cdk ota e fera bicycle for money e fera mattress e fera gas burner e fera ac o wa ni cdk ti yin kokan ni ke download app cdk ni play store or app store ke kan te cd c a r e ipe eyin o ni phone ko mi pe e le ba cdk dewo po ore yin to lo phone aboko yin aba won mo yin e je kan ba yin download app lori phone
0: se ba ti download app yen wa register nbe
4: o ma register won de ri awon kan ti an ta ni cdk
0: e ti ele ti ran ba fe ti won ba ba lori e nko
4: section kan ti wa te pe ti le hack some products e kan copy link e ni any nigeria market store te ba ti ri ke send e si wa de wa yin get e ni so je e lai si ele kokan na lori e na ni and presently there ti magawe ku e tun lafan lati win 5 million naira ni cdk
0: o se na lo se to koja o si wa nbe
4: o si wa be be ni sir so te wa ti deliver ba fun yin eyan kan se video
0: okay kale mo ra nkan sin e ti o ti to else ko te fe gbe wa ti gbe wa fun mi te ba ti wa gbe de yen ma wa se video bi mo se gba
4: be ni ke le so bi o se royin lorun lati ra ni cdk bo ye pick bi a 6 month installment plan be se so ni de be ni pelu video nkan ta deliver fun yin so e ma wa e ma send e si TikTok Facebook or Instagram
0: to je ti
4: tag wa be ni so e ma tag wa e de tun ni afa lati gba 10% cash back lori awon oja te ra yi from 50% and above e no to wa so e ma wa send e si campaign page wa te ba wa ni likes more than 10,000 or 10,000 and above e la afa lati win 5 million naira
0: to okay bo office yin wa
4: ani office ni apata a de ni na ni veterinary junction Mokola ni Ibadan
0: number wo won
4: le pe wa si 07074543005 lekan si 07074543005 apata yin le pe wa si 07074603911 07074603911 titi apata yin wa ninu lepo sanctuary ni waju finrest for marketing tapata yin wa so de ma le pe ma send owo si any personal account so cdk o ni anybody ten send owo si ngo te fe se fe ran kan ni fe sanwo ni ori app cdk pata ni e ti ma share everything
0: mo ti ri nbe
4: beni
0: to ko do ti gba ma lo e je n fun yin lanfani kan ta le fe ki boya ti fe se nkan lo
4: da okay mo fe ki oloko dana ola ni birthday
0: oloko dana le fe ki
4: oloko dana ni kan won to se birthday ni ola o ni mo fe ki e ba mi ki oloko dana se ni gan mo tin ki mi ba je ah de ken oge ma bo ma bo ma bo na
0: abi ewo ni o na nse bi kini si e ba n gba phone lowo re deyin na se nse bayi na o ya jare
4: o ti ta
6: baye no
4: de o ge ma de
0: eto ti lo baun ibi eto pari sinu ibi eto pari sinu laaro yi ṣugbọn ọjọ bi jibiti loju mi o fẹ foju jọ jibiti
7: wo lo kala
0: o look like jibiti loju mi igba na ba fẹ scam eyan
7: ṣe n to se laaro yi ko se ma se n to dun yen na fi ma n dunu yo ro pe boya bẹ o fẹ ohun denu o fẹ ohun tọkan tọkan
6: o lo pe ira o fẹ
0: pokuro n to sele ri ingo mo bo yo gbọ ni o bi en so fun ni o ologun san ase kan to ye pe ose ni asan owo re fun mo le so pa na
7: ni won san owo ose yen fun won na lo ba gba
0: mo mi mo na ma pe mo mo
8: lo wa n ki fun bede
0: wa n oge
7: so ti so fun e tele ni pe ohun ti gbowo o ti so fun yo ti so fun to je pe
8: to je pe
7: to je pe ofo nu ni ti o ti so fun
8: so ma
0: ofo run lo ma re
8: ofo ta gan yen je omo dokan
7: mi so fun teyan mo teyan tinu o kan mo da dede mo biyan tin gba teyan te o fo nu teyan o ta ide gbo mo kale nu ile pe boro seri bore seri dide to ba dide fu ba in lo do re lo so fun
0: gbogbo n to
7: eh teyan so
0: download
7: awa lo download e fun se yin o wa so fun
8: gbogbo omo gbodo mo ri bayi lo mo je yin
7: o ba osu mesan
8: gbogbo omo gbodo mo ri
7: ti e tu o n gbedun losu ke wa mo bi
0: o mo penu
6: o penu ke se ko sare waye o bóyá yóò ti ẹ̀kẹ́ kan nu dáadáa
0: má pẹ́ ti ẹ̀ tún ni
7: kó tó wá tó rìn nǹkan ọdún méjì pé
6: kì
7: í ṣe mò ń pọn kí ṣé wàá yẹ kó tún máa ṣe báyìí
6: ládùúrù
0: tó ń tẹ́ bọ́ọ̀lù
6: fẹ́ẹ́
7: àfìgbà tá a lọ kangi ta gbawo re si ko ma rin lo to le rin to wa ye ko wa fonu nitori obin obin
0: lo wa fonu
7: wa fonu to yanyan
0: o tun fora
7: o fora gan
0: e ba si bi ni se gbe kilo to ri bayi yo tun ri wi
7: nga ariso
0: kilo o ya kilo to ri bayi e ma gbon ti o tun
8: lo nbolo
0: yo tun wa si yo tun soro
7: kilo fe wi
6: e ri be ni bi re jara fo je
8: kada ga olorin
7: ah
6: iwo lo yiyi pada
0: o fi kada ra alawu si
6: ebi oro po ko
0: ko fi ko fi wa mo kan kadiri ko fi pari re
7: eni to ye wo so mole
0: o nka ti kati
7: laarin osu meta ko mo
6: ju
7: atapa atese re ke yan su omo be ni si ti si se fun ogbeyin nu
0: ele ti aso
6: saju e ko se mu mo
7: ah eh ona ni mo gba yan le ibe na ti ni ibe na ti o ni
0: o tun ti mu
6: o mo mu lo o ja mo lo
7: a ma tele
6: ah o se kaparu bi eye ti ta roba la pa
0: o tun ti tele
7: o to wi se o
0: Molotia
7: nto wi se o ah
6: ori e wa eni re lo
0: o tun juwo si ya re
6: awo lo o
0: o tun juwo si ya re
7: nto so se o ti gba folo ti gba folo
6: mo se e to se ga o si e en ta so dun wa la nnu awon yen to ni la ka laye tan yan nlo wa o no pe yen ni wa si u danger e se ni ma fi le mi ka ololo mo ni kegun e fun ami mama ti je la re
0: ba awon omo lile nu
6: ah deja ni o
0: o ma gbeju ogun
7: kan le gbo osususu laaro bi ki san la
0: o ti sori gba fe san lori bo
6: le ko ti se
0: oduro wo
7: ko ri bi bo kan tu wo pe tin ba san o le mo sunkun
0: a si mo ti joba o
6: sunkun mo ti iwe lawyer mi o
7: ki joba mo lo arrest
6: ni ko mo re ti iwe lawyer ni o mo re ti iwe
7: lawyer ni o mo ba san latari un ko
0: baba awon omo lile nu
7: wa si u danger bi
6: ki wa si danger ni o danger ni
0: yo ba ni pe njo ogun ba le
7: eh la ni ran
6: ko omo lile
0: ati na ti e bayi I set it one level.
7: What's in danger? Pele ti e.
6: So sa de gaja gunle ka re si ni.
0: A go me wa. Tori
7: a wo le re ni
6: o.
7: Ba ti ni
0: na. Ma ba
6: ni kan ja gunle o.
0: Nkan.
7: Ba ta ba
6: kata kata. Ko gba wa ni seju mewa.
7: A wo danu.
6: Ye ye.
7: Lo bo melo lara re.
0: O sa ye fo.
7: O sa bo lati ra
6: de sa ye. Ra ra o.
7: Ba ba ba ba de le re ta ba ba.
3: Titi o dele
6: a so ni ko mo ni nkan
0: titi o dele zero tolerance
3: titi o dele
6: baba mu
7: o e bo bo bo ro le
6: yi
7: emi ni mo fo le jaba lowo
3: titi o dele mi
7: emi ni mo fo le jaba lowo
6: titi o dele
7: asu de jaba lowo fo le jaba lola
6: lowo a se le
7: o ri film
0: re dan ti o da
7: wo se mo do won
6: anu e se ni
7: eleyi to agiri be ko mo
6: ju ko
7: ko ko jaba pelu yan
6: o ba je wo si
0: leti ajo ji ma
9: ayo ni gba da ku ga o
0: ago mewa bo n pada bo ayi ko to kase play 3 ticket get 30 ticket you see wan le o play 3 ticket get 30 ticket 500,000 naira o ti wan le fujije laaro titi gba e ma je titi la yo akisola don't ti abo abo oro agbajare bi oba se laaro an to ba le nisu dale
7: Kodo konti won ti o mo se ki. Oro wo ni se ka ki ya.
6: Eyin le mo.
7: Ogbe ni kora re lo jade gan bo oro re wo ni se. Kora re.
0: Ara nka bi bo
6: mi emi gudugudu abeyin jakaja kan.
0: Ah, gba le o.
6: Eh. Wo le mi bo le yin mo lara waju.
0: Iyalu.
6: Emi ti mo sunu le ti bo nderu bara mi.
0: A pada pere lopa la ngbo
7: ba. Pele gangan.
0: Mr. Gege. Ye mo ba temi lo jare o ka ti kati. O se pere n bata. Iya ti bata si nje ni ode. Iba mi won lu bata. O da bo jare. Ku kale.
10: 96.7

jẹ wi pe opolopo awon eyan eleyi ti an ti ba gomina seyi makinde sise daada to je pe won jo wole wode won jo mo bi nkan tin lo laarin ara won an ni ko wa ina ni oko pentu ka lo ti wa laarin won ti kaluku si ti lo ri di agbon odo ti emu egbe ohun lati enu eni ti se adari won iyen honorable adelani fajimi in lo sala yoro pe se ri ibi ti oro eto oselu de duro ni ipinle oyo lasiko ta wa in lo ti di pe o ti di konko jabele o kaluku ti nse ti e saju eto dibo gbogbo gbodun 2027 si ipo gomina nigbati won fi oro lede leyin ti won nawo eni ti se omo bibi ilu ogbomoso onimero muftau open salau ile ti an fi tan fa awo re soke wi pe o na ni yo mo je igba keji oludije fun ipo gomina latinu egbe oselu allied people's movement apm egbe ohun na wa sala yoro pe o se ri bi ti nkan dedo lasiko ta be te si wa nawo open salau soke yi ibi oro dedo la ko yi oni o tun ti je ki agbara gomina seyi makinde lati fi oro lede pe oda mi loju pe ni ti o pada di gomina ni ipinle oyo ni ko pada diku jojo ninu oro re honorable fajimi lo sala yoro pe se ri egbe oselu pdp iyen people's democratic party eleyi ti o gbe gomina seyi makinde wa si ijoba ni ijo ni oni ni won ti pin si ona to po daada lasiko ta wa yi to je pe oni kaluku si lo ndi gun gun gun to wa won di be mu ni o nigba ti o te wa ginu oro oni se ri bi an ti wa pin yele yele un awon agun kokan be lo je pe awon eyan eleyi ti won je alabasisepo gomina seyi makinde ni jo ni ina lo re di be mu nigba ti eni ohun yo mo te waju latinu akojopo coalition for progress won sala yoro pe se ri awon igun kan ninu awon ibi ti egbe oselu pdp pin si ohun o ni igun kan wa o to je pe igun wike in la won lo re duro si o ni lasiko ta won ba yin soro eni ti se igba keji gomina nigba kan ri ni ipinle oyo alhaji azim bolarumi in lo lo re dibe mu o ni eseyun leni o ni bakan na ewe igun ti turaki ninu egbe oselu pdp in lo je pe ambassador taufik arapaja in lo lo re dibe mu olodibeji oni baba to wa ni ato sese so waju oni se wa ri igun egbe oselu accord party labe alaji oriyomi amuzati oni yun na imbembe loto oni se to wa ri African Democratic Congress ADC to je wi pe honorable Kamil Akinlabi in lo gbe yunru to nti oloye BC Laka ati oloye Adegboye Gata Viki oni ewa bitan na dimu baun oni baba to wa ni awo so waju egbe oselu elesin funfun SDP ni ipinle Oyo oni awon na be se won eni to ti figba kan je majority leader ninu egbe oselu PDP oni Alhaji Mulikat Adeola n lo lo re di agbon be mu ni egbe oselu SDP oni e ma de tori gbogbo awon eyan eleyi ti won ni nkan pa to se ninu iyawe olubori gomina seyi makinde njoni oni gbogbo won ni ati foka o to ti di pe ntuka egbe ohun iyen coalition for progress won wa te waju ninu oro wi pe egbo se ri awon ekankanrin kanrin ninu oselu lasiko ta wa yi oni ko wa won ininu won tinu won odun si isakoso eleyi tin lo lowo lasiko ta wa yi oni kaluku lo ti lo re gba lo ti lo re igun te le dimu na ti lo re dibe mu saju eto dibo si ipo gomina eleyi tan wo lokan yi coalition for progress cp ina wa fesun kan wi pe egbo se ri bi okan lara won to je omo egbe oselu apc njoni ogbeni bimbo adekanbi bo ti wa jade tabombo to nti onimero muftau open salau te se fi an mejeji ta pe an mejeji ni won je omoye fun ipo gomina ti gba keji re o latinu egbe oselu apm oni bigba te ti wa mu nkan te wa foju epo tan yan ni ni igun odo gomina seyi makinde egbe ohun coalition for progress won wa ni awon woye o wi pe bi ogiri se lanu si ni igun gomina seyi makinde lasiko ta wa yi oni egbe oselu all progressive congress apc oni awon na won si ntepele ma akitiyan won lati daju pe gbogbo awon tinu nbi ninu egbe oselu tian ina ni ko mara pe e ma pada bo e ja jo se papo lasiko ta wa yi egbe ohun ni won wa ro awon osele to abo ni ipinle oyo wi pe egbo e tepele ma akitiyan yin o lati daju pe gbogbo awon omo ati oluko eleti an ji ko ni joni ni ijoba ibile orire

0: pele oyo ina ni di gbigba pada o
1: to egbe oselu all progressive congress apc eka ti ipinle oyo ohun na ni won mo ti so bi pe eyin eyan egbe o se ri gbogbo adogbo si eti eto isakoso labe gomina se makinde ni ipinle oyo ti won fe se yi lori iti edibo ijoba ibile eti ile ise ajo to seto edibo ni ipinle oyo ti won jo fe fowo so wo po se ti won ni ninu osu keji la odun 2026 ni won se won ni e ma tora yin de won ni ko bo fi mu pin pin bi ti wu ko mo o awon osi ni lowo si lodo todo ta won won ni ajo eleto edibo ni ipinle oyo oisiek won ti ko kede inu osu kini odun 2027 wipe o na ni won seto edibo ijoba ibile won ni afipara ti ani ti se alabojuto ajo ohun to wode to ni won tun ti yi pada o o di ojo kerin din ni ogbo osu keji la odun 2026 ta wa yi ki won to lanfani ati di ibo ohun o won di ni 2027 inu osu kini re mo o won ni tori pe eto edibo gbogbogbo to fe waye lodun 2027 ajo olomire leto edibo le wa Nigeria o na ni won mu osu kini pe yo bere eto edibo ohun o bere ni won so wa wo bi pe ha ba ba ti lo seto ibo leyin eto edibo gbogbogbo o se se kikini ko ma jamo awon lowo won ni be si re o ku osu mefa gbako eti awon ti won wa ni ori oye bayi gege bi alaga ati kansiro ti won fi joko ti lati dide lori apere osu mefa gbako lo si ku fun won ni gbogbo ijoba ibile meteta le logbon ati ward ward ti nbe ni tibutoro ipinle oyo won ni nigbodi ojo tobo ojo bo thursday lana lawa koroyin na ba lo re be ni ti se akowe ipolongo fun egbe oselu apc olawale sadare wi pe baba ki la ri si oro ti nbe nle yi won ni ni olawale sadare miri won ni a e ti ri nkan kan se ri ke se pe egbe oselu apc won ni da si eto edibo ti won fe se o ni kan soso awon tun wa ri daju pe awon ofi aye gba gomina se makinde lati lo owo ipinle oyo papa julo awon eyan ipinle oyo ti won sanwo ori ki won wa gbegegele lati se kumo kumo awon oni gba o won ni tori pe gbogbo afojusun won ohun na ni ojo kokodini ogbon osu kanu odun 2027 o ni gbogbo akitiyan ti eto isakoso ni ipinle oyo e ti won se won ni won fe lo re fi awon eyan kale wi pe iwa lo dipo imu iwa lo dipo imu iwa lo dipo imu iwa yo lo dipo imu tin ba ti le gbera to kuro ninu eto isakoso eyan ni le ijoba ni ipinle oyo leye eto idibo lodun 2027 gbogbo tin ba ti pa lase fun yin na le mo se gbogbo tin ba ti so fun yin na ni e mo se awon eyan ti wa gboro ti o ti se pe won mo ko ti ku pe n ti gomina so ani gbo e bo ti ku lori apiri o na ni gomina lanfani lati fe ko sipo ki won ba le mo gbo oro si lenu egbe oselu apc all progressive congress ni ipinle oyo won ke si eni ti se awon osise ajo eleto edibo eka ti ipinle oyo wi pe hey ko eti itasiku eto edibo kankan fun ijoba ibile fun awon alaga ati awon kansiro ke to tun gbe pada wa sinu osu keji la odun 2026 ta wa ninu re yi tori pe pinpinpin ijoko awon alaga ati kansiro o si kosu mefa gbako iyen yato si odun ninu osu keji la o leyin osu keji la odun 2026 ta wa yi eleyi ti won so bi pe won tun seto edibo ninu odun 2027 won ni ko ti to be ti won tun fi yi pada sinu osu keji la odun 2026 e mo lowo ona ipinle oyo na kuna ati pe awon oni gba fun yin ninu eto isejoba warawa ni ipinle oyo ti ani bi ta wa yi o ke tun mu owo ohun ke sana si ko tun jobulabula tori eto edibo alaga ijoba ibile ati kansero te fe seun ko bo fi mu pinpin bi ti wu ko mo e mo gbaradi kankan le lori awon oni fun yin laye lati gbaradi debi te wa mu owo ipinle oyo te tun na na kuna tori pe eto edibo te fe diun o ko bo fi mu pin bi ti wu ko mo
0: oda iwe royin di guardian ni ahin won ni egbe oselu oni kan meji ye Nigeria Democratic Congress NDC woni won ma yo oku awon ti se omoye fun ipo are ati igbakeji re yun Peter Obi ton ti Rabi Kwankwanso kuro ninu awon eyan eleti won je omoye fun ipo kan si keji ti an tari iwe si waju pe egbo iwe ni wi pe o ni dale egbe oselu NDC pe ka wa dibo fun oko wole tan ko so pe pepese o orumo ninu egbe oselu wa o lo mo lo si inu egbe oselu mi won ni gba te n ko iwe si awon eyan won waju teni kan mo buolu won ni won ma fun Kwankwanso ton ti Peter Obi ni we wi pe ebura pe e ni da wa bakan na egbe won ni egbe oselu alatako African Democratic Congress ADC nlo ti sapejuwe bi egbe oselu APC ele tin be ni sakoso lo orilede Nigeria lasiko yi bi e tin joja gini yodo wi pe awon mo dupe o pepepese awon ti pari ile ti awon ko fun awon ti je adajo lorilede Nigeria ha egbe oselu ADC ni boro ba ri be o mo se la mo wi iru ija gini yodo wo leleyi se mo wi pe be tin jo yi o nfi yan wi pe koni si igbagbo to gumonu mo ninu eka eto dajo ni orilede Nigeria oro mu lori be pelu bi an ti ni egbe oselu APC ni bi an ti nwoye pe awon igun kan nibe won ni Good Governance and Justice Forum AGGJF ninu egbe oselu APC won ni lo na kwa se kilo kilo pe awon ti n gbo burun fin fin o wi pe an fe lo re se ipasiparo imo jiro oko awon omo oye eleti won pada jawe olubori ninu eto dibo abenu to waye njo ni be ba se le fe ban kan je nu o ninu egbe oselu APC lasiko ta wa yi ninu oro egbe oselu NDC nti won won ni latenu eni ti se akowe gbogbogbo fun egbe oselu ohun ikena enekwezu won ni lo sela yoro wi pe se ri iwi ohun tan gbe si won waju pe mo bura wi pe eni dale egbe oselu onikan meji NDC lo sinu egbe oselu mi won ni awon gbegbe si ohun o latari bo se je pe pelu bi eto dibo gbogbogbo se nbo lokan yi opolopo awon tejo omo legbimo asofin ati osoju sofin lorilede Nigeria ton tin ipinle ko wa won won ni an so egbe oselu won ni won koyin si pe awon lo sinu egbe oselu mi awon lo nu egbe oselu mi idire o tawon bi seyun oni se wa ri awon ti won fe lo re di gomina tabi en fe lo di are ton ti gba keja re awon oni lo lati fun won ni iwe leyun pinrin bi ti wuli omo amasa o ninu oro ti na egbe oselu ADC na wa salaye oro latere ni ti se akowe alukoro won Bolaji Abdullahi oni seri ojuse ijoba ina ni ki won ko ilegbe fun awon adajo bo ba di pe ijoba kan won wa njoja gini yodo pe awon ko ile fun awon adajo ah afaimo o komo di wi pe oro yo fe mo di boko boko aluboko leka eto dajo ni orilede Nigeria bi oro si mo lagbara mo sa o won ni ti wa se olugbalejo agba ninu igbekale kan eleyi ti won pe ni AGJF ninu egbe oselu APC Umaru Mustafa o so la yoro e mo se pasipayo awon eyan ti an ti jawe olubori o ninu eto dibo abenu egbe oselu APC be ba se be e fe ba nkan je nu o ninu egbe oselu APC
1: to eni ti se oludije du ipo gomina labi ase egbe oselu Nigeria Democratic Congress ADC e ka ti ipinle Kano eni to ti fi igba kan dije igba keji gomina fun ipinle na Comrade Aminu Abdulsalam Gwazo lo ti ke si gomina fun ipinle Kano lowo lowo Abba Yusufu wi pe ti eri gidi ba nbe ni owo re ko mu bodi ohun re ti eri o lori iroyin kan to jade pe omo re Mujahid Aminu Abdulsalam oni apo re apasuwo re ni gbogbo owo to ye ki joba ibile ko ma na ni nlo si odo won Gwaso salaye oro nsita leyin eti eni ti se agbenuso fun gomina yen ipinle Kano Sanusi Bature Duan Kaki Tofa to jade to ni se ri gbogbo owo ijoba ibile o owo eni ti se omo igbakeji gomina tele fun ipinle ohun ni o wa o apo asuro re ni si rogo si nigba to ohun na wa lanfani ati fesi pada agbenuso fun igbakeji gomina tele ri ohun Ibrahim Garba Swabu o salaye wi pe se ri Comrade Gwazo ti ohun gbenu so fun ta ba soro nipa ke eyan mo nto nse o wa lara re o won fe lu oro ohun lati fi dawo da lowo ko ni ko ma ba dije dupo gomina labi ase egbe oselu ADC ni won igba to ti kuro leyin eni ti se gomina ipinle Kano Abba Yusufu to lohun o ba se po mo o lo mu to fi bere si ni gberufe igbese be ta ko ohun o won ni se wa ri gbogbo igbese be ti won fe fi ba ni oruko jeun ohun o ba won na ohun o ba won polowo re se ri gbogbo eri ti ba nbe lowo won ki won ko jade lati je ki awon eyan mo bi pe eri ta won ni re o bi pe apo asuwon ti omo ohun ni owo lo ni tarata oni je ko nso fun yin ti e ba gbo daada ko tun se atenumo re oni se ri bo se je oludije labia se egbo oselu ndc dupo gomina oni ohun ti ohun fe ki won mo na ni wi pe nigbati ohun wa gege bi igba keji gomina fun ipinle ohun ohun sise ohun pelu iwa koyawo tomolu abi to nbo ti ibowo fun ofin ohun o je ki epo kankan ko ta se aso ala ohun tori pe otito to ohun ma nso ninu eto isejoba ni won se gbogun ti ohun gba na wi pe o kuro ni o ayo ku oni o o ni je igba keji gomina ni ipinle ohun o ta ba tun fe lanfani lati seto idibo lodun 2027 ohun o si ba won na ohun lanfani ati ko gagara ohun kuro ninu egbe oselu ohun awon ti awon tere kwakwaso won ni gbogbo awon ogun ina wa ngbe jade se bo ti kuro ninu eto isakoso ewo tun lejo kin ogun ti won gbe ti ohun lorun kini oro ti won so tori pe gbogbo ti wo wa lowo ohun won mo pe owo ohun funfun nene ni won wa ngbo ogbon eleyi ti won o da lati ma je ko ohun tesi waju ninu eto isakoso nipinle Kano nigbati won ti ri pe ohun fe du igba keji gomina nse loda be ni pe eru jeje loda si won lorun a si ni di o lo won fe fo ohun lewo won fe fo ohun lowo atese seyin ni bi pe ko mo le raye koja amo ohun ti ke si won o ti so fun gomina o ipinle Kano bi pe gbogbo eri ohun duro de won bi o ba sese lati je pe ki won so fun awon eyan lori bi ti kokan de ko je ka won pade ile ejo saju eto edibo tabi tato edibo ba lo lowo tabi leyin eto edibo edibo ba pari lodun 2027 amo ko to di gba na ki won ko eru awon keri won jade ka won si lo re pade ni waju ile ejo tori gbogbo esun ti won fi nkan ohun o ni ki se tohun pinpin
0: oda omi na tun re iwe royin the guardian in lo ko si ode loro yi won ni agbarijopo awon ti won je osise feyinti lenu ti won je loga loga lenu si ologun ton tun je ore fun major general Rabe Abubakar eleyi to ti sise feyinti to ti wa pada jala si bayi won ni won ma dorikodo won wa wo pe egbo eyin aidake ku asi wosun daran asiko ti to lati je kan kesi ijobo orilede Nigeria esi atunto eleyi to gbangban si ilana imo se eto abo ni orilede Nigeria oro hun na si filede leyin ipapoda okan lara won ile ti won jigbe ni ipinle Katsina lati owo awon bandit ile ti won fi tan fina ma awon eyan ni agbonbe won ni opo awon ti won je osise feyinti oga ologun ohun o na ni won fi oro ile de tan panuko foro na lede lojobo Thursday ninu ipade alagbara ile tan se ni ipinle Kaduna nigbati won pada fi oro hun lede eni ti se okan lara won brigadier general Ismaila Abdullahi eni to na ti se feyinti nenu le se omo logun won ni logbenu an yoku re soro o wi pe egbo iku tin pa ojugbe ni owe nlanla eni npa fun ni ijoba orilede Nigeria egbegbe si akin lati se atunto toto atele toye la ko ta wa yi leka eto abo nile yi won ni lara awon eyan ti an je eyan kanrin osise le se omo logun ti an je loga loga ti an ti se feyinti ti an be ninu ipade alagbara na nla tri brigadier general Abubakar Abdul Kadiri to na se feyinti brigadier general MI Siga won ni ona ti feyinti here commodore Yusuf Hanas to na ti feyinti ambassador Ibrahim Usman Gafai won ni ona nbebe o te mo ambassador Ahmed Muhammad Musawa won ni Abdullahi nlo wa sa pejuwe iku general Abubakar gege bi eleyi ti se ajalu nla nla gidi fun a lorilede Nigeria oni o tun wa nfinra won leti wipe efese mule eto abo o ti di to fun kale lorilede Nigeria ati wipe ijinigbe o ti wa di gbon gbon lasiko ta wa to fi di pe aya wa ku awon ajinigbe won lo reji oga ologun tanyanyan nigba kan oga ti esi omo ipere ologun to ti sebeyinti han bandit wa lo reji gbe ni agbegbe Matazu ni ipinle Katsina oni ha eleyi ku die ka to won a sala yoro pe major general Rabe Abubakar ni to ise feyinti sebi na ni oja laisi ni akata awon ajinigbe leyin ti apale re mo ti won si jo lanfani si igbesi aye re bi ti mo to ati bo ti je won ni awon fi asiko yi kesi ijoba apapo e se atunto nla eleyi to ni tumo si eka eto abo orilede Nigeria
1: so won ni egbe oselu All Progressive Congress APC lorilede wa Nigeria won ti gbo subara bande osuba kare fun are Bola Ahmed Tinubu ati eni ti se alakoso fun olulu lewa Nigeria iye son wike lori awon ise akanse kanrin kanrin e ti won da wole o to fi mo e ti won si lasiko ta wa yi won ni awon ise akanse ohun lo ni un se pelu awon abala kan ni ile ejo kotemi lorun ele to je pe bi ona bi ogun o na ni ti won ko sinu be iyen ni ati ile ejo giga ti ijoba apapo fun awon adajo ti nbe nbe won ni bakan na awon oju opopona e ti won so wi pe ijoba apapo lede wa Nigeria yo tun lanfani lati si labe idari are Bola Tinubu nigba to lanfani ati ma soro ni olulu lewa ilu Abuja edi ti se akowe ipolongo fun egbe oselu APC Felix Moka o salaye wi pe egbe oselu APC won ti ni agbara pelu awon ise eyi ti won se un ninu eto edibo to nbo lona tori pe ise awodami enu o ni awon ise ti won da wale o ti won tin lanfani lati ma se won ni gbogbo re wa pari nigbati wo ba fi se eto odun ti eto isakoso olodun keta ti are orilede wa Nigeria ti o ba fi toni bodo bayi won ni won se pe odun keta o na ni won ti bere si ni se awon ise yi ti won si se ase pari re loju ogan won ni sugbon nigbati egbe oselu Africa Democratic Congress ADC ti won gbo won ni e dey play ati Tinubu ati Wike en to ara yin je ni o pelu awon ti en lanfani lati ma se o won ni papa julo lori n to je mo eto idajo won ni won fe mo lo eka yi lati ma fi dukoko ma awon egbe oselu to ku ni won ni kosi ni nkan kan se pelu bi awon modilede Nigeria bi o se tuyaya lati dibo to ba di odun 2027 won ni gbogbo igbese ti won gbe awon na lanfani lati ma ri awon modilede wa Nigeria lanfani lati ma ri won ni se ri awon ise ti won si o fe geni asa ti oni kan lo futu fe teni asa ti oni kan wunu bi ti wu ko mo tori pe eto dibo gbogbo nbo lodun 2027 won ni won ro awon ipenija ti orilede Nigeria ni lasiko yi won ni lara re owo na ni eto oro aje won lo dagun ati je ati mu odo totoran fun gbogbo orilede Nigeria lapapo won ni e wa ri papambari re o na ni teto abo ti kaluku o lesun fori lesuka won ni kaluku nsare kijo kijo beyan penta won ran so pe so ni wale tori pe kaluku wo bi pe kon ma wa di ohun gbe lo won ni gbogbo awon ipenija to nsuyo lorilede wa Nigeria yi o to fun awon orilede Nigeria lapapo lati mo nti won o se to ba dinu eto idibo to nbo lona lodun 2027 se ara won akase se tele nsi ten si un en tora yin je ni o ati Wike ati Tinubu egbe oselu Africa Democratic Congress ADC ni won soro won jade
0: oda eje mu yi ninu iwe royin the nation won ni bojo ba npa ko re gbogbo wa ni ejijo npa o awon ti je agbarijoko agbarijopo awon iyawo lode awon gomina ni orilede Nigeria ina mo ti ra webe pe gbogbo ijoba tin be lorilede Nigeria ateyin eyan tolohun oba to ba segi ola si akata yin ibada o eja pawopo ka mo se atileyin lanla fun awon eyan eleyi ti won ni ipenija jejere lasiko yi eni ti se alaga fun agbarijopo egbe awon iyawo awon gomina ni orilede Nigeria eni titun se obirin akoko ni ipinle Imo iyen abileko Chioma Uzodima ina lo ti fi aduna kan re han si akole kan to jade pe lododun ni gbogbo agbanla aye awon eyan ele to bi million lona ogun niye ina ni mo ni akole re wi pe won tun ti ni gegere o eyun cancer to si je pe laarin odun kokan na awon eyan tan to bi million mewa niye o na ni anja lai si o latari gegere ele to ti wole sinu agu ara won eni ti wa se iyawo gomina ni ipinle Imo ohun en lo wa kede pe koni ya lenu ipe ninu awon eyan ti en ni asan jejere cancer hun lagba laye o ni awon to bi egberun lona gofa niye iyen 120,000 cases ina ni won si akole re lodo odun ni orilede Nigeria nikan soso abileko Uzodinma eni to fi oro munlede nilu Abuja lana ni bi tan tin se eto lati ma fi se iranwo fun awon eyan to ni jegere atawon eyan to ri ti koyo ti o pada jaja re ti o si moribo ti o gbe kale orilede Nigeria eni ohun won ni ina lo sala yoro pe orilede Nigeria koye ki oju omo Nigeria ko tun ma bo lori bi ipenija se n ba won latari eto ara je nile yi abileko Uzodinma eni ti o ni iyawo gomina ni ipile Sanfara Ajiya Uriya Dauda Lawali ina lo soju re nbe in lo ti wa ro ijoba orilede Nigeria pe egbo eto idojutofo leka eto lera yen National Health Insurance Scheme NHIS e lo fi sinu re pipe gbogbo eyan to ba ti ni jejere cancer ko ba mo ni ga ko mo ni go bi en ba ti mu de pe o de o won ti ka fi jejere la re eje ma toju re eje ma toju re eje ko mo se ti jọbọ mo se lo fe lai ni gbowo lowo eni kankan ipe awon re o ko mo je pe a kan mo so pe a jejere oda jejere oda ijọba e ma moju to lo fe lai ni gbowo lowo awon eyan mo
1: awon odo mo ati dide lapa ariwa iwo oru orilede wa Nigeria Northwest won ke si joba papo orilede pe ogbon ojo pere na la won fun yin lati wojutu gbe tan si oro eto abo to di fi agan lasiko todo todo ta won o won ni apo odo ta won nkan mo wo egan mo ni ninu atejade ti alaga won Mustafa Ishaka Jangebe to fi sita fun iko oniroyin ni guzao o salaye pe ekun dibo todo ta won oni ta ba soro nipa oro eto abo emi ati dukia oni kojo awon ti won di agbebon loju pinpin bi ti wuko mo oni ipani ojo won loju idinigbe ojo won loju mi ma ba ni lopo ni tipa tipa won ni ojo won loju lilo re ma ko lu awon eyan ti won ni nkankan ni awon abule kereje kereje lopa do ta won kojo awon loju pinpin bi ti wuko mo won ni bi awon abule to le ni 100 kan lapa ariwa iwo oro orilede wa Nigeria ni won ti fi ile won sile ti kaluku si ti sasala fun emi won won ni won wa nlo se atipo lawon ilu to sumo won won ni opo ile lo si ile okere tabi so pe awon fe se rin ajo kuro lapo odo won lo si bomi tori iberu bojo pe bi awon ba nlo loju opopona o se se ki awon ri ikolu ti awon ajinigbe won ni eto abo orilede Nigeria gba apa kan won ni bi ijoba apapo orilede Nigeria ba se ngbe ki ijoba ipinle ki o kun won lowo ni ki ijoba ibile na tele won ni bi beteta ti awon eto isakoso yi ba ti tele ra won be won na ri pe nko yi pada la won se nke si ijoba apapo orilede wa Nigeria pe ogbon ojo pere la won fi fun won ki won tete mo nti won se soro sori oro eto abo won ke si ijoba ipinle Jigawa Sokoto Kano Kaduna Katsina Kebbi ati Sanfara yi pe ki won lo re ko awon eyan ti won mo di asogbo si gbogbo awon igbo oba eleyi to sumo apo odro won to roda be ni pe ibe ni awon eyan ohun ni won fi se buba ti won si da awon eyan ni ribaribo papa julo awon igbo to sumo ibi ti awon abule kereje kereje wa won ni won lo won lati ma fun won ni ape ti kaluku fi sa kijo kijo kuro nibi ti won wa ti awon eyan olesun won mo legbele ijoba apapo orilede Nigeria won lori oro eto abo na la won si wa awon oti ku onbe o tori pe bi awon igbo eleyi ti nbe ni agbegbe todo awon ti won ba gba awon asogbo si jese ti won le bi egberun meji ti kaluku won ti won si fun won ni awon ida ti won lo eleyi to ni un se pelu awon ti won je agbesumomi tabi agbebon tabi ajinigbe won na ri pe wo jo koju ara won sugbon be ba gbe sakabula le won lowo te ni won wo gbo lo won ni ko si ise kankan ti won fi sakabula se o tori bi kan ba se ntan na ni won mo dide pe awon fe fi nkan fe fi ota sinu sakabula mi nigba won ba fi fi ota sinu sakabula o mo gbagbira won ni ibon mi tun ti denu ki ijoba apapo orilede Nigeria ki won ro won lagbara awon ti won ba da sinu igbo lasiko tori pe kan mo tora won je o nkan ho he lori eto abo lorilede wa Nigeria o ko wa je bi ti a wa ri mo
0: ja ka
1: mo fun ti taro to ni lori iroyin ta pe ni edoki oniyan se olobe se o eyin te ba fi fe je na adupe lowo yin e so po taju ni o se ko nbe ni o ni yonu e sa ba wa fi fe je be adupe lowo yin o gbogbo eyin te lori ofe ati darapo mo wa laaro ya ki yin pe abarika jimo fun toni opolopo re o na la se loke pe ba ba se ndide bayi tori pe enikan ki je kile ofe o na ni Amiru Lukman Tijan yo mo lanfani lati gun Tijan yo mo gori apere ta ba si dije ko le joko
0: nebo so yo li ade
1: o bi da o le joko
0: spider gan o to be ko le wa ma dide fun ara wa ni kon ah ah omo kini ah mo jo ah o be gba re spa
1: mo kini o titi la ya kisola na loruko
0: ti e se ngan ni titi ola te tun mo pade awon akin kegbe wa abidemi loko temi o akande loko baba to bi mi lo mo ragba bi o ba se loro baba pe ti a ma se lojo ale oni yo san wa si dada abarika jimo
2: Lagilu FM 96.7

0: pe to ba ti ri be lododun igbodo ma gbale
1: joji oju eti fun wa meji meji o fun alafa
0: pe ipolowo oja to kunle kemi atawon alejo wa jo yenju yo
1: ko lo si keji
0: o ba si olohun
1: ya mo le re ni keji o da gan ka bi amo
0: bo wa di pe ago me
1: lododun to fa yesu
0: baba kun ogoji iseju
1: ba mu aforun
0: ba kogun iseju e ma binu to ba di 940
1: o mi si keji mi o je ba olohun
0: we wa gba na ko mi o lalejo
1: eyo
0: gan la wa bere si inu awon atopale gege bi won ti se lodo odun kila tutun ba wole bayi kini won te la kale fun todun eleyi gege be ti se lodo odun si dupe po lohun ti mu yin ku lori ile ko ma wa na opolopo odun ta ti n ba mo lati wa pade nko a ma pade se igbagbe se wa kan be nbi Sayidi na Usman to koja lo lanfani ati ba wa pade ni stadium igba ta won na ko mi oku lere oku to ka amiru le so ajo debe ajo lo won tin jeran lati bi ose to lo lohun pe gbawo la lo mo a lo nijo sunday na fokan bale lagbaro
1: baba nsun lori ja
0: ayeye nla kan ni sami kan to lagbara po ojo ayo ni ma je wallahi be yen ba wa nbe nu si ma dadu pe muslimi ni mi se awon loriri e dagi yen kanrin kanrin yen jankan jankan won po nu esin yi bayi dokita dokita professor professor awon to ti lamila kalawujo awon to je pe ti ki ba se po lohun gbe esin kale ti kalara re o de fo fun ti awon to ye ka ma lo lakaye won pe e dapo e da soro ikile ro pe nu lakaye ti gege be se kawe to te ke to nu aye kilo e ko je ni dajo re olohun wa nu rara
1: se da koja
0: esin koja pe ni ko be mi olohun da ti fo fin lele e lo keko nipa re ni ko de le yi pada olohun oku se ola o oba to perfect yesin yen tan jam professor kan ma bara won fa professor kini kan so ni year 2020 kini kan o ti wa lo advert nkan mi ti den si o ya to si yen o ku so lo so aro qur'an kan ni yen so e bara won ja nu si dokita oni ja mo se oba ti oje o dojuru o si ni dojuru pelu ase olohun lo e ka ipolowo oja ni kope kope o pe nte wa lojo ko mo dupe lowo yin awon alejo nbe ni agbara won afoju won han ni kope kope yi a se eledumare
1: oju anu olohun la
0: mo na mo ti ja loruko temi je mi ati DJ Spider lajo wa lenu se laaro
1: yi sabi o so elo
0: ole kan pomo la nbe le agbara pelu mi
1: keni be pe
0: aso iye ti jira ti tun 1448 la wa lenu ni gbogbo eto eni o de dale lo tun wa faye le feyin te wa le eto pe awon asiwaju wa ni ohun to ba ruyin loju nipa ijira 1448 ni ijira ta nso nipa re o pa kan lai ta go mesan abo ba ti ba ti lati ke eka ipolowo oja a kokko so ni fere jogi nipa kini won pe ni ijira gan ba ti wa pada nbe to ba ti 940 bo sinu eto ile ti na komi o san ba ba wa go mewa kun seju ma
1: olari pe
0: fi ma dagbere funra wa lori
1: e olari pe
0: won o se
1: o
0: ta to ba ri be ma binu e je kin lo eka ipolowo oja to mo fe si gugu e papapa laaro ikale igbadu ara wa ni ti daada tin ba ti pada de a te siwaju e ku
2: Agbelewa FM 96.7 Ni West Midlands Open University amuki eko wa larowoto ko si rorun lowo ti o fani lapo ya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo eko re pelu owo to kere to 2000 naira fun abala eko kokan course unit yan ninu awon eka eko to ni igbelewon kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management boyo sese pari ilewe girama direct entry abi o fe ayipada HNDC degree university o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Accra Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko ore di memuse
3: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espeli celery
4: S E L E R I E salary
3: ah boda mi espeso espeli no di salary oya lopin igbiyanju espeli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
3: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati ata le pupa oluyi pada ayo
7: Oh, óyá ẹ̀yin ọmọ lọ́wọ́ ìjọ́n ó tún ti zẹ̀. Fún oṣù márùn-ún àkọ́kọ́ nínú ọdún ni àwọn tó tap ti gbẹnu sí kàṣẹ léraléra lóní bá tu bá. Abẹ̀rẹ̀ látorí New Year Cashport lọ sórí Valet.

0: ki yen ka bo ikan la gelu na le wa lori to ta pe ni ra westland
1: ki oloko ara
0: asiko yi ki awon to wa loju opo adesina precious adeboje yusuf oladi meji ati be bebe lo mo nbo lodo yen ma binu tori tolorun gege bi alaye oro ti mo nba bo tele mu ki alhaji wa abdullahi abdu abi adisa adisa ade kola ese
1: ti o samo ati wala
0: nkan si wa ibi na de dupe lowo
1: yi aseda somo
0: ke mo iso si waju pe mo lawon alejo ile agbara laaro yi
1: teni kan o mo bi to
0: ti do lodo odun
1: teni bi kan
0: yo ma je ase mo laarin awa ateyin lagbara orun
2: ti rain
0: wa si waju to je asiwaju fun ainu ijo na komi yo ni pinle oyo si wa le agbara pelu mi won sile kun letara
1: eyin oba to to olorun
0: fa koko yi ki okan ninu awon baba wa

0: irawole were won ma npe ni sekere e ma bi lejan fi yen kuna sekere abi
1: naam
0: mo ro ko e lo alaso fun ri te ju soke abi sekere kini
1: sekere adini ni
0: eh ni ajiwere dada tara
1: eh ajiwere sugbon ke se bi were ngangan ni sekere
0: le ti mu sekere jade se family name yin ni
1: e se na kom yo lo ni oruko yen
0: ni won bu yin sekere
1: e ma sha Allah
0: to abi no awon e ma gbo abi no awon oye na kom yo ni sekere
1: e se nu oyi won
0: sugbon ni oruko
1: e ni oruko
0: eh bi lakobu
1: won
0: ha se won bi tayin lore
1: mashallah
0: e ki le se debe
1: eh eh are na come you need bi makan
0: okay
1: ti won pe ni na come you drama group
0: eh eh bi ori ori itage
1: ta
0: fi ko awon eyan lesson
1: lesson
0: ah
1: alaji wa amolegbe ni director
0: nigba na
1: emi ni deputy director
0: se di si abi nigba na
1: nigba yen
0: naam
1: igba to di wi pa sawon orisirisi ere kan wa wa lojiji
0: hmm to je pajawiri
1: ah ronu e won kan pe wa loji pe Ramadan program I need to play fun agbodo si
0: ah
1: ki wa won ba ni kin ko in kankan lori e mo ki la fe ko ah okay okay ah we bi ofin ah to film
0: ka gba we bi ofin
1: mi pe ni ka mo ni ah we bi ofin ah we bi ofin yen ni be ibe na mo tin ronu e mo sare nko that be record na mo tin ko ibe mo ti wa ro pe o ko wu la wa fe fa fa ti o dari eto yen
0: eh
1: eh o pe ni ja pe la fa sekere
0: afa sekere
1: bi won se gba wole nanu ka ododo mo ni ke
0: afa sekere afa sekere
1: pe kile oro devi
0: sekere afa sekere so mi to ruko gba jade nu
1: ni
0: o to bi odun melo sey abi o se melo seyin te se afa sekere
1: yo ti to odun medogbon
0: 25 years ago o ko yan wa pare daro
1: o suwa o
0: eni pe
1: mo lo suwa
0: o be ti je de waju olonu
1: Allah akbar
0: asi lo pade la lu jenna olo
1: mi na kun fa ya
0: olo mo gba ni jose 25
1: amina.
0: Years ago olo ma yese yin ko nlo ni na ma ye ti wa na o
1: mi ala o ma
0: to ko ba ti afẹ ni to ba bade waju olo lo kan to bale
1: ah Allah akbar
0: ko lo ko da kun ko jo wo da ko je pa ogota odun lokun adota ko da ko je pa ogorun lokun ta lo nu aye ma yese wa ko loju ona ile ile la haula wala quwata
1: illa billah
0: e je ki wa ja ko ja lo ijira 1448 ijira fa won mo to se ndagba bo fa won to se dara ko mesin wa fa won ti ko ti egbo yi gan tele ko de lomi tun wa tun ribos nuka kini joba kide holiday fun to kon ja lo enu se wa ni yo jeta won wa ni kon ya o gan no se gan kini jira
1: alhamdulillah rabbil alamin awana ba se wa wa na mo tin je jira npile
0: eyin jo da mo
1: amen
0: nipile ojo
1: nipile ojo
0: sugbon loni olohun ti fi ye yin
1: ah o te ti fi ye wa ti pe
0: e fi ye wa
1: alhamdulillah rabbil alamin igba ti awon oga wa koko runu e
0: hmm
1: pe o ye ka maki
0: ijira
1: ba to di pe ko se nto be bere lowo gbogbo wa mo osu yen o ye wa a mo pa ngba we ni Ramadan
0: osu to ye ka lukunu
1: o ye wa ni a si mo pa mo nlo hajj ni asiko osu le hija
0: to
1: osu mejeji yen
0: lo gbadumo
1: kan na la mo a mo po su npe mejila
0: mm
1: igba ti won to gbe to yi wa
0: mm
1: ni won to sensitize wa wi pe ah nkan kan gan be tin ji osu odun yi gangan osu mejila ni ni to da wa pada sinu alquran sura taba bi tolo so pe osu ti nbe lodo awo olohun o
0: mejila ni o
1: allah akbar ni
0: allah akbar
1: so bi ta ti gbe wole ni yen ti wa ni ijira ijira o ni pe keyan gbe nti o daju sile ko bo si bin to da ti an ba wo kile re e ri bi pe asaje da muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: irin ajo yin e se irin ajo to rorun irin ajo banuje ni nitori wi pe
0: keyan o
1: nipile keyan kuro nu ilu re
0: ilu baba e
1: ko wa sarede kuro nu ilu re o kuro n tori kesin olohun o le raye e ri popo ni bi aburu lo si bin to da ni
0: bi igba kan fogun leyan
1: ti an fogun leyan sugbon bi ti an ti fogun le yi awon aburu po nbe njo na lo aburu yen lo sa fun lo si bi ore
0: tayi o ti gba
1: tayi ti gba
0: olohun wa pada faye gba na
1: wa faye gba aye gbigba yen wa pada de lu yen na pelu adura to se tele sa pe olohun da mi pada sinu ilu mi olohun wa gba laye nbe na se o keyan kuro ni bi nti o da
0: bosi mi to da yen no pe ni jira
1: ni pe ni jira
0: irin ajo kuro ninu okunkun
1: ninu okunkun
0: bosi nu mole irin ajo kuro ninu ese
1: bosi nu tolo fe
0: allah akbar
1: o ni won pe ni jira
0: jira re
1: mashallah
0: kibaru allah o de wa je ka wo opolopo muslimi loni e ti wa salaye mu ti jira je fun wa to gege bi omo ne omo leyin ane muhammad sallallahu alaihi wasallam kila ware ti to ba de podun abi ka ba so pa koko yi ba to se am ko ju meji la kan ti koja ati bo bi ti tun mi abi be ko ni kila ri ti lodo muslimi
1: ah ikini lati ojo ti osu ti bere ari ti awe latodo won asaju eda
0: je ka odime lo lo ni bayi
1: salam odime awon kan lo odime tawon ko odime rin ati kini ati keji to pe o suju orun e mo pe o mo npa mo
0: o mo han
1: ha oni mo dan kan le o wa ni ka bere awe lati akoko ti o fi di ojo kewa e
0: mu aram
1: one
0: ojo akoko mu aram si ojo kewa e
1: ojo kewa mu aram
0: ka
1: ba awe ninu e to bo wa di teyan ba wa le gba to ya ole ojo kesan ati ojo kewa e musulumi godo ri pe o wa ninu awe musulumi o
0: eni to gbo oro olohun ye tara
1: to gbo oro o gbodo wa ninu awe
0: to fe ko fa
1: to fe ko ifa ni waju olohun tori ni won pe ni tansuha
0: ehn
1: ati ansuro
0: te pe n kayo kayo lana
1: e ojo ni tiyin
0: ase idumare te fe ran hasoke e da ku se awon yen na awon ma sayin na si tun be lodo yin lohun
1: o nbe wa ma
0: won ni le la mo
1: won wa pelu ogo olohun won ha ran soke mo ni sugbon a die ta wo lo ti wa nle nisin
0: fu ye se salamo si bi owo oro le ale ojo
1: awon le ni ka ti
0: ko bi tele yo e be wa sinu lodo yi
1: e wa sinu
0: so ya o ye tumo si pe yen fe ku olohun ni fa
1: e ifa ni tori pe awon nkan to nbe ninu ojo mewa yi o lagbara po
0: eso ori kan fun wa fe n to ba gba we
1: ala kokon nbe ni pe gbogbo ese to ti se afori ejin o elekeji wa ni bi pe gbogbo anosi re to ru powo ore otun
0: papa
1: to yen olohun o fi le olowo
0: allah akbar
1: ibi otun wa ni pa o ti odun o fi ku
0: to fi pari allah akbar aye eyan o gba rorun
1: yo gba rorun
0: ti yin o ni baje o dupe lodo
1: olohun
0: o da to bo wa je ke be lo ba je bo n pada bo lodo e je kin se ni alafi bo tori ijoba akoko ati kun ogun iseju ba yabi ta go mewa olu ati bo sa koko e je kin ma basiko ki wa ka bo pe asiko ta wa yi o na le ijo ta do sorry na komi o ni ipinle oyo o ni won se o ni gbowo re latasiko yi a ma koja lo sodo won tara nibi ta ti bo si agbami eto ta wa won alakale o ni won ni fun ijira to ni e je ma basiko ki ma ko deto ipinle oyo alhaji daud afalari Assalamu alaikum warahmatullahi
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Alhaji titun e kaabo so lede Nigeria
2: yes
0: tori awon te so fun to je ku ri agbagbe na ti ri yin ehe mo fe kon mo pe to kaluku le ma bi re fila ati jalamia bayi Alhaji titun ni o adupe lodo olohun tori para adua to gba ni oro won je ogun te fara gbole ni waju olohun ni kaabo olohun o da ile onugba te pada dele
2: amen
0: awon agba ti so pe abolo re be yen ba di olohun to ma da lohun yo ma ri awon apere gbigbadura to se lohun yo ti latohun sugbon ko ba dele olohun ma won mo da yin lohun tara gbogun te bere waju olohun olohun o da yin lohun yo da wa na lohun wala haula wala quwata illa billahi si o yen o poju
2: a dupe lodo olohun
0: a dupe lodo olohun
2: gbogbo weather be olohun pe kada
0: ko ba lara
2: alhamdulillah
0: so olohun o ni se ni aloma eh o mura
2: anu to kari gbogbo
0: ami olohun mura ati awata ati lo rara tori adun o ti kari pa awon to ti lo ni o je ka yanju e ko ma di pe awa yo kan fara re gbe adun kari fun awon to ti lo ayo ti mo so ti ye ehe awa ta e lo rara dada o kari bu yo si ti wa na ni ro ti yin o ni baje se won ja e je ka koja lo si oro ijira mo ro pe gbohun ti asiwaju wa ti so lati gba tan ti bere oro
2: oga mi
0: oga yi ni won ninu ibadan mo kokala ta wa fe so awon so pe oga yin oga awon leyin ninu gugu ipinle oyo
2: ti mo so po oga mi ni won eni kankan o ni je coordinator na kom yo ko ma je pe zone e ni won ti nominate
0: won ti nominate e wa
2: awon ni won nominate wa
0: alhamdulillah olohun ni je o baje ati oga mi ile ibadan ati oga wa ni ipinle oyo mo ki eyin mejeje ko kale o e se o da to ba ri be ati n pale mo ati ri pe ati wonu ijira ti tun 1448 ase ti bere awon alakale keke ba se mo egbe na komio latodun to pese yin fun iyanju yi kila la kale torin
2: ah dupe lodo

0: agba lowo Olorun eja tun lo eja tun lo eja tun lo eja wa another 50,000 naira eja wa another 50,000 naira eja wa another 50,000 naira eja wa another 50,000 naira ogbede isegaju ogbede isegaju 081 lo bere re 081 lo bere re o wa pari pelu 6902 egbe ko yi o oni ngo fe alawin mi o fe alawin o
1: the customer you're calling
0: ban tun pe lekan si ko lo fa o e ma pe o lo fa o eyin na ma pe o lo fa o ehe e kini ke be keji ke be ni o o lo fa o eh a delete e bayi o ti lo a delete e a se mi laye nwi a delete e a se mi o na ni aye nwi ko lo fa wa ko eropo ti yo wa lori ero aye lujara eropo ti won mu phone dani ti won fe je eyin a le adode en ta mo boya ko ti e si nbi phone wa boya phone gan ti e ti sonu gan a mo ka ni a mo pe gbo ba to gbe call se ma pe bi gba ti a eyan mo nte yan se ni idinu idini yen a se mi ni sin ati se mi laye wi oya 081 lele 081 lele o pari pelu 9179 pari pelu 9179 eja wo nti awo ni o wa nbe egbe ko yi ko ni dun mo mi o
1: the customer you
0: iya ba ntun pe ba ntun pe ba ntun pe ba ntun pe ba ntun pe ba ntun pe laaro Friday laaro da ojo laaro da ojo
1: the customer you're calling
0: a to delete ohun na ko lo fa rara ko lo go ti en ba ti a pe o pada mo so fun pe en je so ti gbo ko so pe a e je la pe yin o ri film en ba ti pe mi pada n te mi ma so pe a mistake ya sorry o wrong number ni mistake ni a so fun apo je o down re eh o ti lo nu o bo si je nu eh ya delete ati delete e ja tun se mi ko lo fa rara eyin en ti o ba ti kan ogbo odigi eh ko kan ni eni o ba kan na ni o je ta lo kan laaro yi oya ta lele 080 lo bere re o pari pelu 6594 eyin egbe mo si tin ofe alawin laaro yi kedun mi minu ke eyan je komo gbe ko Olorun lo majo ti yan tin play by ni si eni kan ti yan tun wa je kedun mi minu
2: hello
0: e karo a ku ojumo o family nko o to igba oruko yin atadugo je waisa
2: oruko mi ni Abiola Kazim mo soro lati oju ona apata Ibadan
0: e ti jeri e ti jeri mo ti oru oru elo le je
2: awo go jeri nigba te lo si nigba awe awe te fi wa bi kini e kini lo pe ni
0: Benga, Benga. Elo le je ngba yen. Elo le je ngba yen.
2: 50,000.
0: Okay, e to ti ja 50,000 mi la ro, congratulations. So won ma pe yin ekuti e ti gbari e ti mo bien se fun yin. Be na ni wo tun se se. The same procedure na ni. Bo se je niyan. E ja lo sori 100,000 naira be yen. E ja lo sori 100,000 naira be yen. Eyin. Awon ti won o gbe ko, awon ni won delay wa, awon ti won o gbe ko yen. Awon ni won delay wa. Awon ti won o gbe ko yen ni won delay wa. Awon ti won o gbe ko yen ni won delay wa. Sugbon bayi e ja lo sori 100,000 naira. E ja 100,000 naira. Star 347 star 1004 star 2#. Play 3 ticket, get 30 tickets. O si lanfani o. Mo so fun o. A ti ku lori 50k bayi. A bo sori 100,000 naira bayi. 100,000 naira from there, 150 from there, 250 from there, half a million. Ta lo ni 100,000 yi. 080 obere re 7090 lo pari re dakun o fe gbo pe ma gbe o dakun e gbe e ma gbe ejo ejo I ma ndun mi ni e ma ndun mi keyan o gba je lati jo yi ti ngbiyanju njo to wa je ko je ijo yen wa ni o da to hello agu ojuma o
2: Dakaro.
0: O jare oruko yin atadugo je wa isa.
2: Oruko mi ni Moise Elewa lati Gbora.
0: Moise Elewa lati ilu Gbora.
2: Bẹni.
0: Adugbo wo ni Gbora? Hello.
2: Hello.
0: Adugbo wo ni Gbora?
2: Ni Gbora yo se.
0: Mo ro pe eyin le ma so mi pe Gbora Oyo stage lo wa. Mo ladugbo wo ni ilu Gbora, adugbo ni ilu Gbora.
2: Ne oke se ari oke ta se la pa.
0: Nti mo n bere ni emi na ma ma Gbora die. Igba wo le tin play cash e?
2: Ta.
0: Igba wo le tin play cash e? Se ti jeri? E ku omi te wa yen network yen o da esun e kan sun igba o le tin play cash e
2: won ni mo di play ti pesa
0: to se ti jeri
2: mi jeri o
0: sojo ro de beun sojo ro de beyen
2: be ni ojo ro de bi bayi
0: o ro de beun o nro nbadan na lowo lowo bayi congratulations Mr. Moise Elewa eyin le je 100,000 naira laaro yi.
2: Hello,
0: 100,000 naira, 100,000. Congratulations, congratulations. Customer care ma pe yin wa bere account details yin bo se je niyan.
2: Okay sir.
0: Iyan ti lo beyen. E je bo sori 100,000 naira mi. O si lanfani o. Ma gba ke pe 150 nbe nle, 250 nbe nle, half a million, 500,000 si nbe nle. Star 347 star 1004 star 2# ni. Star 347 star 1004 star 2#. Play 3 ticket, get 30 tickets. I say wo lokan. Number is jade o. 070 ni o. 7677. Lo pari re. 070 ni. 7677 lo pari re. Ta lo ni. Alo ni.
2: Hello.
0: Ekaaro. Ako ojuma sa.
2: Yes sir, ekaaro.
0: Ikani lagelu lati npe yin.
2: Yara sa, ekaaro sa.
0: Orugo yin atadugo te wa.
2: Samson Apara ni oruko mi, mo ngbe ni ilu Osogbo. Osoke.
0: Ilu Osogbo la tin gbo wa bayi la tin gbe yin bayi bayi bayi le wa bayi bayi bayi.
2: Be ni sir, ilu Osogbo mo tin gbo yin sir.
0: Se ojo ro de beun.
2: Be ni ojo ro lowo sir.
0: O nro nbe na, o kari ile o kari oko ni o. Igba wo le tin play cash e?
2: 2022
0: Se Jerry
2: 2024
0: Se Jerry
2: 20,000
0: Ah customer dada ni e tun ti John Dress e tun ti John 10,000 laaro yi o
2: Ah Oluwa seun
0: e tun ti John 10,000 laaro yi o
2: Oluwa seun
0: congratulations yo congratulations e won tun pe yin bi a se ma npe yin ba se ma fun yin lowo ko ju be lo bo se je niyan bo se je niyan lati lu osogbo osogbo oroki e ja lo sori 150,000 naira 150k 080 lo bere re o gbari pelu 3509 150,000 naira o si le je wo lo je 500 o si ni time o time si wa o Hello. Hello. So court here ni. Eni yi ma ti gbe. O ma saaye fun gbogbo yen. 150k. Hello. Hello. Hello e ti gbe e soro. A gbo yin o. A gbo yin o. Be ba n gbo wa agbo court e ba n tun pe a se ma gbe ta ni gbo ra wa ah ko yo lo be
2: hello
0: e ka ro
2: e ka ro
0: orugo yin atarugbo te wa isa
2: to kogi mo wa lokoja
0: inu lokoja ni ipinle kogi orugo yin sa Mr. Idowu Igba wo la tin play cash
2: Ah o ti pe ti mo tin wan ta
0: Ba o le se ma se lokoja na le ngbe abe kan lobe
2: Ah no mo gbe ba ni o
0: Se e wa ma ngba wa lati be yen ni
2: Ba mo gbo ni pelu radio garden
0: Okay radio garden le fi ma ngbo wa se ti jeri
2: $50,000
0: okay. Lati ipinle Kogi. Congratulations. 150,000 naira le je laaro yi.
2: Okay.
0: 150,000 naira le je laaro yi. Congratulations. So won pe yin ba se ma pe bo se je niyan. An lo sori 250,000 naira. And lossori 250,000 naira ibi a will a day star 347 star 1004 star 2 hours play 3 tickets get 30 tickets o le jewo iwo lokan laaro yi 250k ta lo ni number yi 081 lo bere re 7883 lo pari e 7883 ta lo ni Ekaro.
2: Ekaro.
0: Akojumo.
2: Yes.
0: Ikani lagelu la wa. Oruko yin atarugbo te wa isa.
2: Ojo se bi age komi lati oju, e lati oji.
0: Oki village.
2: Oje, Oje market.
0: Ah. Oje market.
2: Bebe.
0: Apa. Kilo de eza. Eza nrenin.
2: Olawala
0: sat akojuma e za nrenin sojo debe
2: o ojo debi yo ojusu ojusu ga mu inu shop mo wa
0: iya iya kile nta
2: fo engineer ni mi
0: okay engineer
2: bene
0: generator abi
2: no phone
0: okay phone en tu phone se okay okay igba wo le tin play cash
2: ah o ti sege koda mo ese change number mi ni bit yi ni tu lu number ile
0: pe abi na pe abi number te nlo tele ni o ni oji eje ni
2: eje ma
0: se ti jeri
2: pe se change
0: e jeri
2: bele
0: iya melo le play laaro
2: ah meji mo play laaro
0: meji Ah, dear, my dear, my visa, a young bad, they didn't play now, by Jay, or that's Jay.
2: You so never come of easy.
0: Aluma Rani.
2: Aluma, I so never come of
0: easy. And he lets you do the juke one little hour, let you get us off. We, or you're too long, don't you worry?
2: Oh, my.
0: Ah, iru otutu ti mu yin kile yan le fi gbon otutu nu bayi.
2: Ah, ko da mu ese. Mo ese wa ka gbo na kan mu tan ni se ni.
0: Eh ba to ra mo la gbo na na pelu gbegiri abula.
2: Abi.
0: Eyan gan ni won bo nfi ogun fe. Eyan ni won bo nfo ogun fe si legbe.
2: Ko da mu wa pelu yin life la re tele ni gba be so.
0: Eya, eya. Oda, congratulations, sir. Congratulations. And you like 250,000 naira, Laroy.
2: Oh,
0: long so 250k. Benny.
2: Okay.
0: Congratulations. Congratulations.
2: Ah, last
0: enjoy. Yeah,
2: Benny. Last
0: enjoy. Lenti, yo wa. Your kanyin. Oh, it's a kanyin, bye. 250,000 Ben. So, customer came up with you. One baby, I want kankokan. Oh, I say, ki wan invite you, because wan jo tizi. Wan de ni ke wasibi ba. That's good.
2: Oh, available.
0: Eh, kusuwa, la wan makpe yin. Makpe yin like pe. Bose jeni, ye o. I want lost only 500,000 naira, half a million. Talo ni number yi ti wan na lalu baje, won ti run number yi gan. Iya ti number yi je to ba pada dodo lowo re, o pe wa o le ma pe pada. Iya to ti nikan je. Lori pe o fe se dada fo lowo re ke se kere mi o. Ṣugbọn ju gbogbo e lo ni gbeyin gbeyin. O pada duo ko ri ta ni number yi 070 o bere re 7436743674 ta lo ni. Egba mi o. Half a million. 500k.
1: Customer you're calling.
0: Okay, half a million. Oh, connect it, loto. Oh, Google Bay. Oh, Kumeji. Abi meta. Hey, oh, go. Be call we until I argue or Ronaldo at the Messi kin it here. Oro Ronaldo ati Messi kini ti e olo a delete e ni o awako o protocol ni eropo ti o fe je protocol ni awako a delete a se mi ni ese 40 wa o awako ati delete e no time to check time wa ti delete en ti anu ati se mi bayi Tawa lelei 081 lelei 081 lelei owa je 8423 lo pari re emi ko bi wo na ngbo wa lataro awon ti won o gbe ko ni awon ko sintaverse sin
2: Ori awole wa
0: eyin le ni ke ni to yo gbe call o mo gbe eyin le ni o mo gbe call eh
2: ami o
0: emi ko anu ni
2: galari mo ti ta
0: eh jeri oruko yin adarugbo je wa oruko yin adarugbo
2: Bodegbo
0: lana mi okay
2: Ricardo
0: Amukat Ricardo Amukat le ah o ti ajida eh eyin ni eni to koko je ami ami eni oko je ko ko gbe le kan yin tori gbe yin lokan tori gbe yin lokan ni o da igbe owo ibo asiko owo ibo asiko owo ibo asiko bo wa pelu yin Hey, money. So, owo ibo asiko. Mo lo wo ibo asiko. Obo asiko abi. So wo ibo asiko ni. Hello. Hello ma. Se n gbo mi. Mo ni owo ibo asiko abi. Mo ni owo yi obo si asiko. Congratulations. Won ma pe yin ma, won pe yin ma. O da. Bo se je niyan ja ma lo fun taro yi. A feji soro gan, o tin le mi tele gan, o gan o le le mi mo. Congratulations, Mrs. Amzati. To eje mi omo lo osan ni ikanni ti Splash 105.5 FM. Lori eto ta lo ta. Eyin owo bi 1.5 la tun pin be yen. Ja ma lo. Sugba ti ma ti de be won so code ti be yen. Inu mi ma ndun to wo yen ba bo si bi awon to nilo re gangan. O ma ndun ma mi nu gan. Titi osan yen. Average soro ti

0: wọn ti bi olowo gejimanu jọ se nuna re won ibi
1: maybe won ti bi allah akbar
0: oni o ti so gejimanu
2: yes won si yes sir
0: etin ji olonu olon ni wo lo lo buyi pe wa looto amo teri ba fun oni ye pe olon ni si judu la
2: adama
3: oyin ti kulina lil mala ikati isi judu le adama
0: pe awon ti so kon ti ko ba won o da tete seri olon ni e feri ba
3: e fori bale fun oyin ti kulina lil mala ikati isi judu le adama fasajadu illa iblis allahu akbar allahu akbar
0: abba o le mi rin do teri
3: abba
0: o di ti so ko re
3: o ni ko
0: madama
3: allahba
0: o ni bo ti aso adama na ni o ma
3: allah was takbaro kana min al kafiri
0: o ni yo ni le gbegban fun o ni le gbegban fun ngba tin tin binu ti ba tin koja lo bayi yo wa ma ti gba adama le tin bi to
3: eh abba astagfaru wa kana min al kafire na
0: bi to no ti mo ere re le yo ti wa ma gba adama bayi pe iwo kini na danran de iwo ra darada gbogbo to ni o ma tusi la allah akbar ti o si mo yi pe o na lo fe sori bu la re allah akbar oni laye lemi oni teri ba
1: fun
0: olo leyin malaika ye awon malaika ya teri ba
1: to
3: izi judu le adama
0: olohun ni si judu le adama olohun ni e teri ba fun anabi adama
3: fasajadu illa iblisa
0: o le teri ba o
3: fasajadu illa iblisa
0: o ni nkan meta ni fi ni teri ba fun o ni alawo kan soju mi lo fi da
1: to
0: ore le keji
1: ko si paro
0: o ni lara na lo ti deyin mi o ni na lo fi de mi o ni to si fi da mi o ni na lagbara ju n to fi da o le mi gan mo lo bu o ni ni teri ba fun olodun ni jajo ma fa bo
1: allah akbar
0: olodun ni tin da mo down olere keta o ni wo olodun o ni n to wa ni se o ninu gba malaika o lawon yoku go o le mi o ni teri ba o
1: ohun ogon to
0: ni
1: o ba fa
0: emi ogon te mi
1: tori kadara ta ti ko fun pe ikan sori ibunda awon malaika latara ta ni
0: naam tolo ma ti kadara pe ko ni do lori ire iwa ti o fi ni do lori ire lori ire ni o wu fun re
1: iwa yen ni o duro gege bi sababi
0: o sababi re koro lo ti ko mo
3: fa'adha lahuma shaytanu ani fa akhrajahuma mimma kana fi wa kulna ibitu badukum liba aduwu walakun filaidi masitakoran wa mota illa he fatalako adamu mi rabbihi kalimati fatabale inna tawwabu rahim
1: inna tawwabu rahim ibi ta badere baba mashallah ibe na lati mu lojo mejo lagbaro lo seri bo gba wa lo se meta bo gba wa merin tori mori pe anabi adama yi oni eniyan to je akoko to lo nkoko da sorile leyin ruhu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sugba polopo o le ma ye won wa ni o si ja anabi na kokoda ana ko ki se eyan re la kokoda ruhu re ni imale re la kokoda ni baba to ba je pe anabi adama la wa kokoda ni eda eniyan to si je pe yepe la fi mo bo lo ti a di pe oni yawo o dentin bi ma odun melo gan lolo agba pogba nu ogba le janna fun gba die ko to bo sori le oro imogun gan baba se le so tan lose meta merin olohun okun wa lowo to ba ri be je yonda yin fun teni ka ma rele ki olohun ba le ki ola to ni emi ko wa wa koda kon ko jo tori ti tobi re ije okan soso e la fi be ko fi emi yen le fun wa latari dada ati gbogbo awon tin gbo wa nle pata mo ki DJ Spider thank you so much for being there baka na mo ki oga wa to sojo bi lana omo oba Tunde Olawuwo gege bi oga mi ti ma npe won omo oba Sunday Olawuwo. Happy birthday to you, sir. Long life and prosperity, business light ala. E se opolopo odun laye gbogbo nta toro fun yin leyin yin. Olorun o je ori be. Eyi ta e fe ti gba, eyi ta e foju ri. Olorun o mo wa si mo se sin. Gbogbo eyi ta n bere lore ni kokko ati ni gbangba. Olorun mo gbugba adura re wa. Lai pe ni o, adura yin o ni gba leyin yin. Oju yin na ni o ti gba. Olorun nabi lodo Olorun. Lai kan si gbogbo awa bi amo pata ninu ile papa wa obirin. E dakun tori Olorun. Adura wa obirin a ma yara gbaju tokun yin lo. Ki se pe ki igba tokun yin na sugba ase kan be lara wo bi to lohun fun wa ni baba tin gbadura fun ra wa ta nse fa won omo wa e dakun awon omo ti won be lowo lowo lese lese yi e ja ma wi ni gbolo kan abi meji folohun ko dakun ko ba ni ti won le ni rorun latare ibe awon omo ti wa na o ni bo sinu ide ola ati tobi oruko olohun ti ti jo mejo ta tun fa yo pade lemi omo yo re yin adana aminat oma tin sola mimo lo so yin re omo yo ni bokoto ni ilu iwo lode oba atenigbola atenigbore subhana rabbika rabbil izati amma yasifuna wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin.

ejo fun yin looto ko gbe ton te bo e ko gbe wa o ejo gbe wa fun yin te ba wa like DJ Spider ah ki mo fe se na o no ma fi Instagram and do ele e wa DM mo e ke beere nkan te ba fe eni o ba yin mix awon orin boya alujo le fe ni abi nkan kan te ba fe ni e beere fun yo se fun yin ni ba se fun yin ko bo fe de o be je owo ni mo te ba like e je fi le nke won te fe fowora o fun mi lowo olorun ri mi mo kan ri pe miran bi mo okunrin kin help o e ni o je fi le fun yin

alagbo osere le to te ngbo yi eja mo ja yin si awon royin te fe gbo awon ko kan te fe mo ka to bo sasiko wa pelu re ti mo ti fe se oju opo le fe yin eyan e mo ja mi si awon nkan ti mo ruko ti mo dale kan yoruko meteta ti mo dale kan abi boya research tawon eyan gba boya ko true ni boya ro ni lara awon eyan meta ti mo down

0: gbogbo yin le mo ologbe
1: awa ti aje korin korin aje mi
0: Alex Ekubo
2: merenge
0: won ti gbe wonu le lana nibi tan tin se isiku re lati le sin lati play clip kan nibi to ti so fawo eyan yi pe o mo pon o ni pe kuro laye nitori pe dokita ti so fun be e tu ma si pe opolopo awon eyan ni won rin ti won ti mo
1: emi mo
0: won tin be lagu ara won sugba awa eyan a mo
1: siko wanda isola lo nkorin astari
0: gbogbo eyin tan ti fun yin ni limitation te ti mo limit igba to ku te lo nle aye
1: awa lo mo
0: emi wa nfi asiko igbadua olorun ba ni mu riri kuro ninu airi olorun ba ni mo so pe bayi ni o sele olorun ba ni si tu mo yi pada olorun ba ina lo wa ke jade lati inu okun kosi n tolorun ba o le se condition yin
1: awa lo mo ajuru sun
0: looto a so pa awon dokita pe won o se n to yan se awon dokita mo ntan se daada dokita gan mo awon dokita gan won mo wi pe agbara olorun po won si mo pe miracle a mo se

0: Ọlọrun ba ko je adagba ka dogbo
1: Ibadan gbogbo ko wa ri a ma ba
0: Aisan buruku ko Ọlọrun ba mo fi se ti wa
1: Loluya le nu won ti bi mi ni
0: Mo ja yin si le kan pa ti Femi Otedola Ọlọrun ti e sanu wa bon se legalize bi anybody ko mo lo social media bo se wu iga Jeje won won lo sile okere
1: Barista Oludasile Fuji Kọlọ ba wa forun ke
0: Ibe na si wa tan ti lo mu snap Bon si mu video Femi Otedola ni
1: Kọlọ ba wa forun
0: Won mu pelu obirin kan
1: Irari le yo ka Ari le yo ka
0: Abere si n come on comment Ọlọrun ti e sanu wa gan ni
1: Baba wa ran ti e do ti ku
0: Ani te ba ro mo na te ba ri bo se se a e wo nkan ti baba ki bo le se mo
1: lakarasi
0: ban baba jare baba soro business meeting la won lo se o
1: gogo ko wa ri nilu ibadan
0: bi te ti re en to ni gigantic backside baba o mo baba o mo nkan kan
1: nile oluyole o
0: of course video yen gan baba o ti ewe yen gbe baba wa baba o mo nkan to n sele leyin gba on to amaze mi nbe ni wipe ase bo se n se awon ti won rowo hori na ni se awon olowo Wọ́n bá sọ̀rọ̀ wọn, àsán kíà lórí social media.
1: Ọlọ́mọ
0: sànú àwọn ọmọ sí wọn.

King Baby. Oba yi na na kan dede ri lori social media pe oba yi fine gan. Oyan si bere lori social media a kabiyesi e dakun awa te ma gbese le po o. Kabiyesi e je gbese le mi e o be se fine. Do she generation wide na. Se won o fi wa lenu daada ni. Je tori pe awon iya wa gba tan ba bi awon ala awon iya agba lati wa lati le kan wa fi wa lenu. Won lo gba to je pe gbogbo oro ko soro ta le so ati je gba to pe to ti ti wa la fe po fo bayi oba ya join won pa pe oba ile alias obo ya juwo si won pe e seun oba o to smile gan omo eru o si oni abi si ya ma front yawo won olon sa nu wa ibi ta bara wa nu oni ni semester ta wa yi ibi ta bara wa nu a si ma lo be ni n to sele lenu jo meta yi gbogbo ri social media mo ni o everybody n soro pa baba ajisa to pa dojo ojo kon ade mi ni yawo baba ajisa mo lo bimo mo wa ni baba ajisa ri pe baba ajisa se yawo abi say invite yin si bi yawo won ni gba bi o ba ni di obiri je kumolu asiri alaboyun kan adito anti baba ajisa tan jo ya picture oyun benu re gba ko wa aye wa gan mo ka won tan ba je osere ai mo boye ere na nse ni boya ninu ere ni aborili gba awon yan tin jade lokan ojo kan won ki won ku orire to ba je be ni emi na ki ku orire iun baba ajisa ati iyawo won awon eyan wa nso sotu won nso sosi ni arabirin to ti won ni allegedly ni o elomi yo san owo digba ti nti e ti mo gan oro aje won ni arabirin po duro ti baba ajisa gbagbagba to jo ogun le na ni je ranti ogun fulani ibadan lo da pada lo se si re ko kuro nbe e ba n gba aduro ti ni mo yese olohun ni ba awon kan na ti n bo lohun jo ko awon actress kokan awon osere kokan na ti wa n jade ti won kiku ewu lara won ola ti ri dayo amusa aya amusa na bo ta won kiku ewu omo ilu temi akonde abas asiri baba ajisa ti won lo ya picture tu ya video gan tan sa dua fun gbogbo e lo adupe gan adupe lowo olohun ninu gbe aye won ta fe na nu entire ti roke boya ibi to lo bayi ati eti aye re ti wo reverse o si je pe pe

dakun kilo ku kan business kilo kan princess na ro to wa nle yi gbo orin tan wa ko lo ya mi lenu wa ran ti orin na da be ni ko orin CAC ni spider ran ti orin e oluwa tete po ta lenu mo oluwa tete po ta lenu mo o ba po ta lenu mo a se bo nikan lo nwa a si ma wu bi akara a si ma wu bi kengbe ara le dakun ki lo nje kengbe na spider so mo to nje kengbe o mo spider mo tin je kengbe awon gen si tin be lasiko che mo tin

lotutu ati lododo eti ma ka se pelu oto onu to ba so be o ma se be lowo lowo lasiko yi akoko ti to fun media cashmo cashmo ninu juju owo to ni milionu lona ajota naira wa fun jije ati bi awon to ju ogota eniyan lo lo ma ni ipin lati je lose kokan ma se fa seyin ma jora re lenu gbogbo ayo to ba je duro fun anfani lati yi igbesi aye re pada bo se nta to tun ta si be la anfani re npo si Wednesday 24th of June yo joju ayo la pelu rire lala kan tun o ya bere si ni lo ma ta pelu code e lori splash fm *347*1004*1#. Lori Ilajelu FM *347*1004*2#. Bẹ́ẹ̀ ló tún lè ṣàbẹ̀wò sójú òpó website www.cashe.ng. Media Cashpot ní June. Àkókò ìyípadà rere rẹ ti dé o. Ṣo ti káàṣì ẹ̀? Mo ti káàṣì ẹ̀.

0: Ọlọ́run mọ sanu portable. Portable fun ra re lo ti bo sori e mo pe phone en ti e. Ọlọ́run sanu data itan. Osi bota mi mo nto kan pa ti baba ajesa. Ni si calculate omo pe igba te nikan lo si prison. Eh ko ti to su mesan to fi jade to fi bimo. Kini ti e portable? Omo la lo mi. Ọlọ́run sanu wa. Bere to wa bere mi ro awon eyan ra yin da lohun. Ya awon eyan si bi si ni. Iroyin ko e ti gbo pe K1 the ultimate. O ra moto bogini meji. Oko fun awon eyan re na. Lara awon to fun lara won ni. Alagba eleyi ti mo lu gangan leyin K1 tawon ati won jo ni gbolohun aso ngba kan eyin eyin mo fe oboye wa updated ayankini ayanki loruko babayi matasiko e pe mi wole eje soju opo le bayi awon meta ti mo daruko lekan awon oruko meta ti mo ni nickname ina awon oruko meta e ba nsalaye ewo ninu won ewo lo nje nickname nu won to ya pe ki je kan cheat wa baba lo ode
1: bo si bi ta ma ba wole
0: o nko ni o sanwo o si mo always available gbogbo bi ta ba nlo ni mo wa nbe ba ki je kan cheat wa koda baba debi kan ta fe lo se party ba gini o da won ti won ju ja lo bi ka ku be jari ja lo bi kan ibi kan si wa labe.

0: ayan kini ki loruko e kan lara awon eni ti ke wa ngbe moto fun o ya mo ti soju opo leyin eyan mi o ye ja se sia hello
1: ke
0: eh
1: akara ni
0: bo lo se
1: ta ba lo kun na ara re mo ri saji saji epo pupa ni won fi de
0: e seun
1: ki kuna
0: Hey, o ti court. Ako ti court.
2: Doko ti je mi won. Dorun lo ba le o. O jara pada si.
0: Hello.
3: Hello, e ku eto bi to yato.
0: Ye, baba, inu mi dupe nrerin, inu mi dupe pe nrerin, inu mi si dun ta fe mu jade nu.
3: Be, inu te mu jade la lo yi.
0: E seun.
3: E kon la di pa won ti won ba mo.
0: Oh ya.
3: Eh, oruko temi ni Oji Omo West, that the United States of Illiterate Academy.
0: E seun.
3: Eh king we get a cara elepo ewa ti e ko kuno bi ewa olooro alboza ma npo be ati ata gbogun tare ma ri e lo je ke mi feran e because o ma lo mo wewe gan
0: be se so yan awon eyan tun lo pe e je ka se kengbe mommy e se kengbe fun mi e se kengbe fun mi weekend e se baba
3: e mi ma mi like e jolo ro lo
0: oya se mo npa tunampa tunero ati tunde
3: tunde tunampa tunero awon lagbara ni e
0: ewo ewo lo mo
3: tunene tunene o jaye ju
0: e se baba hello
4: Agbedo.
0: Yes, sir, baba mi.
4: O sko ti la lati mo po.
0: E seun.
4: Ko nje mo ma kengbe.
0: E ti mo.
4: E la pe kengbe ka tu wa. Ya ma so go ti je kengbe.
0: Alakara la nkan te yan je la nso baba.
4: Okay.
0: Sina wa ninu eje yin, sina wa ninu eje yin. Hello.
3: Oya
0: tun awon wo alaba kilo so yin e se jini
3: o te baba di eni abule
0: seju iya epele awon wo ni won mo ba wa si owo ti won fe kan chi ti wa ta ba lo bi kan
3: awon tun napa ni o
0: tun napa ni
3: ah won kwasi ponu da wi po
0: eh
3: awon ni o
0: e se baba

0: Olorun ba gbo mo si mi din ba ti leyin leyin ba ti foju kan bayi
1: iwo
0: ah
1: to tun so pe ko mo se pe ki fun
0: iwo ngba je spider
1: chevy ones man to won
0: ah se bi mo
1: iwo to je pe o mo fe ri made in nigeria nkan to ba sele
0: ah
1: ninu jo ti made in nigeria e yo kokko ja carton
0: eh
1: yo ko awon nkan to wa nbe
0: eh jade
1: yo se se wa ri made in nigeria
0: iron
1: ninu awon carton yen
0: o eh iwo lo iwo na lo je ko sa lo to ti ba se pe wo ni a for once
1: iwo ah few months yo to ri
0: ta lo so be fun
1: iwo ti mo mo bi ko mo ri lo ko mo ri lo ni
0: ah odoro na agbala odo wa leni
1: eh o ro lodo ti wa na
0: iro ni
1: ah
0: se odo wa le yin na nbe
1: iro o lona odo ti wa
0: eh
1: odo yin ko la
0: tori bi ta wa ti si se nbi lati ri pojo ro emi wa mo bi ta ti se ti yin o
1: eh o ro nbi o ro lawon agbegbe kan
0: eh
1: o ti ro de ona ile ti wa na
0: o ro do na de bo wa ni odo ona le yin ti o ti gbe
1: gbe bawo ninu osu kefa
0: awon oni keno ti
1: lo o sese se keno
0: eh to fin gbe yin fo border
1: o ti e ni awon o le se mu
0: awon o se keno
1: ohun pe odo yen o ti se
0: eh pe o gbe o nku o gbe o nku
1: lo
0: ki lo wa de
1: kun ni
0: o ti kun ju awon ke bo le se wa lo lada lengun ni
1: lada ko o
0: bo lo se wa je
1: ani akaso kan ta ma ngun
0: eh eh egbe akaso yen si ori re
1: sori re
0: awon oni keno ni sise mo ni ye won lo won le rowo gba
1: won sise mo
0: olorun ba yin ta dugbo yin se
1: amen amen
0: bo bo se ta dugbo ti wa se to awon trailer fi ba beje olorun o gba yin ta dugbo ti yin na se
1: mi o fe ru adua ba hun
0: ah
1: ta awon trailer fi ba ibe
0: ah to ba ri so awon oni awon oni
1: taya
0: eh awon oni ti awon oni tipa ni mo fe so
1: ah
0: so ti sori awon
1: taya oko taya to mo ri si
0: taya won so pe taya won
1: bẹ́ẹ̀ báyìí ni
0: táyà mẹ́wàá ni wọ́n ní ni wọ́n ní ibi táyà mẹ́wàá bá sì tọrùn bọ̀ ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ kó o jáde báyìí
1: so wọ́n fún ọ̀sán kan sán
0: I don't leave everything on me I no do something this time around
1: bẹ́ẹ̀ni o ti gbọ́n
0: láti gbà
1: wọ́n lo ti gbọ́n
0: èmi mo gbọ́n kú
1: pé n tó bá rí kó ṣẹlẹ̀ kéèyàn
0: mọ́ kó kàn sí
1: ọkàn tó bá ti ṣe é ṣe
0: tó bá ti ṣe é ṣe ni tí o bá ṣe
1: é ṣe
0: kò ní sí oníròyìn ni o oníròyìn ni o kò ní sí yẹn bẹ́ẹ̀ mọ́
1: bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni
0: téèyàn ò bá tí ì gbọ́n lẹ́yìn ọmọ ló wà gbogbo nǹkan má wà má yà
1: tọrọ
0: èyí tó bá ṣe é ṣe
1: wọ́n ní o mọ́ ṣe ní admired
0: pé mọ́ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kálukú yanjú gbèsè ayé rẹ̀ bó bá ṣe wù ú
1: bábá ní ọ̀dánú
0: wọ́n sì lo ọ̀dánú má ló ń ká wọn ò kí wọn bó sì kí wọn ò kí wọn náà nu
1: ọ̀dásí tó wà lẹ̀
0: ọ̀ dásí bó bá wù ọ́ mọ́ dásí ọ̀dásí náà nu
1: wọ́n mọ̀ dí tí wò fi dásí
0: èmi ò dásí kankan èmi kẹ̀ èmi tí mo ti lọ tipátipá ẹ̀yìn ìṣílẹ̀ èmi tó jẹ́ pé gbogbo wọn náà tún wo bí mo gbére kọskúskọskọs kẹyìn sikaré ni.
1: di ti láyé nbí.
0: fúnra mi mo wé.
1: níbo ni ìyá àbára ti pàdé rẹ gan.
0: fúnra mi
1: mo wé. mo rò pé rìn lọ́sàn.
0: ọ̀sán gan wọn ni.
1: nígbà wọn lóyún.
0: èmi tó ẹ pa ìdọ̀nù ni mí. mo kó sí wọn kùn ni.
1: o wa lé ọmọ gidi tó
0: wà bẹ́ẹ̀. mo lọ ọmọ gidi kú. o wa kébi nìkan ṣoṣo. ntí mo fojú wọn rí. ní lọ lọọkan
1: àbí tó ń fojú wọn rí lọwọlọwọ.
0: ní lọ lọọkan.
1: ọmọ ga o. gbogbo ẹyin abiamọ. wọn gbé mọ́rin lọ́sàn-án mọ́ o.
0: láti bí aago kan sókè kò dá.
1: tí òòrùn bá ṣe wọn wọn tẹ́ ẹ̀ sì ti wà ní oyún. kẹ mọ́ lọ bírú ọmọ bíi títí.
0: ọlàgbà pọ̀. ọlàgbà pọ̀.
1: bóyá
0: bá bírú ọmọ bíi tèmi ọmọ gidi ló bí o. ọmọ gidi ló bí o. àní dààmú o. pẹ̀lẹ́ kú palẹ̀ mọ́ ọ̀la.
1: ó ga
0: yóò bá wa láyé àtàlà fíà yóò sì ṣe é ṣe
1: lọ́tún àtòsí
0: ọ̀la yẹn kún women broadcaster
1: ọ̀la ni
0: àwọn táìwò kẹ́hìndé ogun tó
1: yàn
0: ọ̀la ni sẹ́wọ́lẹ̀ jésù ọ̀la ni orí mi náà gbogbo wọ́n sì dẹ́rù lẹ́ka bó wa la ṣe wá
1: yín tó
0: lẹ́rù yóò bá ń gbé ọ̀lọ́run tó lẹ́rù yóò bá ń gbé ẹ̀bọ́ ọ̀hún tó lẹ́rù ló lò oṣù ká kí ló sọ kí la wá ṣe ń bí ná.
1: àwa kàrọ̀ yẹn.
0: lágẹ̀lú wọn pé bí tá a wà ní 96.7 FM òkè gájọ òkè gúdù gbẹ̀lá pé.
1: ọlọ́run pa mi
0: ó sì yọjú ẹ and everything complete. youth,
1: everything
0: with entire and yeah.
1: everything.
0: Ah, Olorun seun wo, Olorun seun wo.
1: Tori pe
0: e nwo be ngba yen pe ah, Olorun de Olorun o seun, Olorun seun. O jeri ara re nu aye sade, Olorun o seun. Everything,
1: everything.
0: And how much is total? Is it total money?
1: Do and then
0: ah, oh, ah, oh, oh, agony. Olorun, I won what it be.
1: Kini bi
0: ba. But if you make money, you collect note.
1: Ah,
0: my whole thing, collect do and make money. I will not do that, never in my life again.
1: Oh, do it, Boni.
0: Oh, they say, oh, me money. And I don't want to talk.
1: Go down.
0: I don't want to. Oh, in me.
1: Oh, tell me.
0: Ah, mo beruju. I will. I want to read that when you go to bed. You know, I bust your heart, honey.
1: Yes, girl.
0: I thought you could dinner, honey. Every way, I want best. Anybody in sorrow, don't look at your combat chamber. I'm uncle coffee, sick bugara in the wallet, no? Kiss it bugu, no, I'm a kayas, okay. Tori bugboro, you told already the Nigeria, or what I want. Olorun ba gbe iroyin kaya soke ni ṣugbọn ko si nkan ta wa fe se ju pe ka je ki tension yin ko lo le tori ifunpa giga po Olorun wo ba wa se o lo le de wa Nigeria je ka ra wa o ya o
1: ami
0: o ra wa o ya o Olorun dekun da ara wo bo wa o ya o
1: adua lo se Olorun o je ki ara wa ya
0: ami o
1: kinu
0: wo dun kayo wo si ma kun gbogbo igba ti ni gba gbogbo e ka bo si kan ni ile kan si titi layo akisola ma loruko temi o
1: iroyin gudugbe o na la gbe ka yin mo gbogbo bi te lanfani ati wa te tin gbo wa losan toni fola shadi ajala loruko temi ti mo nje
0: e wo e ja bere na nu ni o ba lejo nu o gege bi mo se nso wi pe awon iroyin ti o wa lowo wa afi suru sa ninu we iroyin guardian temi o ti bere akori lala koko lo nse lala e pe owo osikun ile ise olopa o ti te onile eleyi ti enikan to di ayalegbe to di akeko nile eko to nko ni nipa imo nurse iyun ni Anambra ti omo ku si le to ngbe iroyin po lori bomo o se ku won ni o gba orisirisi ami eye nile eko to si tin se tan lati pari n to ro mo iku re mo lagbara ni omo obirin mo gba ladura fun gbogbo eyan abi amo
1: temi lo shalaye oro pe to na ko shanu eni o
0: won
1: ni enikan to je akeko ni ile eko giga ti Olabisi ona banjo fafiti nu ni OOU ni agowi won pe won ti se ku pa o
0: ah
1: lasiko ti igbimo abi lasiko ti awon ti won ja lo kolohun ogigbe ti won ja ole won lagbegbe bi ti omo hun wa won pe won yibo momo lomo Olorun ba ko da
0: gbogbo ati si ta ibo koni je pin yin koni je pin awa na koni je pin awa
1: o si ti dagbere fun aye po digba o
0: se lagbara o
1: ga
0: ta nso nu ni bo la se mo gbo yi teyan ni mo so pe ha
1: so mo lo
0: o si gbodo lo o o gbodo lo o mo so pe omo obin ni kini omo obin ni eyin ile idana ni o pari gbogbo re si
1: they play ni
0: aye igba kan leleyun wo
1: play ni
0: se atokunrin atobirin won lo ile idana ni o bo nje ba mu o je bo bi o ti jana ko ko se je ni
1: because
0: aye pe mo sa mo roka fun mo je
1: ibo you do it yourself no water we mo roka
0: aye awon iya wa nu
1: nti
0: won se nti we feyawo jo le won lori ni pe
1: kakorin kan mo so oya ba mi bo mi si lewe
0: ah
1: ni 2006 ni ori ru eri mi ri ru eri
0: elo mi pe awon ole ti e ti yasa e se wa le bo mi fun won kan le fi we ni
1: owo ro won ni
0: eh yo se bo o si le yin
1: le ti o ri omo
0: eyin o gba kan ga le yin ka se bo o si be
1: ni
0: ele ti e mo ti lo mo si omi ya ya
1: e ti o mo da si
0: ni lo na ma pon mi kan ga kan ka ki
1: e wa se lo di iwo ti e bo mi fun mi ah
0: ani
1: awon yan
0: mi jo wa yan ko je Taju, oya, gbe gbo amara. Sarafa, o ya gbo mi lo gbo mi eh lo gbo mi fo se wa ah iwo joko joko ya lo lakale ko ko ma instruct
1: tori po sa je ba le
0: ya pele
1: ah titi yoda titi yoda titi o da rara
0: so kwa o le awule ti ya nkan iru awon ya beje legusi din si o pe e ma se ba karabe ara na nge ba e bo ti da
1: e ti da
0: e mo tara yi de
1: e je tete ko mo yi
0: tori mo ba je lu Eni o lo suku.
1: Awon yin okunrin tori to ba de lu ko le mo la.
0: Ko le mo la o.
1: E mo je ko mo wo ti baba re
0: ti mo. Ati baba re ti e baba ti o lo ji kale.
1: Iwo. Ko mi fun mi.
0: Nde iya yin da.
1: Iya wo ewo. Iya to ti ya gbalagbala. Toro ti koja ran na na bayi.
0: O ti koja be o.
1: Ajumo se
0: gbogbo. Ajumo se gbogbo wa ni ajumo se.
1: Se wa do ti e ti la go mer.
0: Ebi ti mo se mo ti ti la ta go mer abo. Ti mo sare bo. E ka na se.
1: Wa gbe. Wa gbe bo mi fun mi. Mi o ri Olorun.
0: Ibe le je ra
1: gbe ni o ya ya ya ya ya ya mo mu ro itoro ode. O ya jare abi wo ti e di
0: gan. Sade. Iwo lo dale o. Ibe le di status. E ma gbo sasu ibele wa ti le mo to e ja lodun we
1: 2006 lodun e kan si mo lodun
0: ya yi e ma ka paper ta e ma pe ah
1: won gbese le oda
0: ninu
1: spider e ma keko
0: eh oda
1: mo ti gbo
0: asaju kan ti to je pe yo gbo obe gbo je ka ron wo lo lo mo yewo pe eh baby kini yan ti fe di na
1: eh toro na se nkan logbo ki se pe baby na kan joko
0: se bi eh baby ni aku le
1: mi o mo tori po sa ti fo ko yi
0: abi o to ni we ro yi nation e ma bu wa o ko bu eso
1: abi
0: wa
1: la ko toro lasan ko toro lasan
0: ninu we 26 ta wa yi o ti yato
1: o ti yato
0: ehn
1: e go be
0: eh ninu we ro indination won ni ile ise olopa eka ti ipinle Kano na ni won ti gbe igbimo kale ti o se ise iwadi lori iku ni to pa mo akeko kan ni ile eko Saint Leo ni ipinle Kano won ni omo odun meta la pere ni omo ohun
1: ma se iroyin yi to wa nbi na lo salaye oro pe owo ti te omokunrin kan won pe omokunrin ohun in ti owo te fun lodo awon agbofero oni wi pe nise on lo lo fi tipa tikuku ba omo odun meta lobirin kan ni ajosepo iyen ni ipele adamawa olorun o gba ni oni iroyin yen so
0: afisuru
1: so ga e gbo loso to ni gurugbe lapo
0: owo isiku ile ise olopo ti awon afurasi eyan meji ko lori iseku pani ati awon meje mi lori idigunjale ati didi awon dukia oni dukia e mo gbo ninu iroyin loso to mi
1: so iroyin mi to tun wa nbi lo salaye oro wi pe eni to je baba omo won pe owo mo ti te ohun na fun pe o ba omo re ni odun 14 o ba ni ajosepo ni ipinle Kwara iru ewo ni
0: ba ri ba bi ta so ni sin ngwa won ni se kokan lo ngwa ba ti ri pe iya lo oja ya pe kilo tuku boya yun ti so fun laaro pe wo e be ri pe mo jade lana o si ti re ohun eni suru na
1: sodo mo wa ni
0: ah ngwa je ko bi opolo ti e se gbe nu
1: ah ah yen le o
0: opolo ti e se gbe nu ibi won bibi won boro ara won de ni sin nu
1: o ti da kan mo si
0: won ba denu ko lo ba ko gba wa awon ti o ye ko ma sele ti o sele ri ohun lo si sele lasiko yi afi suru sa ninu iwe iroyin Daily Post won ni ile ise olopa safi awon furasi meta la ototo lori esun ichinigbe sise omo egbe okukun ise kupa ni idigunjale ati awon esun mi lolokun jokan e mo gbo bo se di gudugberin lo san yin
1: iroyin yi lo salaye oro pe enikan to je amufin won ni onitohun eni odun 16 ni ogbo oni ojo ori re won lo dagbere faye ko digba o se nibi ti inu e ti nnu to ti sajoyo lori ball eleyi to je FIFA World Cup mo ro pe boya enikan boya awon kan ti won gba wole lo ba njo lo ba njo o pada dagbere faye pe o di gba o se o
2: lo
1: ko sanu eni
2: enu re dun ladun ju
1: omo le gana ni
2: inu re
1: dun merin din ni ogbon
2: iru dunu wo lo wa se ngba ti gana ti gana gba wa won nu ni abi ki
1: ko ye ni o ko ye ni o
2: afi surusa gege si paida o da lo si oke lohun to ya ojo musu ko bo te je pe awon ekurisipo e ja lo taja ngba ba taja de a wa pere olokun jukun ni ohun

0: kaabo pada gurugbero yin wa gbera ton ba yo ka wa bere nipa papa wa tin ri yin ti e tin te ajejise si wa
1: ese
0: loju opo ibara ni soro ti facebook ti lagelu ese ti e nwa nbe fun wa gbogbo ti kaluku si nko be na ni anlanfani lati ma ri a si tun lanfani atun ti ka si etin na abibo won seun a ki yin pa ese na ni ko si ta fe se e ti dani abdullahi abiola ati ri atedi se yin
1: e
0: seun eyun lodo yin e seun e sale wa pe e wa so wo ri todo ti wa
1: abi a kan so fun yin ni pe
0: awa wi fun yin 2026 la wa yi ati kuo ni level ti yen level ta wa yi ti yato si ti gbogbo ite ohun o lo sa America bo lo Canada e ma po
1: woman yen o kokko ji lo killer la ro kutukutu ago alawa ku ba ni kuole
0: eh yo si kuole ti won ro ti gba ti e lo
1: e wa de
0: ro le imeje yi jo wa le
1: ni pumping machine
0: ti o si
1: ko se to de
0: abi o iyen ni century dey play to ile ise olopa ika ti ipinle Anambra o na ni owo osiku won ti to landlord kan o ogochukwu ugweze ni oruko re won lo ni un se pelu iku e to pa akeko kan to nko nipa ti mo ijile ti nurse iyan Chiamaka Vivian Chilaka won ni o wa ni ipele eko to ka to fe se asikagba ND2 nile eko to nko ni nipa imo ijile ti nurse College of Nursing Science o wa ni Alo Idemili Gusu Anambra lohun isele lojo esimi Sunday ojo kerinla osu kefa odun 2026 ta wa ninu re yi ninu fonran aworan kan ile ti won gbe sita to safihan bi Chiamaka bo se jade laye won ni ninu yara re o na ni won ba awon igi lonu ko ojo kan be to si dabe ni pe won da gbogbo yara iru pelu bi pe eyan ja won ni gba won ori okuto ara re iwaju tanu le ni won ti ba to si je pe gbogbo ara re ni ogbe wa nigba ti won wo ara re won ni won abe si ni topase gbogbo bi ti eje wa tori pe eje nto kaakiri ni koda ija yin sele ti obinrin fi dalai si pelu gbogbo awon to to sinu ile gbogbo e ni o baje won ni gba ti won wo agbegbe inu ile yi nibi ti o gba le si lodo landlord won ri pe o sese ko je pe idimu ati ijakadi waye laarin ohun ateni to pa won ni eni to je baba re lo bere si ni pariwo oku omo ohun re ninu fonran aworan eti eleeti won ri to sun gbaraja sile awon olopa ba bere ise iwadi won ni bo ti le je pe omo ohun ti so fun eyan meji meta tẹ́lẹ̀ pé ẹni tó jẹ́ landlord òun yìí fún òun ní àǹfààní rárá bóun bá ti dúró yóò ní ọmọbìnrin mo fẹ́ràn rẹ̀ ó jẹ́ àjọmọ́ ìwọlé kájọmọ́ bóòdì wọ́n ní bó bá ń lọ ilé ìwẹ̀ yóò tẹ̀lé lẹ́yìn pé ọmọbìnrin wọ́n sọ sóò pò mọ̀ pósí mo nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ mi ò ṣe é sọ fún ẹ yìí o jẹ́ àjọmọ́ ìwọlé jẹ́ àjọmọ́ bóòdì wọ́n ní bó bá ń lọ ilé ìwẹ̀ ni mo sọ sí létí pé bó gbàgbé ọ̀rọ̀ tó ń sọ fún ọ o wo bàbá ti ń lọ jẹ́ àjọmọ́ lọ kájọmọ́ bọ̀ wọ́n ní náà ni ọmọbìnrin yìí tó ti sọ fún àwọn èèyàn iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìwádìí wọn wọ́n ní wọ́n ṣàrí pé àwọn ẹ̀jẹ̀ tó kánlẹ̀ tó wọ́n ṣe ó lọ sí ọ̀nà ọ̀dọ̀ ibi tí landlord yìí ń gbé làwọn èèyàn bá ní kò sí ṣíṣe kò ṣàìṣe òun àti landlord nìkan náà jọ wà nù ilé ó yẹ kí landlord lè mọ ọgbà tí àwọn èèyàn wọnú ilé wá kí wọ́n lè láǹfààní àti mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ kó tó wáá di pé gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ó fẹ́ jẹ́ pé ọ̀dọ̀ landlord ni gbogbo ẹ̀ ló kángu sí wọ́n ṣàní ugweze ogochukwu tó jẹ́ landlord ó ti wà ní àkàtà iléeṣẹ́ ọlọ́pàá báyìí o tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀rọ̀ fò ó ní fún pọ̀ lórí pé kí ni tó ṣekú pa ogochukwu ugweze gan kó ni tó ṣekú pa Vivian Chilaka tó jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ tó ń gbé lákàtà landlord yìí tó sì jẹ́ pé ó ti parí ẹ̀kọ́ kó kàn tẹ̀síwájú ní ìpele míì ló kàn tí wọ́n á fi kú demi re legbedu afi suru
1: o ga o ya iroyin gudugba eleyi to wa niwaju temi oni o salaye oro wipe akeko kan iyen ni ile eko fasiti ti olabisi ona banjo eyi ti nbe ni ago woyi ti won pe oruko akeke ohun ni timi oni won ti yin bo fun lasiko oro idigunjale kan eleyi to waye lagbegbe ibi ti ngbe iyen ni ojobo Thursday gege biro yun bo ti salaye fun ni iroyin je ko di mimo wipe awon ti won ja lo ko lohun o kigbe ohun ni won mo yabo agbegbe kan ti won pe ni koni gba ninu ilu ohun le to je pe awon ti won ja keko oni won gbe beju gege boro ohun tutu se tesiwaju won ni opolopo wakati oni awon alokolo ohun o kigbe yi ni won fi sose lagbegbe ohun lairi enikankan so fun won pe o to iroyin to fi kun oran wi pe awon ile tin lo bi meje niye oni awon ti won ja lo kolohun o kigbe yi ni won foju sun ti won si bere si ni wo be pelu ile igbe to je ti ologbe ohun yin oni omo akeko ti won poruko ti eni timi na iroyin salaye oro fun ni lati pase awon toro soju won pe awon ti won je adigun jale yi oni won fi tipati kuku wo awon legbe onilegbe lati pase jija awon lekun won ko to di pe won wonu ilegbe won o won ni koda gan igba mi wa to je pe ori aja oni won fo wole ti won si wole pelu agidi won ni opolopo awon ero bare ni soro ati ohun ta mo si computer alagbeletan won ni pelu owo won ni koda gan gas cylinder o wa lara awon kan ti won gbe to nti awon nkan mi na ti o je olowo oyebiye opolopo awon ti won je akeko oni won bo si ita ti won si bere si ni fe onu won han nibi ti won ti so wipe awon alase toro kan ohun la won fe ki won jade si ita o ki won si salaye pelu wahala to ohun ti idamu eleyi ti awon alokolohun kigbe ohun ti won se lagbegbe na o nibi ti won ti se pupa ikan lara awon ti won je akeko nigba ti enikan to je akowe fun ile eko ohun ti o mo so oro sita leyi to je pe o fi n je koro ko di mimo won ni ogbeni ni oduwole o salaye oro wipe nkan to sele yi ko dun mo awon ninu koda gan won ni ko ni si ikeko kankan ni ojo eleyi ti won mu pe ko mo ba si ikeko kankan nitori pe n to sele yi o ka awon na lara ti awon o si mo ru owo tawon o fi je
0: ile ise olopa eka ti ipinle Kano ni won ti gbe igbimo kokale ti o sese iwadi lori iku to pa akeko kan omo odun metala Maimuna Sani Salisu o wa ni ipele eko JSS2 nile eko girama St. Louis ti nbe nipinle Kano won ni eni ti se agbejoro fun molebi omo ohun o ni o kowe si ile eko ohun to si mu yeda lo si ile ise olopa ipe won gbodo salaye iku to pa akeko yi o ni ojo ketala osu kefa odun 2026 bo ti le je pe nise ni ile eko so pe arson fakan asthma o na ni o se kupa omo ohun won ni awon kan to je akeko to je akegbe re won salaye pe kan lara awon akeko to je senior re o ni o na bo de se na do tun ni pe ko kunle o ti wa wa lori ikunle yi o ti pe pẹ̀lú onínà mo rò pé òun ló ṣokùnfà bí ọmọ òun ṣe ṣubú lójijì tó sì jẹ́ pé wọ́n jìjìjì kò jì sáyé wọn ẹni tí wọ́n wá fi ṣe olórí fún ẹ̀ka ibi tí wọ́n ti láǹfààní àti ṣiṣẹ́ ìwádìí DSP Shehu Idris ló ṣàlàyé pé ikọ̀ òun àti àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ni wọ́n òṣìṣẹ́ ọ̀hún ati ile ise tori si oro eto idajo nipinle Kano won ni won ti bere ise iwadi o bere latori awon oluko awon akeko awon ti oro soju won ati abo eti ile iwosan ba fisile gege bibi ti eto ilera re de duro won ni won ko gogo re papo lori ise iwadi eti won se won ni sugbon eyi ke yi eni ti a jere iwa ibaje ibasimo lori ninu ile eko hun yala awon oluko ni awon akeko ni awon ti oro to soju won won ni ko si ti o lo lai julamba ni waju ofin won wa tin ke si awon eyan tin be ni agbegbe yi o bi pe gbogbo nti kaluku bari kon la nfani lati so sita ti won si nkedun pupo pelu awon mole bi akeko yi pe omo leje leje to ti be dagbere faye ipodugbo se pe ki olorun oba ko ro awon mole bi ko ro won loju
1: nkan benu aye titi
0: be ni
1: won ni eni to je baba omo iyen ti omo re obirin to je odun 14 won pe owo ti te baba omo ohun o fun wi pe o nba omo re ni ajosepo ko to iyen ni ipinle Kwara ajo abo are ni labo olu iyen NSCDC oni owo re lo ti te baba omo yi ni ipinle Kwara won ni baba omo yi to je eni 40 odun ti won poruko re ni Abdulrauf Ambali eni owo te o fun pe o ni ajosepo ko to pelu omo re ni odun 14 nigbati enikan to je oga agba fun ajo abo are ni labo olu iyen Abbas Nda Muhammad ti yo mo salaye oro oni ise ri baba yi o nlowo te o leyin arigbo kan ile ti ajo ohun tori nkan gbo nipa re wi pe nise lo nba omo re ni ajosepo ko to ni agbegbe kan ti won pe ni Alapa ni ijoba bile ti Asa gege bi royin ohun bo ti se je ko di mimo fun ni won ni ise ri baba yi ni o je wi pe ni ajo eleyi to je abo are ni laburu ti nbe ni Alapa yi ni won ti lo fi ejo re san iyen ni ojo 16 ninu osu kefa odun eleyi ta wa yi o gege bi o ti n salaye won ni koda gan nigba won bere si ni tese bo oro re nise ni won nilo lati gbe oro ohun lo si ajo eleyi ti o mo ri si iru wa be iyen ni ile ise abo are ni laburu gege bo tu se n te si waju oni isele ile to sele ti pe baba yi n se yi on lo je pe o je nkan to ba ni ninu je o nitori wi pe baba omo yi gangan na ni nigba ti eni ti se ogagun ninu ajo ohun ti o mo te si waju ninu oro re oni nise lo je pe baba yi lo ti bere si ni se ko to pelu omo na lati gba ti omo ohun ti wa pelu re iroyin salaye fun ni wi pe tele tele omo yi ni o ti n gbe lodo iya agba re tele amo nko baba re nobody dey lo so pe ohun fe ki omo yi ko ni itoju gidi nitori idi eyi ohun fe mu omo yi kuro ni akata iya agba re iyen ninu osu kejila odun 2025 woni bo ti se n salaye nbe mu pe kini ohun fe fun ni itoju to da eleyi to yato si ti awon mama agba nigba to wa n salaye oni kini omo ohun ki lo dodo re si o iyen ninu osu kejila odun 2025 won ni baba yi o ba ti bere ran dada pelu omo yi ni won ni o ba ma ba omo ni ajosepo ko to Nda Muhammad o tun fi kun oro re wi pe lasiko to fi n ba omo yi ni ajosepo nigba ti o fi di inu osu karun won pe ajosepo ti n fagiri bomo yi ni o mo ti pada ja si oyun won ni papapa nigba ti omo ti loyun to si ti so fun baba re ni baba ba mu omo lo si ile iwosan aladani kan wi pe ki won ba yo oyun ohun won ni koda gan se lo tun hale mo omo na pe ohun o fe gbo ki enikeni ko gbo oro yi rara tori pe ti omo yi ba le je ki enikeni mo oro yi o nti oju re yo ri won ni koda gan en ti se baba omo yi o tun gbe igbese pe wo in te se ni isin oni wipe ebo n se ifeto somo bibi fun omo yi omo odun 14 e bo nse ifete somo bibi fun wi pe to ba ti se ifeto somo bibi eleyi gan ni o dena ati mo loyun re ni ojo waju oro tesi waju nigba ti won bere si ni se ise iwadi alagbara wi pe ngba towo te omokunrin yi to je baba omo eni odun merinla won pe baba omo ohun to si je ogoji odun won pe oni esi hun jeje looto ni pe ohun fi pa ba omo ohun ni ajosepo oni eni to wa je oga iyen ni ajo abo ara eni labo lu pe ah iwa yi o je iwa to buru gba o je iwa ti eyan fi nte eto omo ni keji loju o je iwa eleyi ti o bo fi mu lawujo o je iwa ti o ti e dara rara bi pe omo kekere eni odun merinla oni iwo to wa je ogoji odun ni lo n gbe sun mo omo ohun tun wa je pe omo bibi inu re ni ah ajo ohun pe awon ti bere pelu re na ni o awon o si mo ibi ti oro re ti o ja si nigba won ba sise iwadi
0: e je lo si abala epolowo ja wa lohun gba ta ba de gudugbe re yo mo tese owo waju
2: on Lajiliwa FM 96.7

0: kaabo pada
1: o mo bo se se
0: a fi suru sa e ja lo won ni ile se olopo eka ti ipinle naija lowo siku won ti ti awon afurasi meji lori iku ele to pa Alhaji Monso ni Suleja o eni igba ti isele isele won ni won se afihan eyan meji ototo lori ijigujale won si ba awon ohun ti ohun ilo ile to je to nto won ba ni akata won agbenuso ile ise olopa ipinle ohun SP Wasiu Abiodun lo salaye lori ipe ti awon gba ni ojo kewa osu kefa odun 2026 yi wipe enikan won gbe okada re din

0: Olorun oba mi oke no la mo fọpọ fun lọjọ gbogbo nigba gbogbo ati ni gbogbo asiko Olorun oba mi oke to wo sosun to da wa si o aya ajejori ta tabi tete lori eto yin eto wa ho wa nbe ta si so pe a tu pade lose yi a tu ti de lose yi lori eto yin eto wa ho wa nbe o tun ma du gbogbo ma ko si ba se jọ mo pe ati yin wa no re ta tu jọ gbadun ara wa bi ka si nkan a tu jọ ko je bi nodus 100 naira pe la ta dodo 1000 O tumo si pe eyan ti o ba gbo kan mo mo fi gun so gi ni a mo dun yan gidi gan la gelu won pe bi o si a jawo ibi to ya ko wa na lo wa yi iko ni seun ko ni se mi re eyi te jo lolufe wa ka ka kiri origun mererin agba nla aye abi eni ti o mo ye ti won tale la Se n gbadura fun wa fun ogbon ati ima ati oye.
1: O wa pada do nile lori to ra le mule o. O ba wa ye o. A lo Olorun o se.
0: Eni fi gbogbo ara sapo, eni fowo mejeji dokodo. Ti n bale eni fi gbogbo ara sapo. Ti mo n gbiyanju ati so ni wipe. Eni ya were ni je be.
1: Tori pe aye o kin celebrate o.
0: Party ti bere lapa bi party yin lori radio party yin lori radio lagelu 96.7 fm ibado la wa yi o okay gajo okay 96.7 gogo ni room number yen anki ka bo sori eto yi frabale ko gbo mi dada e ti mo ba se nse lojo jumo jumo o tun ma dun gogo ma kon se Loko amoju ero fun sa ta wa yi DJ Spider
1: Mo so loju mi o so leyin mi Si pe nla ojo to ti n babo O se jingu
0: DJ Spider gangan ni amoju ero fun sa ta wa yi Loko lootu eto yi Kenneth Egweje Kebugi Gbogbo awon kan ta jo n seto yi ti fi n du ti gbogbo nkan si te fi le n gbadun e Tude Adegberu Amowo TP Sike Oke Tola A tun ti ganu sapa bi latun ti seto adidun fun yin o. E fra balẹ ke gbo adada ninu ile epo lewa te tin gbo wa inu oko mi kra lewa te tin gbo wa inu ile yin lewa te tin gbo wa. Oke ku dede asiko yi. Eto ti bere lapa bi o. Kola Wole Adeni Kolades International lo ko mi e kaabo.

0: bẹ ṣe ń gbọ́ lórí rédíò tí ẹ máa bọ̀ lójú òpó Facebook ẹ wá lágelo FM 96.7 lọ ẹja wọnú ètò gọ́gọ́ Alaji
1: kola kola
0: Alaji Olorun lo gbọ
1: barika omo
0: Alaji Olorun lo gbọ
1: kola kola de
0: won le run ise pe mi
1: bẹẹni
0: won le run ise pe mi
1: emi mo ni ki won ba mi ranse ki
0: o si sa
1: a kokọ na omo pe mi ati okun sokun ni a si ke mi inu mi do pe o sin bi tori wo ma gbe gbo nkan bi na bi na bi
0: eh eto ajodun oja ta fe se yi
1: lo je npe o
0: kola na ba lo
1: e tin seto mori gbogbo itu te npa inu mi se dun si gbogbo e ama igbon kankan nipa olorin te fe pe ko wa da wa lara ya
0: okay
1: yo kan
0: lo kere ju
1: kan ran se pe o
0: ma kere ju eh mo pe seri mo wo iru awon iyan ta wa nu oja yi gege bi emi ti mo je alaga teyin yin si je agba egbe okay o nta ba ti se na efo si na ni kuku ni pe ta ba ti pe awon ton je olorin juju e mo pe lasiko ta wa yi awon olorin juju classic bakan tan ba te oro ti mo so oro ti mo so mi mo boya o le yin awon olorin juju won classic bakan so ka pe awon olorin juju to je pe wa ma fun alawon alojo yen lolokan ojo kan to je pe amade ma ma jo e mo lolaye lo ni temi party yen lo ni selense so koda mo tin ronu pe o ta ba pe Yinka Adonai boya ka pe Demola Famoshi abi Wale Radams nkan nu awon meteta awon olorin juju to se dada
1: oriṣiriṣi olorin lo da fun gbogbo ayeye ta ba fe se sugbon loju temi fi wo gege bi agbalagba temi o
0: ayo
1: ni nba ni pe kilo de te koko je lo awon fuji
0: bi ti bo
1: mebo omo bi awon biro se mo nse biti
0: fuji bi ti bo DJ Spider wa gba mi ni fuji bi ti bo
1: so ti lo si agbo waso ayinderi abira sidi ayinde
0: eh se eh nti mo so ye yin aye o se gbogbo kini mo iru ti ma npo ju
1: ma nja
0: won ma ngura won lagbo fuji
1: kola aso ogbala da fun gba ajodun oja la pe so ori to ba ri ibi ti awon olorin ti mo so
0: se ro te so yi mi tin ba so pe mi o gbo tele iro ni o si ke ti dogbon yan fun mi pe so npe awon fuji won ti change won ti yato si gba kan
1: won
0: o yato kankan won ma nja lagbo won e ja poni juju e ja poni juju won ma fun wa lolo yaye mo barode won ma fi keyboard won ma te si yin lara seri nti fuji fi yato si juju o po gan o awon to nimo ton loye lawon inu awon iru awon customers ta ni to je pe ara awon bankers ni won ara won lawyer ninu won ara won yalaje orisirisi ninu won juju asiko yi ni won jo si e ma binu sa je kin soro
1: mi binu
0: e kin soro mi ton ta ba tun wa jo agbo won kin rough e ba te fe gbowo lowo ise wo bayi agbe ma gbowo e ma na lowo kankan wa de kiyin de bi npe kini bo fuji gbogbo e tin mo yi fun bi ti bi lotun ti bi lo si se get beyen won de oni jagidi jagbon ni won e wo
1: oye mi
0: ewo eyin oni fuji te ngbo mi e ma binu
1: nton so ye mi kola sugba je kin kankan oyo nipa awon fuji to ti mo so mo pe laye igba kan oni pe agbo ni fuji mo n rough nisin ko mo awon oni fuji je ka bere lati ori costume ti won ma wo gbogbo e gan lori stage bayi yo mo wo bi ko ti gokiko ti nawo ni aye igba kan ni pe won fa nkankan ti oda lagbo fuji o nisin awon olopa ti wa ti won mo moju to gbogbo bi nkan ba se nlo so ti lo si ojo wo lo ti lo si agbo Alhaji Wasiu Pasuma peyin
0: Wasiu Alabi Pasuma
1: Alabi Pasuma ojo wo lo ti lo agbo
0: mi ti lo ti pe o
1: abajo Said Osupa nko
0: mo ti lo mo ma nwo awon agbo won yen
1: to ba ri settings awon ti mo nso fun e lori stage nsin
0: awon ti wan plan na wa ta won committee ati
1: plan pada eje a lo pelu fuji
0: emi ko le lo beyen o ko le lo juju lo ni ta o juju la won ayan so npa
1: o ti fe mo ba mi
0: ko le lo beyen
1: o ti fe mo ba mi fa bi agi
0: ko le lo beyen o se tori pe jagba egbe le de wa ni je kin la se mi gege bi chairman mo
1: so mo te lojumo
0: mi o te yin lojumo le but Alhaji mo te fe so
1: se bi chairman ta fi o se ti ba wa la mu o si be kola so ti
0: eh mo si wa nbe bayi e le mo nta ti plan tele kan wa pe mi losan ko ruko okay se awon olorin ta ti pe pe to jo olorin juju ta ti pe ta ti de ti book won to kan ku ka san o booking fun won se e fe ka da gbogbo eru ni
1: o ni beyan se mo se party ta ba fe ki awon eyan olola awon eyan yi kan ba wa wa olorin te eyan ba pe ni o so Kola je kin ti mo so yi o fuji ese gbe juju
0: ara juju lo le se juju lo le juju ti wa ti pe juju ti wa ti pe eyin gan te ba gborin juju inu yin ma dun gbogbo e ma binu sa agidida n se yi ko ran kankan jare e ja lo taja na ta ba pada de ma ma gboro yin dada bo mi o gbo yin ba dada ba te ba n gbo mi o gbo yin
2: Lagilu FM 96.7
3: Press Concert Season 10 Iye pambele la maa da pada fun olorun Eke wa iru e lele yi Agbe kale la towe minimo Nipase Kemi Robot Date Friday 19th June 2026 Venue All of Grace Jogos Center Liberty Road Ibadan Lutima waye o By 8pm prompt Agume jwa shale la oti bere Ango lori emyo lukiki to ma minister Ministry Evangelist Dr. Bola Are Bisi ala wye aluko Bukola Akiade Shamwele Jesu Bukola Bekes Jitude Are Akbeke Ola Remileku Amos BBO Oluwa Loni BC, 448 Taiwo, Dare POP, Fumi VOP, Kemi Amadasu, Adami Lola Alabi, the convener is Kemi Ryobo. Nibi akanshe pa deye bambile, season 10 yini kajok buyo kme fo lorun Kemi Ryobo, lorun fi yoron yoron. Ale Friday 19th June, odu 2026 yi, ni All of Grace, Jogo Event Center, Liberty Road, Ibadan. Maximum security guaranteed, eto abotomu yeyo wa fumu buyo. Aok baori ayo, legi yi bambile yi lorun kwa jesu, be there.

0: Hello.
1: Olade.
0: Yes, ma.
1: Tara yin ni kan le ro.
2: Ayo.
1: Awa ga ma wa nko.
0: Abi
1: ni lati ko ti wa apala la wa fi saye.
2: Abi.
1: Eh? Abi. Tara pe fuji ni, juju ni. Awa to wa je papala la fi saye nko. Tawa ka ko laye ko yi.
0: Ah, ni e ku laye.
1: Mo wa le ni ase.
0: Ah, condemn. Ah, la la la la la la. Yeah, I am the kobo wobo wobo mi lo wo. Inte mi fele mi so nye now.
1: So fiara rebale.
0: Ha.
2: Eba mba so.
1: Asi mi bag mi ruko mi la toyo.
2: Eche u ya mi.
1: Apala la wansi fisaye lansi ko ti wa.
2: Eyo.
0: So.
1: Loma ura di e po aka.
0: Apala le fe kape fun ojade wa bayi.
2: Apala la wansi. Apala
1: wansi ojade. Seko sa rugo se gite ni lo ni ojade.
2: O wa dada.
1: Ni e se gite ti soro. Gbogbo akoko ti won sapara ko la njo.
2: Abi. Abi ya mi.
1: O sori pe juju ni e kene ni.
2: O da lu won omo keke ni.
1: E ba se juju ta ba wa bo agbo bo sa ma tese bonu ara won.
0: O tun lo si pe eyan alaji Olorun lo gbon le gbesi.
1: E wo se ani bebe nbo je pe category ba.
2: Category category ni.
0: O ti ye mi. O ti ye mi.
1: Awa under 17 ko.
2: Abi.
1: E ka wa ko laye ngba so Olorun ti mu a ko nbe.
0: Olorun ti mu yin ko nbe yin.
1: Ki wa ni.
2: Eshe
0: o ti da
2: o ti ri baun
0: o ti da o
2: ayo
0: kini mo ri beyen
2: o ti ri baun awon agbalagba po loja yi kola mo mo foju ti enikan joju awon iro re mo wo nkan
0: hello
2: ah agidi
0: hello
2: agidi ni
0: ah ah gbo yin o eni na na pile kan
2: o le ja won juju ni
0: gbo yin
2: a le mo gbo mo
3: eyi ni oluwa won eyi ni oluwa o
0: Sherry, e worin juju ti mo kokko lo lekan ko to bere si ni ko ti e ti ke ko ti e mo mo kiyan
2: eyo
0: o kokko korin fun wa sere fun wa e wele ti mo lo ina okay e wele ti mo lo te so to ti bere si ni kiyan ri pe mo ti gbe ori afefe la wa emi o lorun gbese so ti ye yin beyen ah ma ti te
2: ko so ni kan ni mo kokko kiyan
0: o ti mo like owo ti
2: kini koko ta po lorin wa fun ju ko ki aka nawo fun lo ko la kola
0: emi
2: sere eyan mo si
0: e ko si wala
2: eyan mo si e mo ni
0: e ge mu ipe yi
4: hello e ko to
0: yes
4: this coming ya okay la pelu ni
0: e ka bo sori to
2: yo
4: e jo sori olorun se iwu ye oja la fe se ni abandi be ti lo olore ta fe
0: a fe se ajodun oja ni a fe se ajodun oja emi gege bi alaga se ko ye ka se mi mule
4: ehe iwu so ti ja wi pe eyin ni alaga to wa lori eto ajodun oja
2: baba oja o lemo
4: o lo gbo ni lati debate leyin lowo na
0: o ti ye yin beyen
2: awa ta je baba oja ta fi be nko
4: ti ta lo ba won fa
0: abi
2: se ya yin gbo
4: mi olorun nko as me se wa youth ni yin nko ta youth ba se ni ke ko wa se
0: o ti da
2: se be se fe mo se nu
4: awon mama ton bere fun apala juju nko

0: mo gbe je
1: eti re o jeri ogbon pin afesan nikan ni jamba ogbon si ti ara re bayi o si so fe niyan ti owo fite tani o dese
0: oyin
1: mama ja amuletika eti o soro njo

ikaton na bi epe to vi se pe vene kan ti o si jeyan malaye ikao jeri ndo gbende aloke ama mo mo bo wore.

0: kun ten na ba di se laye so wa ne bam to lom ki sa se gbe o ba de wa du olodumare lo kaluku ama ki olodumare kule that's the fact amoro po opun saye nikan ti kaluku ka opun yin bi gba to wa ni waju adajo tinu aye odidi ara na ro won waju olodumare is the only thing that my heart desire won ma bi olejo alagba just appreciate tabi arabirin mo lo se saye si o ero tin pa ni Nigeria lo ro bo won pa won ju olo ah ile aye to nwa o n gbadun o koda o n taye se po eni titi to se mo n se omo oruka mo n toju e mo so ro waju pa mo ti pa ko mo n fa lagbe lowo mo n toju omo oruka mo n fowo tore fa lagbe mo se n dupe lodo re lojoojumo mi o re buru ero laye n pe kita nikan kan ma da n o ba to mo ologun je
1: oh yeah
0: mo ya yan were mo sa ku be nikan ri se ya ti so atoto nu yin tan olodumare o ma bi baun

0: o wole ju hello enle o
1: enle o
0: aha
2: ntabe
1: nigba kan
0: yes
1: nigba ka wa ni secondary school awon okunrin wa baba ton ma ndako si egbe school wa na awon okunrin wa baba e wa se isu loso ojo yen won se lo ko isu baba ni won ba ko kuta sibe won tun ko na mo fun awo won di isu ko na ba nje isu lo
3: ah ije kun je epo isu
1: awon ba tere si se epe ipo
2: ah
1: mo ni ha baba mo ni ama ni je isu o awon school fo ri pepe kolorun ma je pe ohun won ni
0: ah en so e te je ke fun pe ohun polo mu ide e pass zuku so e pass ngba te se pe je pass ah mama de lo
2: ati lo
0: e je sugbe mama je so ni
3: su je so nsu
0: a je koko arugbo
2: awon eya lo je koko arugbo
0: hello
4: hello
0: Hello.
4: Se passa só.
0: É manlé.
4: Yeah, tá.
0: Yeah.
4: Lá pelo apo maneiro.
0: É macabo.
4: Yeah, tá.
0: Nigba kan yin.
4: Ah, o malu abi ni o. A lo wo kokonkoko. Nba wa tu.
0: O malu abi
2: wo wa. O malu abi. Idakeje o malu abi.
0: O malu abi baba.
3: O mali le ni.
4: A lo wo.
0: Eja
4: o lo wo ko. Nga wa dagba ni ta wa na jin ba to ko gba to wa na be lo
2: aha
0: koko ta koko ta le yin lewu
4: oko koko na koko ga
0: ah en se je ni abenta
4: a se je ni o
0: baba ti yin o gbe koko npa na ni
4: ah ona be ju da da ni
0: ah tan ba ti an na ni nkan se le so lo ni ba ni si
4: ah le so ro awusa lo ni o
0: Salo je koko wa ru kilo ko yin sa.
4: Oroko mi da lawale ato.
0: Talo je koko wa ru olawale

0: opo ju be lo ijo ti mo ju lando e tun lo habo mi yato ti pa je koko wa je nkan amusiga e tun lo habo mi te ti dalasa ngba te wa ni kekere tabi ni gba te ti e mo te fura ijo ti fe won hello
1: hello sir hello
0: emanle
1: e ku jo meta o
0: oh
1: oruko temi ni ogbeni gbenga lati lubadan
0: aha
1: ha ise eric de pe mi kan lo lu odo ba so pe ti yo le se gan ma yo kini e ma ji odo ka ja ko ma se te ku se ka kiri ga je mi se gba mo e kere olorun ko da ji mi o ma ma lo ji owo nu opo mo mi mi owo ma lo ji owo nu opo won ma nu da ji mi se ba owo to owo ko nu da ma si lo ba jo tutu nu ba ma ko pa mo o lo duplicate ki won sowo
0: Oh, my God. Okay, lonely I got an spider now, ain't there? Oh no, no sorry, I'm born at it. Hello, hello.
2: Hey, Carson.
0: I'm a lay,
2: yes,
0: I'm a
2: oh. Yes. Hmm. Okay, we know you. Emily, I'm a coney won't be missing. But more of us are seemingly bad. Oh, my dad, young boy, here one tie
0: jam.
2: Yes, in tie jam. Baba bo se ba nkiri yo ma wu emi emi ma sa tele won aso mo yin ase won si ma mu eja o si ma ko won si ko laju sori ori ori kiri ida tan ko lo yen baba wa de ojo na won ma wa ma je emi ma ma won ma ko emi mi ni je iga so laju bi je won wa ni o re leyi e fa won ma gule yen aso ma won won pe a ite se yen ko da pe eloni ge ba ma wo won a de kere ngba yen o gbogbo ti mo soro bi 89 kankan 70 kini kan yen o je lo wa ni a lagbaja iwo na o je gba se ta ba ti wa nu eja yen a ti je daada atoju lowo atere ta ba wa de ile ta ba wa ni a wa ko paya bi 20 naira bi 250 la ta ko le ya lowo ninu bi eja bi iye kan kan gbele wa lo number na owo da la wa ni ase lo a gba won ni ka wa gbo owo be yen a de de be a ba won le
0: ah hello ma
2: hello
0: you don't mind kankan ji ni kankan ri
2: ko ko ji ni
0: oye wo
2: so de be da
0: oye wo
2: je so de da bi re
0: oye wo ji o oye wo ji o ni ko ma re o ji o ni
2: Ekwe
0: to sa. Ese ma.

0: Ajule.
1: Hello.
0: Bo se se alo san inu. Hello.
1: Hello.
0: Mhm.
1: O se mi ri o.
0: Eh eh nigba kan.
1: Nigba kan ta wa ni kekere. Wa na wa ni tego. O wa je pe ta ba fe ni ti eh asiali.
0: Ah, network yen o da. Network yen o da o se dun mi dada, o dun mi dada. Boya ke pe pada. Ke wa yi se apa abu mi. But I have a few good things. Hello, hello,
2: hello,
0: hello,
2: hello,
0: hello, hello,
2: oh, yeah, you know, you
0: hello, saying,
2: I love you, on that darling. I want to go here, my wife, your mama, not
0: oh,
2: my mom, hello, to my wife, no,
0: oh,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, omo mi na ko ro ya yo ikonkon ni o ni gba tin ba de ko se mo pe keyan ti ka nba n tele ti keyan ti ka bi 10,000 si keyan to ko bo mo ti ka
0: o wa je 99 lo
2: eh eh ti wa ma ba amani kini le ko bo ni pe mo se se mo pe ohun lo yo ah ma ti de ko ma ti lo ra ya bi to so mo ka wo yi pe bo na le se yin yo ah e pe ko se mi na ri o
0: e ma ti lo e ma ti lo njo te get omo yin sey lati gari te yin na ti jugbe
2: bi ayi
0: njo te get omo yin sey na lati gari ya te ji
2: ah mo bo ma wi na ni de pe mo fe ri ni sugbon mo ran ti pe ah e so ni
0: gari gari agba gari agba
3: yeah I'm back at you I'm back at you
0: o po ju be lo eni ti o ba wa de bi a ko le man dan dalara lagelu fm lo nse bebe eh le mu wa ni orun owo be ti mu wa ngbon da mo jabo hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Oh.
0: Hello. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Hello. Hello.
5: Hello.
4: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Daddy, only oh, send me daddy. Only oh, send me daddy. Ah, if I'm not far on your old
0: dad.
4: Ah, you know, then you ask me, me, ilete wa bo be ilete wa mu eran tin fi gbogbo
0: bolo bo le le o
4: o ka ni ti mo bi ronu ti wa da wo ni
0: o mo le kan be lenu eyin tun fe tekun ti
5: ogbon na ni
0: ah
4: yen ba ti ti nu ego in wa ko amalale lori ya ba ni te won jeba tori won ti po eba ti nu ewe laye igba na ma ri won jeba tori ko ti bi se dogbon mu eran tabe
0: tabe oh no, what that is you are
5: Yabola wa Yabola wa
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Oh. Ego
1: yale ta o.
5: Oh.
1: Dowo ya o.
5: Adupe o.
1: Emo kuse emo kuse emo ni baje.
5: Amen.
1: Mo bi o ni baje o.
0: Nigba kan.
1: Awo lowo ni temi ni ngbe. Emi na kan ti ran ti gba kan nla bi mo tin lo school da wa gegeje nla da wa secondary school. Ni va ta ti mu wa ko ya ti mu wa to school ko le a so gba mu a lo school. Ta ti ko le bayi a gba be ki lo niyan. As I lo jama die to the Katode school. As I lo gbe epon bread the town go be the free no the say night mo juma as I lo supply e go ta e ko yen ti le polo wa gbe kale mo de school wa o ke ngba yen baba mi wo wa kando kan baba mi wa tele mi lo ri ku ya ni de ni ba ni de awo ti ri ni ni a so pe mo le mo ni wa gbe bo sai lowo ju ni nigo ti baba mi wa mo baba mi lo wa fun lo ko awo lowo yen je mi wo ni kede ti lo ba yi mo ti ni le gbe ti wa awon ti ta wa so pe a o mo pe de nda ni ba ni lo je ni ago mo kan da ni ago me wa da ni ago me san nigo a nigo ti mo se ni we baba mi wa so pe akuma fun nda ye de ni mo wa ko ni matara si school anda ni oba ti suwa o ni mo ti won ta ti be ni baba mi wa so pe ti won awu lowo ni akuma be ti wa si awon gba ye ni na ti ni uko ka ti na ni school ye ta bi pe ni awu lowo ba mm o wo wo ze ni na ti ti ko ko ti ye ba mm e ko ka do ko ko ni ni pe ni mo le gba ko won ni to won ba lo school ti ma mu ba yi pe o du wo mo to school ba yi in to le pada le ni re
0: e se ba mi e se ba mi
6: odi ko lo ba tori mo fe fun boy
7: hello
0: hello
7: oruko mi ni ere mo je daruko mi na lati o le temi o lo fa fa
5: oro ye wuwo
8: ogbologbo
7: ni o le temi o po die die ni ni temi like odo ye aya temi
8: okay
7: oni mo ni le mi like ki mo mu je nu egusi wa ti
5: temi ti o ti wota
0: money
5: ah yo for ni
7: like ki mo mu je nu
5: ah
7: ile wi
5: yo tu ni pu
7: yo tu siyan lenu ni
5: Olorun
7: ba ja tete bo seyin lekun ma wara bomi amu a bi yenu menu in ba se nje orisirisi aladun be ni ah o le temi nu alabani lati olomi oku o le mi opo o le mi o to ti mama ti
5: o le wewe ni
6: baba o ta to de ya
0: hello
6: koloba koloba
7: hello
0: Hello.
7: Oh. That the look very.
0: Okay. Nigba kan.
7: Nigba kan o si temi ni pe ya baba mi ru lo npa. To ba wa se ru ati obe itapa. Pelu eran e de mo pa awon eran iya awon iya yin like eran pele jagbigbe.
0: Amen.
7: Se ta awon jagbigbe ton ta ni ku.
0: Amen.
7: Se wa ri se re ko. Ijọba ba se kunu kere ni eje boyo emi eje ipo jo tan ba si se efo awon efo soko nkan kan yen tan ba ti wa ni ki lo le iya baba mi o si kiri lo to do no un loni baba bo se yi le fun inu le ti ba bo si bayi ba koko eran ba mo de ba mo eran ye ba se yi ke si meji meji be na le jan ba wa gbodo ati so sibati wa lo lo wa ti wa ni ah wa gbaja iwo ayi awon se to ba yi ki ba ma ni ah emi ko bo ya we fu ni o bo ya kan ni o
0: ba
7: wa se ni se ise traces ta we ko fi wo nigba ko ma wa kan ogbe ti le lo
5: e tun ko be si le lo
0: elete bu
5: o le la ni yin
7: ma wa kan be le lo wa ah iya ko mi wa ya eye ku yi isi fun yi po isi je yo
0: ah iwo lo
7: tani ke ti se je ti mo ti gbo ba ati je mo
8: le ru tin ba yi
0: boya mama ga ti ma gbe eku ko le
8: olowo be wa
0: iwo lo
8: eku olowo be wa
0: re han ma re le ma ah

0: ki lo se foko re ti fi se mo ran
1: ewo daddy wa ewo ki le sun ayo la le emi na mo mo fun won ni onje ti mo fun won ni
2: olele ole ti na ku olele asbo
1: o ya mu jo
2: asbo ah
0: so a gboro jade
2: ba asbo
1: ma ti le ku mo won
2: ah asbo mama dawa mama dawa fa papun ri mi o da ku fa bi abi
1: eh
2: o fa
1: mu ti fa
3: hello
0: hello
3: baba boya boye ga ego ni se mi yin
0: abi o
3: oru gode mi la bala de ju olomi
0: ah
3: to ba turi to tun le se fun ju ba na gan ko se fun en do to si gan ni a fun yen
0: awon ko di gbologi pon laye
3: won wa laye o a je din ale emi ji emi skibo emi ja lo ta le baba yen o wa wo le e ko jeran o yo se fun gan na o tun yo se de bi pe ko ma ba fowo go ma foto keti le yu de de din se ko yo joju o yo fi kun gan ni
0: e je baba
3: ko ma ru ko oda le riki alagbale lati lo mi egbe ani ke gbe agbara fun ko lo ma pa ni be
4: baba ifa to da fun mo ri e meji ti mo ri lo baba.
0: Hello. Hello.
5: Hello.
0: Emile.
5: Emile.
1: Yes, ma.
5: O na bi tin gba lo tale nu. O tin lo tale bayi. E je ata korowo re na o.
1: Ngun si wa fe so mi do ngbese. Lisu foko, you are so luwe de lekisa. Gbogbo owo
5: bi.
1: Hello.
5: Hello.
1: Oh.
5: Yeah, da lowo wa ni alaji e bere mi.
1: Ah.
5: Fun bere mi, ah ni nana dugo wa.
1: Oh.
5: Olorun lo ni nina lo ni kankan ta ba nina ni mo wa nse yi. Olorun mama je asi oko fe. Alaji ma nse daada se mi, alaji gbe yoga. Ki dudu kudun. Ki se won ran won o ma nse daada se mi. Omo ti mo bi ti pa ma odun me do ko. O ti mo wo ojo bi wa mo ti
1: won ba wa wu.
5: Eh,
2: I get a lot of money.
1: Don't you want to watch that? You don't
0: need to go down. I'll be coward, but my ear.
6: Skip on, you should go on.
0: Ah, so there
6: you are, my leg. Oh, don't care.
0: Oh, follow
6: you, you know. I'm going to go to you. Oh, no, I'm going to go to you. I'm going to go to you.
1: Amen.
6: Opolo to bi so kale so la kun ejuro
1: amen
6: awon lo si wa la fi yori
1: amen
6: enko wa logbon ni olodun ba je agbon
0: mm
6: o ko mi ni omuye
0: mm
6: o pe lati aye to ro joda ti wa
0: mm
6: odun re mo ri pe aragbere o so okan bi ri igba ti ina po omo ti so ikuba omo ti so ikuba na aragbere mi kan ni mo ran kan ti mo fe fun e eti o pada safi lawun odaru oba change iru nto safi o
0: nto safi
6: ko le papa
0: nto safi o de o ti yawo re ba to bi emi o mo nto safi o
6: e gba gbo oba ti safi
0: ah
6: tori nto safi o awon eyan o pada so lenu tori pe se toro ba ti gaba yi to ti do ni gbadi igbamu iko ku na le kaluku o ma lo le won se yo ba ti fe be mi ara won so bi bo ti wa ni se o ti ko sai ti wa la bayi so bi won na lo mo gbe
1: yo da loju won la ro la
6: ya okay ale mo ju ma ro ni to
1: mo eh bi ose kan na ni o fi se won
6: wa gbo ri san fa ni elomi so n ko fe lo mu to gbo na ju ti won lo lo so ba ti da ba un e mo jo to wa ara yin lo da fere aye kora yin e ma kaluku gba ti e lo kaye mo won le da kiri pa ko se yo se
0: e ba tin na yawo e ki oko koko ba ti e lo ki awo ba ti e lo won ma para won le
1: emi na fe fi ya die je won ni ah e ma mo takiti du party obe
6: emi ni
0: si emi ni e do e da gruba
4: mi
0: ni Viola ah o wicked gbogbo on ta ba san se ninu aye e ja ma ra won yin lori e ki alawura bi ma je ka sirin ma ja si fe ma ja si se ma ja si ko jaje
1: ami
0: ma ja.

to e kaabo si abale mo rarin weyin fun toni lori eto yin eto wa ondo yin gbanyugba gbanyugba london ni lagelu fm 96.7 ile funfun bara oni felele adewale bangbola yin na ni eyin eyan wa lori arin weyin teni lori awon omo wa ni mo fe ke ja ma rarin weyin le lori o gbogbo eyin te ma ran mo ti ope odun mefa odun meje odun mejo te ma ran won nse elomi ti etun wa baje bili obasu ko to bi ago mejo ago mesan ago mewa le ko ni ranti to fe ran omo re hey igborodun po o igboro lagbara e meja tanra wa lagbara olohun o ni bo bato fo senu ona wa o won ni bo bata banuje won ni ro wa ni ro bu o gbogbo eyin te ma ran omo yin ise to ba ti je ipe omo yi even omo to podun medogun to podun mejidilogun sin eja ma rarin weyin le won lori ka to wa sun omo kekeke elomi le run oyununu ise oyununu bayi ti o be ise ti esi sona kekere agaga won to n gbe new site ejo n tori olohun ebe la n be yin ani foju sunkun omo ani fomo sawati omo odun mejo won gbe won sinu apo nsin eyin ri gbogbo e kaakiri omo odun mewa won run won mo nu apo ti won si gbe won bi eni pe won di aso ni ejo ntori olohun ebe la nbe yin eyin obi te daju belomi ba si ran mo re nse ibi to ye ko lo laarin iseju marun to ye ko de bi ori ni wakati kan ko ni weyin ewo igbale ba wa asu ti gbogbo e ti kuregbe to ti kuregbe ini o sese wa ran ti pe ah e won ti e le mo po mo nbo mi gan ipe lagbaja nko ko to wa mo ran ti pe on lo mo ran nse se ko ti de ni ita ti du o ita lagbara o eja to fe le sari kogbon o eja mo rarin weyin lori omo wa o lori ara wa ani kabamo ani saburu adewale bangbola yin na ni omo bato si odi oya bi ode ni salaso tuntun baba labun sogoye lo so ipe

0: Ibadan ilu mi basun wa macho de le yoba daruko ilu e daruko ingon bonu ama fele se lo pelo bu mata jose to le mi ade DJ Spider mo dupe lopolopo pola ina adun to kan David Biola Melody awon lokolaya ejisepa gbe awon te pe won fe reti ki won gba number come on iseju kan loku adagun
1: mo ba iseju kan to ku yen oko ni won fe tabi iyawo pe Biola sori 08056010241 08056010241 to ti mo po ti setan to ti serious ti o se pe mo ife se kini kan to ti setan lati fi oko tabi iyawo 08056010241
0: Aforo wale Olorun lo. Gori. Oba wa se to se, o dun. Eni badan lawa. Oluwa je ki to se bin bo nduju le lo. Sa gbe nja eni ba. Fun polowo ja ti kede. Ibadan lawa. Le se yi. Lawa, ibadan lawa. Se tan lati ba n gbe kale daada. Pe 091.
2: Nature Classic Production.
0: 6883.
2: Se me si labo.
0: 5753. 6883 5753 Alala Mada Ani Dan.

0: Iremi.
1: Baba yen de man se.
0: A de so wipe gomina mekunu la wa.
1: Olorun.
0: In to le fun awon ara ilu ni alafia. To le munu yin dun. Fi yin lokan bale yun la wa nwa funju.
1: Olopa de nse bebe o. Tori lenu ojo meta yi.
0: To yato si bebe. A ti wa se awon kan da ninu resi nko. Awon kan da ninu resi nko re mi.
1: So mo pe bo mo ba po. Ai mo mo.
0: Tori die yi, commissioner fa awon olopa ni ipinle Oyo.
1: Ejo.
0: Ko ni da. Kamon faye ni rawa lara. Remi ati Remi ta ba de soro.
1: Olorun.
0: Awon yen ma ngbo wa o.
1: Ma ngbo wa.
0: So mo pa soro nipa soka pe ibi ta awon yen ma ngbo ko si ta mo awon mikra. To ba ri debe nsin, won tin po loju titi won.
1: Ja ero. Won ti bo sabe
0: ehn.
1: Won ti ko titi.
0: Ati ibi ile epo to wa nbe.
1: E si ri pe accident yen deku.
0: O deku.
1: Gbogbo trailer ni mikra ni.
0: Ti aba kesi eyan te a soro lori radio yi, lori eto yi.
1: Ketekete.
0: Awon eyan ngbo de da wa lohun. Seyi ta ngbe ni ayin grammar ati ni adugbo apata lo sona mi. E lo fokan bale ati kede ati pariwo bayi
1: a de fe keyin te je landlord and landlady na keyin go moju yin to ke pinra yin ni sori sori gbogbo bi ti pade yin ba de e gbiyanju ke ma sise pelu won ti ale ba tin le
0: beni
1: e je ki won mo pe yin go sun
0: beni
1: e da sobura
0: tori de yi eyin olopa idakun je e ba wa se gaya die e mo ni awon eyan lara remi iyan duro be awo gedengbe gege bi gomina mekunu remi
1: oduo
0: ikede ti wa ati gbo pe jala epo lagbaye o ti drop o ti clash bi ase lebo
1: o ti wale ti pe
0: ki wa lo sele ta won le epo ti mo gbe epo won wale won ti gbe ko 1312 plus
1: e je ki sasiri kan fun e meeting kan wa
0: ton ba fi kun ka papa won ti yin meter mo soke
1: e tori pe order wa latodo en to
0: ki lo wa sele ngba te epo ti wale ti o ti wale le epo bayi
1: so ri anti an ja fun ngba to won won sese n pinu ati tin je pin
0: pin won ti tatan nu ko to
1: won tatan papa julo emi ni ile epo eni to je pe tolorun lo gbe lowo ti
0: won etatan
1: won etatan
0: sugbon in ti won ra ni ye tan ra si koto ti won so po ti won ti won ti ra win won si koto won sare yi mi ta won gbowo le o
1: enu po lori eni to ni fe ilu won ti mo bi olorogun sugbon lowo lowo yi akoso ti wa pe ki joko ati fodukin duko wale kara o le tu gbogbo ilu
0: remi ese ke ka so n tawon oloyinbo pe ni pe ka call a spade a spade toro ba sele je ka so boro ba se ri epo ti won ra ni ye tan ra ni sinu koto
1: ayo ayo
0: tan ti lo ra won lowon sugbon tan gba pe ikede pe epo ti won won yin soke papapa now
1: but papapa to so yen owo ko
0: won igba to wa wale yi kan dan yin sile
1: adase ko je ko se suru na ja fun lo se
0: ba fun lo se yi o da mo ti gbe
1: duanu oko folasade njo wa
0: o le soro mi so pe ngbo but lori eleyi je ka gba ipe kan si meji eyan ara ile re baba jide ni ka fa won le epo ri bi ose idele
1: ki won mo mi si
0: egbo so oto ni
1: ta ba ti fun alaye
0: abi o ya ki won gbe sile loju ese
1: awa ta
0: gba ipe meji si mata lori e
1: awa ta oko ta jade a ko so
0: a hello hello e kuro le lori eleyi ta so ni e ba da si papa
1: e le baba
2: e mo nkan to sele
1: be ni
2: awon yen na mo lu adi po nu won e ja fun ni ose kan to wi
0: good of you lo se kan yen
2: won o ba pa ra mo tun o mu wa le mo ra la ma da pe ko le ipo yen gan ati gan ta
0: oda
1: e se baba ya ila bogun e ba wa send di oruko ti oba yi kini e wa le ni gbogbo bi e wa
3: hello
0: e ka bo
3: yẹn ta pé tó.
0: Oye ẹ̀dá sí ta sọ yìí.
1: Ta sọ ni ẹ̀dá sí ẹ̀ mọ́
0: kíá. Ibi tá ń lọ́pọ̀ lórí ètò lẹ́nu.
3: Orúkọ mi ni Oyedire Ajibọlá látorí ta challenge.
1: A ti mọ̀.
3: Ṣẹ́rí kan tó ń fẹsọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé bó ṣe yẹ kórí ilẹ̀ ṣe wí yẹn. Tubáwọ̀ ẹ̀yẹn wa àjẹ ti
1: fa. Ẹ má lọ ọbẹ̀ bàbá. Kò sọ́jà tí èèyàn ń tà kò sì ṣe tà ń ṣe tà ní fẹ́ jẹ.
0: Ọ̀dà.
1: Ẹ jẹ́ fún un lọ́sẹ̀ yìí.
0: Ọ̀dà.
1: By next week nǹkan yàtọ̀.
0: Ọ̀dà. Ẹ ṣe. Hello. Ẹ ṣe. Hello.
3: Ẹ
1: káàbọ̀.
3: Ọ̀la lè kàn ní láti dé
1: sàn. Káàbọ̀.
3: Ẹ máa gbọ́ ṣé kò bá fẹ́ wọ́n. Tẹ́lẹ̀kùn ẹ̀dínkù tí ìlú fowó lékun táwọn sọ̀tọ̀ pópin òkúkú fẹ́ wọ́n láti mọ̀ tà lọ́wọ́. Tọ́ bá fẹ́ dínwó epo náà wá ti mọ̀ kí gọ́ọ̀fẹ̀lì tó fẹ́ dínwó.
1: Kí lẹ fẹ́ ká ṣe lérí ẹ̀ á ti sọ̀rọ̀.
0: Ṣé ká fún wọn lọ́sẹ̀ kan tán rẹ̀ Bajide sọ̀rọ̀ ló yẹ kán ti.
1: Yọ̀dà
0: fún yìí. Bàbá mi Adi Alan ẹ kú ìjókòó sá.
1: Bàbá yóò àwẹ̀.
0: Lórí ọ̀lẹ́ àmọ́ mu lọ́kàn kejì níbi tá à ń yà pọ̀ lẹ́ni o. Dadi àjọ parí ètò yìí ni o.
1: Bàbá ẹ kọ́
0: kíá rẹ. Ẹ
4: kí
1: Ekaso.

0: Remi, mo tori nkan kan ninu aye baba e.
1: O da ke yan lo aye bo ti ye o lo.
0: Iwa irele.
1: Ati teriba.
0: Ati ke yan mu igba mu aye simple, very simple life.
1: Itin benu bibeli nu. Gbogbo seran se ti Jesu se. Ku woju eyan ipenu ati oda to gba lodo e ni oran se.
0: Remi, e je ki a kan si awon eyan wa. Eh baba, Ade Aland, a kin e ku joko e ka bo so.
2: Emi yo go baba.
0: A jo pari la go mefa ni o.
2: Ke to lo.
0: Go mefa ku se ju bi mewa.
1: Olorun oba ntaye omo ise. Yo le ma se be se se.
0: Seri, ke to kuro nbi. E kan ba mi sadura fun didirin to wa waju mi.
1: Ma gba jo poko.
0: Olorun je ki aye
1: le. Oko ye lo n ba so.
0: Ko ti e le wuwa bi eyin se wuwa.
1: Oko ye lo n ba so.
0: Ati pe o le wuwa bi baba. Story pe omo agbole
1: omo. Je sasere fun o.
3: Eya dada le mejeje.
0: Eya dada le mi nikan owo mi le so titi e baba
1: baba
3: kale da ni
1: mo le fi da yin loju Ghana ni mo ti de lana emi ati ye ti wa Ghana lati last week
0: iwa ati yata ni
1: aipa gwe
0: ni iwa ati yata ni
1: emi ati mama e
0: se o da lafia se o gbadun
1: se mo o pe olale ana ni iba fe yin o
0: palace ba ti ibi mo nbe Ade Aland mo ri message kan bi latodo Solad of Toronto baba
1: omo yin
0: Solad of Toronto baba sota won ni ka ma kin my special regards to Mr. Ade Aland won ni ka kin
3: e ba mi kin family sir
0: Anthony Bodrin na ni a kin yin
3: mo kin se ba mi kin e ba n ki anti
0: for me normal
3: queen for me
0: e ba
1: e ba gbadun e ayayayaya
0: a to play
1: na do le
0: a to gbadun e role
1: Abiola yali yali it is well
0: won ni ka kin
3: e ba n ki baba
0: Ola Wale short e
3: ba kin baba o
0: Ya Victoria Ogunbi
1: Iya Alubarika
0: ati mama Fashoro Elepolo lere
1: Iya Alubarika
3: brother Ambali Ambali Aziz
0: Ambali Aziz gbogbo won ni ki
1: ya woli omo woli o na ni aki
3: ma
1: ti te ateje
0: prophetess doctor Dokas Mayowa
3: JP emana ti wa nu adun gbogbo
1: ah won pray for yin
0: awon na te niye iya Dokas Dokas Mayowa JP
1: o do program omo mi e bi 30 minutes ni have pray for gbogbo won lara o ni ni
3: amen amen
1: yes sir
0: Anthony Bodrin ati jise yin God bless you.
1: Ati jise yin o. O ma ja ji
0: mi. Kaasi e nbe lori eto yi o e ma gbagbe o kaasi e Remi
1: ma fi sere ma fi sawada
0: oye ma lo sibe *347*1004*2#.
1: Ola ti so ngba kan pe a se toni
0: eni ma lagbara
1: koni jawewa o
0: iya abeje elegusi eyin le je gberun marun ti Ade Aland
1: congratulations
0: e fi account number yin sowo si wa o
1: so ko eni o ma so nu o so ko eni o so ko e to bi ma fun
0: eni da eni ta ni
1: ni ko send e si
0: se wo
1: ewo ni se wo
0: kilo de ti o mo ri ewon le to sa fe wonu ewon
1: bayi ngon le ewon lori
0: ani oko aya jere gusi ngbe to ise
1: e bo mo to ba bi fun ni
0: ke to fe fo owo are se
1: re ba ko ka yo mo to bi fun na se yo fa wahala ni mo ni lati gba school le mi ati e ti jo wa so pe o so ja oyan ni
0: ka se
1: aja loka
0: o ni wala e ku ni bo de be
1: wala
0: *347*1004*2# Baba kuku farabalẹ omo loku to nbo lọ na
1: e ba mi ke loku lọ ro e
0: baba kuku kilo ba je ti tayin ni farabalẹ ara tayin fun e
1: malu ti duo alase ti duo kilo ku lọ ro e
0: o da bo loku ja be ti mo fi ja oyo
1: agbara olodun gbe yan ko le ka de alare
0: Ade Aland
1: oje lati e
0: oga wa akin akins ti UK akins of UK awon na ni ka kiyin
1: bi
3: baba mo ki o baba mo ki
0: awon eyan feran yin awon eyan gbo yin gan baba o
1: e ba ni rele
0: baba mi ki Mr. Ade Aland daada o
1: e sa baba se ka kede pe fe je gomina bi ona
3: e je gomina last ti o le
0: baba wa Abdul Kabir Jalaruru
1: ah
0: bi mo se da ko me mo ni baba o
1: ani baba
0: Jalaruru ni ka kiyin daada
1: baba re mi ati re mi
3: fun o
0: Jalaruru ni
1: baba tin ko bata sese wa to ni a ma gbadun
0: eh baba ibi ti e kokko joko sita fin si so fun ni nkan mo
1: se ti wa
0: si kan kan so fun yin
1: se slice bread wa
0: seri a mo bi pe se be
1: eruku deruku
0: ṣugbọn eh awon na kan pon ra wa na ni pe o ye ka fin si nkan te ma mu ti e ma binu to ba di jo mi
1: bolo seto
0: to wa di jo mi lara o wu mi ni ṣugbọn
1: se family house abi ni
0: lagbe ko wu apo ko wu apo apo se
1: se n to da wole
0: olori ba mi repeat e
1: mo ni n to da wole
0: e ta wa lo leyen
1: ah eni oko mo se ti o
0: se mi o se se mi wa lojo de se mi o se mi lori eto
1: se se to n se la nso ni o bi mo wa ni America iwo wa nbe yerun ka o n jarun pa ara o n pari ija lobin lake o an soro
0: ijerin ni e
1: iye ni se to ba ri boya lo le da mama ko n lo bi o o ti disi si pada to ba fe ki gan security ni o ma
0: ka se ka se eyin eyan ti ani
1: ajaluka
0: alori re o rara eh se yan gidi sori awon eyan pe mi ni goro
1: ariwo yen
0: ma je pa lo fun awon
1: are you see dress your dad
0: listen awon eyan pe mi ni goro won so fun mi
1: pe
0: won commend mi
1: pe
0: won ni a lemi additional mo ni sa mo ni a ise gidi ni mo nse pe bawo ni mo se n ko pelu e
1: se to gba
0: pe bawo ni mo se n ko pelu e pe
1: se se tipa lo gba
0: won tun wa wonu mi o won ni a kin mo farabalẹ kin mo jo
1: pe o le farabalẹ
0: mo je ki o han mi ni emo mo ni pe a emi gan ba won ko han le mo pe melo lara todo e
1: condition ni wo bo se pe ka se bi gba ja ba fe gbe egun
0: ka se
1: se zuru
0: ka se
1: abere wa le ba won
0: ori e pe star 347 star 1004 star 2 hash
1: oni ma lapere o ma yato
0: o ma dun o ti tin dun already
1: to ba da owo si wa de ra anu gba
0: star 347 star 1004 star 2 hash
1: olon tori pe ojo eni yato alejo ta wa o gbe wari awon ipile awon arin ajo
0: ta
1: rin ri larin le nikan ta ko se bi eni o so wonu
0: baba wa ari ale e je ka tun sare wo bayi sa
1: ha
0: baba se loki okun se afefe dana gas so ma won be na at emi tin wa bi ti mo ti fe lo re dubai wa ti igi
1: be
0: won be amo le mo dana gile kokan bayi o
1: na gile oku oku agbara re o le ka gas mama e gas so la ni
0: so da lafia
1: o na lo stove kaku
0: ina gi lagbara mi ka bayi
1: e na lo ma
0: ha mo ya mi
1: lo ma
0: gbo so wa ri iwo le ru be riro nte niyan sisi to lohun se bi wo lo gbadura be fun
1: e bo to ba mi so na
0: so wa ri bi mi se lagbara gas yen
1: okay
0: ni paro ṣugbọn adiyanadi ti wa bi n role
1: se ti e lo ba wa
0: loju aye e ni e ni fifili silinda merin lele ti oju ri o je ja e ma pe na gi mo nda o ṣugbọn leni ma bere gas ti jara bayi ayaladi mebi
1: e to ya lenu lana ngbe oni joko to je won tu awa ti ri awa
0: didiri yo so ye ko so ye ta
1: lo
0: ye ko so ye sita
1: eh
0: eh o lasiri didiri
1: e wa lagba do je eyan buru
0: eyan buruku ni e
1: mi le je
0: ade alan de ma rerin soro de e ma rerin soro se o ye ko ma so ye nta gbangba
1: iro ko ni
0: ko ye tu asiri na
1: no
0: e ki se wi pe ko wu mi na but o mo bi igbo
1: e bo le je lo filiga iya we to yo pali
0: ori re ni o
1: to fe ga
0: wala lo ko re se wa para se para mi ni
1: ori bi wa
0: se pa para mi ni
1: to ko nu ni ka
0: igba temi mi o wa gbe owo gas je para mi ni
1: emi wo pe condition je isin kan duro are de o loju abo
0: to fi ndoko lorun ninu le o baba se gas na mo ki lo nsele gan
1: ni je gas
0: ibo la fe bayara ja nigeria ki so mo se be loju loke e ba wa soro sa
1: ta la se gan baba
3: so ile do na ko si nkan gbenu kele njo meta yi
1: nigba
3: ti crisis la America Iran and Israel to waye yin o kan pe yato to wa lodo wa ti yan ba ni se lon ni pe eyan ni fili e la ti nigeria bi bayi ta ba de so o bread gbenu kiti o make gbenu kiti e gbo je ta ra petrol na emi o drive o because due to the nature of my job so most of the time company van ma n gbe mi drop jo ti n ba de available so mo n ra bus pass for so mi but amu lawon re to pe won drive na de I'm not complain pe at pe mo so pe I'm living very close to petrol station mo pe price ti go kidi kan ju but as I said
1: ko nira to bayi
3: ko
1: da mu to bayi
3: tori emi ga ero ke ma mo bon si epo 45,000 naira la ra si kini
0: simoto bayi
3: simoto 45
1: se la te ko abi lati akun
3: no within the badan
1: ninu badan
0: 45,000 naira yen
3: atago mejo mo ti
0: ma da 5,000 ri e pada fun
1: e bi tabu ka te
0: se didirin ni eni kini so ba ye
1: baba wa ẹni sáré tí ẹ bá wo ìgbà ayé bó ṣe ń lọ yìí àwọn tó bí wa ọ̀pọ̀lù 120 ọ̀pọ̀lù 130 ọ̀pọ̀lù 150 bàbá ẹ yá wa ní tẹ́ ní yàtọ̀ sí pé mo lọ́rin àjò bó o ní ayé ṣe rọrùn fún ọkùnrin láti gbé tó bá níyàwó tó lọ ń dẹ́ yọ̀ǹda ọmọ fún wa bó o lọ́mọ bíbí gan òfin ní jẹ́ ogun fún ọkùnrin fún obìnrin torí pé ọba tó dá ẹ dẹ̀ ri pé nu gbogbo bẹ́ẹ̀ ti ń sọ yìí mo rí lọ́jọ́ náà pé ogidani gbogbo omo to lohun fun yin
3: alhamdulillah
1: ogidani won ti ade laanu
0: se
1: anirele
0: beni
1: koda eh foju ko ben kankan leyin yawo omo mama de mama so gbogbo bo ti to
0: ati bo ti se
1: ona wo lokun yin o gba oto ni ka ni yawo oto ni ka so wo omo taji o fi ro okun ilorun tori pe opo n gbegba aye ogun
0: ti okunrin o fi ni mo ro pe abo n sile aye wa tabi regret ni
1: wa aye opo lo ti ewu ti oyo ewu re mi
0: wi waye to n wa
1: ati lo le elomi ti nira
0: oru agbare lenu agbaba
1: e ba won yawo le soro
3: n te me ka fe so ni pe ni e jamuli aye binti
1: kabiyesi
3: wa le jamu an soro kan ni jeta mo fi olorun se in ro pe mo fura mi priority pe tu lati mo boro koli
1: kabiyesi olodumare e wara to mo wanda
0: eh fun ayin pa sibi to last
3: mo
0: boro
3: koli mo follow in
0: koda olorun kan so pe ye ko na ni
3: sero mi
0: yes sir
3: okay my middle brother is a chartered accountant in Mutoja de school
1: kabiyesi
3: sero mi me an kan bi years ago lo pe mi joyin mai mo wan Saudi Arabia to mo send to Paris Saudi Arabia wan ya eh mo fe ra moto se ko ra amun ki lu mi wa gba permission ko fe ra moto mo ko ri lo je fun mi
1: e to wulo fun
3: o ni mo ro pe o ko soja be mo to mi pe emi ni mo ton jade school mo se kini kan pe mi ko ti mo we ngba ti mo gbe yin ti mo gbe outside Nigeria mo ti ni moto mo ni ko ra di wa ra e mo to wa funny
1: be ni
3: ba mo wa fun ti Nigeria for den gba yin mo to le fi agbe mi ni
1: airport ka biisi olodun
3: mo ka lo ra njo yen
1: kini o wa agbe mi
3: la se mo to wa ta si ti
1: mo e ma da mo ta se duo
3: sọ́rọ̀ mi yé o ní pé sẹ́rí ilé ayé ta bá ti mú kékeré sẹ́rí haúsá ní kó yà kó gòbe àmọ́jọ́ tí ó yà
1: kábíyèsí ọlọ́run
3: tí a bá ti mú ilé ayé pé dandan ni kú pé ta bá dẹ̀ kú tán kí irú àbọ̀ wù la fẹ́ jẹ́ fọ́nà
1: kábíyèsí
3: mo rò kíní kan ok mo sì kì í máa mo dé yìí mo ní typhoid lẹ́nu pé fáwọn ni pé ìbílẹ̀ mọ sọ kíní kan pé ok ń sìn yìí pẹ̀lú ẹ̀jì mi yìí àmọ́ èèyàn kan tí doctor ní gbọdọ̀ jẹ mọ́ of course
1: tẹ gbọdọ jẹ ma
3: ẹ gbọdọ jẹ ma púpọ
1: mu mo kíyèsí náà jọ àwa bá ń jọ
0: ṣe ń
1: gbọdọ àwa retí kẹ jókòó tí a bá ṣe bu àmàlà tá a fi kẹgùn síta wà ń jẹ gbogbo
0: ẹ ṣé wípé ó ní ìtẹ gbọdọ jẹ
1: ẹ jẹ rárá
3: ìgbọdọ jẹ ma
0: púpọ ó ní ìtẹ lè mú kan tẹ gbọdọ
3: mú sọ pé ṣé owó ẹ náà làwọn kan ń jí tẹ̀gbẹ́ tẹ́lẹ̀ mi ti wọ́n ẹjọ́ 67 wọ́n sì tún jí.
1: ẹ ti gan ni wọ́n dà
0: lọ. ìbò náà ń jí lọ kí ló fẹ́ jí fún.
3: kí lẹ́nu ìdùn yẹn fún gan.
0: ìbò náà ń jí lọ bó náà ń fẹ́ kó lọ.
3: tẹ̀sí torí títẹ̀ ń ba tọmọ ní kejì jẹ́.
0: kábíyèsí elédùnmarè.
1: ilé tọmọ ò lè gbé lè ń kọ́ kí.
3: sọ ayé bí wọn ro kíni ẹ pé òyìnbó ni ẹ bá bẹ̀rẹ̀ láwọn tó ń gbé ní òyìnbó gbàmíràn mo mọ ní owó lọ́jọ́ ọ̀gá ọ̀gá mi tún bá ṣẹlẹ̀
1: kábíyèsí olóògùn
3: ṣẹpẹ sálẹ̀ tó lẹ́sàn lóṣù millions of equivalent to
1: nigerian wonderful
3: mo mọ broke gbà mi ní director mi ikọ̀ àṣàmù àkẹ́sẹ̀ tiwọn bàbá tí ń pawó àwọn náà ni wọ́n ń yàfù yàfù yàfù ni ká lọ fọlídé ká lọ mutí ká fà ṣìgá
1: ká ṣẹlẹ̀ ayé
3: so kò jẹ́ káwọn ò ní intention pé máa jí ó máa kówó jẹ àwọn tẹ́kì ilé ayé sọ́sì frank kan ló máa sọ̀rọ̀ kan ọlọ́run ló mọ bí o ti lè dájú àwọn òyìnbó
1: kábíyèsí
3: ó ní wọn lẹ́sìn lẹ́tọ́ ó ní wà
1: kábíyèsí
0: wọn lẹ́sìn
1: wọn ní wà
0: bí
1: wọn bá wà níwà kí
3: lóòkè ló pẹ̀lú àlọ́ church ireland 99% catholic ni wọn tẹ́bàdé ní church ìsìlẹ̀ sọ́fù ni even bẹ́ẹ̀ máa àwọn colleague ní tí bá máa sọ̀rọ̀ pé christianity don't go there
1: àwọn èèyàn wa jẹ́ wa lọ ọ̀hún
0: rẹ̀mí
1: tí wọ́n ó dé
3: mo wà lọ sí tún jẹ́ ní ọ̀gá mi pè mí ẹ mọ́ tẹ́tọ́ ni ẹ báyọ̀ do you need money.
0: do you need money.
3: wàlẹ́
1: sówó lọ́kàn kì í fowó ránṣẹ́ sí ọ ọ̀gá yín gangan.
3: ṣé nàìjíríà tí ọ̀gá tí ń jẹ ọmọ ṣẹ́ lówó oṣù.
0: ó ti ń jẹ lówó oṣù tó ti ń jẹ ọmọ ṣẹ́ gan lẹ́sẹ̀.
1: alẹ́ iṣẹ́ kejì owó oṣù
3: tán lọ tí
0: ó sàn lẹ́rọ nígbà tó yẹ ó sàn tó ń tọ́ pé nítorí ọmọṣẹ́ bá máa dà gan kó dàbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan.
3: a ti múlẹ̀ ayé kókókókó.
0: bàbá tí a bá sọ nǹkan mí mọ́ a ti ṣètò lẹ́nu.
1: èyí gan tó pèlú lórí.
0: bàbá ti sọ̀rọ̀
1: èyí gan
0: tó pèlú ọlọ́run ẹ jẹ́ ká taba padà dé akàgbà ìpè méjì mẹ́ta gbọdọ̀ bí agbẹ́ àtùnmọ̀ àtúpà fẹ́ máa lọ a lọ yí koto káàṣì ẹ̀ ẹ má gbàgbé lọ ta káàṣì ẹ̀ báyìí lọ tansin star 347 tẹ́ẹ̀bá ti lọ tansin tá a bá padà yí koto yẹn ó lè máa dùn yín o ẹ lọ tansin o
1: ẹ kówó bẹ̀ báyìí
0: ẹ lọ ta tó dáà nípẹ́ yí koto yẹn o
1: àtowó olówó àtowó yín ẹ fi dé nǹkan kan
0: máa lọ star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash
1: gramma kan pe mi loja abudija won ni epile yo kankan
0: star 3
1: febi eni ti a han re yi pe
0: didirin ni fa
1: le bada won se bi ode
0: babe ni so you are local man
1: baby local man
0: star 347 star 1004 star 2 ash
1: o si go na
0: alo didirin yo o ti
1: bo manage e mama le
0: lori is whatsapp bi afa lo gbolowo jan si abi bola sadik jo
1: seconds
0: eyan kon comedy baba nbi I need to say this Akins lati UK
1: okay
0: money I so much like his sincerity and honest contribution all the time
1: good of you
0: money he will live long and in good health
1: amen
3: amen are you too amen.
0: So Akins at jishe yin
1: won ni
0: 45000 tell if we rip why won ni 5000 say me so pe mi o da pada pe imi gbodo da pada won o pe kini takin kilo kan ti Akins me
1: tori pe iseku
0: kini takin ninu oro
1: temi no gbodo da si
0: eja ko le wo da
1: what's your problem
2: Lagiri FM 96.7
4: Emi omo yin na ni o Jolly Jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya e spelli celery
2: S E L E R R I E salary
4: ah boda mi e si peso spelli no di salary oya lopin gbiyanju e spelli turmeric
5: T U R M E R I C turmeric
4: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
6: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
7: Pure Press Concert Season 10 Iyipamele la maa da pada fun Olorun ekewa iru e leleyi agbekale lati owo emi mimo nipasẹ Kemi Robot Date Friday 19th June 2026 Venue Hall of Grace Jogos Center Liberty Road Ibadan Loti ma waye o by 8 p.m. prompt Ago mejo asale la o ti bere awon olori emi olokiki to ma minister ministry evangelist Dr. Bola Are BC Alawiye Aluko Bukola Akinade Sewole Jesu Bukola Bekes Jitude Are Apeke Ola Remilekun Amos BBO Oluwa Loni BC, 448 Taiwo, Dare POP, Fumi VOP, Kemi Amadasu, Adamilola Alabi, the convener is Kemi Robo. Nibi akanshe pa de yin pambile, season 10 yin ni kajok buyok me for lorun Kemi Robo. Lorun fi yoron yoron. Ale Friday 19th June, odu 2026 yi, ni Hall of Grace, Jogo Event Center, Liberty Road, Ibadan. Maximum security guaranteed. Eto abotomu yeyo wa fumu buyo. Au baori ayo le yin pambile yi lorun kon jesu. Be there. Be there.
8: Yeah, ti gbọ. Wi pe iran ti de fun gbogbo eni to fe sanwo na tabi ra token.
9: Lai sese lo office IBEDC
8: pelu lana iRecharge boju ese ni o.
10: Bawo la se le ma lo iRecharge?
8: E download iRecharge app ni App Store tabi Play Store yin. E si iRecharge app yin. E te number meter sori e lati ra token sori prepaid IBEDC yin loju ese. Tabi ke te star 6606 star 1 hash. Ke te le igbese yoku lati sanwo yin ni seju aya. Beni, bakan na meter kokan lo ti ni apo asan kan soso. Tẹ̀lé máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
9: Lẹ́gbà IBDC tókì yín.
10: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
9: iRecharge sanwó iná nírọ̀rùn.
11: Sa beyan lowo loro bi kokon yokoto bala fi o basiko da abi so wa da ni airo rusun ara tita sagun sagun eyan me dagba pupo ko ma rin koge koge eyan ma le gba pa tese ki won ma gbeyan sega kori o ma oye ki nkan ma rin ninu ara ogbe nu ifunpa giga iseto katalese o ma kan eyan gogo ki bata o sesin bo lesin eyan ko ma mo ko ti bo eyan ma ru ma gbe opo lo ti lorisirisi ogun sugbon ti oro na abayo ona abayo ti wa bayi o kan si le se toni toni aba healthcare kokoro nu eje ora nu eje paja paja aya jija jeri jeri aile mi dada idakole ko ma kunrin o ma le se Arama gba pe pe pe. Aroma legun. Igbese kan kia ni pataki. Ka tete gbegbese ni kia kia. Ke do wa. La parapa ni gbadun aye. O se ni tin be laye ti oni tin dalamu. Ero gba lo le nbe faye o. Lati mo bi arun sapa mo si. Kan si toni toni aba etia. Egbe le baba lam adesina. Gomina kule oyo tele ni felele nbadan. E ka le se. Mo joyin lo la complete. Iwo ro di badan. Telephone 080-3371-5988. 080-3371-5988. Enta tojo are. Lomo toni toni.
12: In Ibadan today, there's a young boy dreaming about a bright future, playing football and making his family proud. But every dream needs the right platform. That's where Reliance Future Football Academy RFFA comes in.
13: Ni Reliance Future Football Academy, si setoju idagbasoke ebun awon agbabolu ni se wa. Ko mo lori papa nikan o. A nko awon keko wa ba se nje akinkanju, omo luabi to nte pa mose pelu afojusun.
12: With expert and professional coaching, comprehensive football training, academic excellence and career guidance, RFFA is where your child aged between 14 and 16 years becomes a complete athlete.
13: Ba se mu dagba soke ba awon odomode agbabolu. Be la mu anfani ati gbabolu kawe loke okun wa sarowo to won.
12: Admissions are now open. Training season runs from June 1st, 2026 to May 31st, 2027. Visit us today at B30 Grand Mall, opposite Arisekola Albarika Shopping Complex, Bodija, Ibadan, or call 0806-246-8928 or 0915-015-4131. Visit www.rffacademy.org.
13: Reliance Future Football Academy. Ipele awon ogun ojo la.
14: I'm in love.
15: Hey, mo si yo fe o. Sonia tomato sachets. O Sonia, mo fẹ́ràn Sonia tomato sachets gan. O rẹ dodo, o ki, o dun. Tin ba fi sebe, jollof rice, tabi spaghetti, awori atun yo. Onje mi adun si. Sonia tomato mix n je ki onje dun.
16: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wanzo
17: Odowo Agba Gbale ni o Odowo Agba

0: a ti dẹ pada se ri owo wa kun de ro le a se gbogbo e papapa ni e ri ba se nya ta mu fatata tata ramba tetete
1: remi adesina
0: ki gbogbo le dani o
1: je ko ye ologbon ku sin ta mu wa ku sin ta mu
0: ku sin ta mu lo
1: ku sin ta mu ku ma ye ma won o
0: be ni
1: wo koko ma ye ma won
0: ile aye ile aso ni
1: gbogbo ara le jo an ko le jo melo lo gbe
0: ku sin ta de
1: fe mo ko nu ho le ko nu thank you mi
0: ile aye aso ni
1: ku security so wo to ba ti ku tan ko se ni ojo
0: o ti tan ni e
1: otan otan nu
0: e lo ta ka se *347*1004*2#. Sheri aye yi ko si nkan kan nu e.
1: Afefe lasan.
0: Ile aye, ile asun ni.
1: Gbogbo chief, prof, doctor kan kan ton je nbo wa ni o.
0: Oh.
1: Ba ba ti jade je wi o lasan.
0: Prof, Alaji, doctor. Iro bayi ni re mi.
1: Alaji, pastor, doctor.
0: Iro, in to ma sele re. Ah baba de Alan, in to ma sele re. Very soon lo ba so pe won fi late won fi si waju e late ni
1: otan
0: gogo professor yen late le
1: so se ran ti a ma di oku elesis
0: late si waju e ni
1: won la nu rara rara won di tori tori torun torun won
0: kilo nso e
1: apa re o le megbe
0: elomi a lo
1: o daku si e
0: a fori sole a si wala a jalamba ja gbogbo e emi atun jawo onile onile onile gboti e lori mole
1: pele pe yoko
0: and the end of the day enu ona lese ogbeji ne bi
1: osoro ojo loso
0: nigba tan ba wa so pe e ja fe ti le kunu le ta loku nta o won ni ko si yan ta me
1: dewe to kure
0: e baba e fe so nkan sa
1: e da nu si baba bi ka e ba lo mo ni
0: ben sir
2: oga mi
1: baba e so ma waju
2: ti ba fe mo ji ti ba fe mo nijibiti at least boya 500,000 lo so se wallahi mo li mo se
1: aye yo
2: mo fi olowo se le ri so trust me dey be pe ni
1: ka bi si
2: because you travel
0: you dey gan trust yin baba
2: ah no there so
0: ele dey dey call me trust
2: you see like how say le njo kan
1: walade
2: agbase lo woman yen woman yen ti complain pe you talk and charge me poju and most of the time the customer dey but te ba ti dey emi o so wo fun I beg get me sure woman go say some njo yen so musical luckily daughter lo gbe wa very odun maybe in the 70s or 80s we say amani mo lo yo pe ku 50 euro you know o ni mo ti o be nkan ko so mo ni no o da pa be go ko wa jiyan mi de le wa lo ba daughter to drive wa o da gba 50 euro pada fun mi so bo se wa lo ba po ga mi pe ni that black guy to wa be pon eh gba to nko fun o le mi youtube we bo wa se pada ba o ga pe eh ga pe o ni mo ti collect thousands of euro kale
1: fun otan
2: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
2: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
1: Okay.
2: Okay. Okay. Okay. Only this guy, being a black man, untrusted. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ko trust won o kan mo o kan lo fun mo ti ni
1: o tan
2: se ri keyin o ni gbagbo ninu are yin my brother e ma je paro fun yo emi na emi won toju mi de bi pe ni
1: kabiyesi kabiyesi
2: ti ba ni mo need any fine
1: olodun lo to ipo
2: mo se kin je olodun pe pe di
1: ni lati be yen si Nigeria e lo le need
2: so trust ni ke je kan
0: baba e se goju oni ti yin olodun ni pa na la kai yin you made your point ati so
1: aye ye ti da irorun le pada
0: le ma lo sugbon ti mo fa fe
1: gbenu esi bi se nton lo wa se nton lo nse fun yato si pe won bi
0: e so ni ko so fun won pe don't need send it to
1: re ni o fi ede lu won bo bo soro baba ti

mo mọ pẹ ti wa nbe mo de mọ pẹ ti se tan eyin te ma lanfani ati gbe omi ati ororo si di radio yin e ma gbagbe lati se be ba kan na oya yin na sese n gbo ito e fun gba akoko eyin na lanfani ati se be te ba ti ni gbagbo ni o

0: a ti lo gbo awon ise yen latoke lohun ta kuro labala koko a lo sabala keji bayi
1: ma se je ki satani raye wanu ami
0: ara nti mi se fe lorin baba mi yi re je adilakun ati soro lori e ati yo kuro ma fe dogun fun mi ni
1: emi oku fun ba para po wa ba wa fe jo mi so
0: de se kan meji tori mi si to kunu e ni Minister Yato Sentatina. Ewo bi e lanfani ati ma wo wa kete kete. Lori ikoni banidore ti le ise iranse yi. E kan lo te soju egbirin. E te soju e. E kan lo search fun Lost City TV. Lost City TV. E ma ri wa wo kete kete kete. E like e, e kan like e, e comment si, e je ka mo bi te tin wo wa te de tin gbo. E wa lanfani ati ba wa pin ko kari le kari oko. E je ko lo fa daada. E share logun logun e share logbon logbon. Ile wo sayemo na lo nlo lowo. Ile wo sayemo lori afefe. Destiny Clinic on here. Aye afefe ti lagelu ni o 96.7 FM ile fufu bala frele ni lebadon Lost City Gospel Grace Ministry ijo olorun alaye awon na se be ti won gbodidi owo kale odidi wakati koni lojo mejo mejo larin ago mejo abo sago mesan abo ni gbogbojo Friday bi eleyi eyin na lanfani ati join wa boya esese gbelede yin sibe ni e file be ma gbe kuro be mo e fi sile be eyin ta ma gbe omi atororo si di radio yin se ti se be

0: UFM 96.7.
1: E ku de dasiko yi ogogo eyin te ngbo mi nile loko. Oruko temi o yi pada o omolara Bosede Adebanjo si gbogbo yin mo si iyara le mi nje mo ni alejo pataki kan nile loni onisegun agba si gbogbo eniyan mo daada baba ibaruba ti gbogbo aye mo si oba isun ara mo di adugbo omole te ni badan leyin ile baba adedibu opposite people's girls grammar school mo ri awon eniyan ti won ro ketiketi idi ni yi ti mo fi so wi pe agbodo se iforowanilenuwo fun baba yi e ba nki awon eniyan kaabo
2: kude de akoko yi gbogbo eti to ba la nfani ati ma gbo mi gege bi atokun ti wi baba ibaruba lo ko mi gbogbo eyan si ma pe mi ni oba isan ara ise la se debe o odun ni mi mi isa imo foloko gbogbo awon eti to wa si ngbo mi ri o mo wi pe ki se tuntun ni osupa loju orun kin to teso waju e kokko gbo ero bani soro 080 33 88 10 08 tabi 070 18 21 11 11. O ti pe ta tin fa oyinbo je nbo ko fo be ni ko ni fo elewe are mo la wa o itoju gbogbo ara aye pata la siyan laayo ise ta mo ta ko ta daye ba ta si wadi ijinle si na lo so wa do lokiki taye fi npe wa ni baba ibaruba loni a tun jo soro lori awon kankan abi meji e wa nkan fi ledi abi ke fi dile nkan alaafi ara wa ko ni gbandanu gu bi elubo
1: baba ibi ti mo ti fe bere gangan ni wipe kini yoruba npe ni elewe aremo
2: e se atokun be eyan ba tin ja ewe to nsogun efori ogun narun ogun maropa marose ogun inu lilo ogun laku egbe ka ma rin ko ma tin gbangban bi eni fe subu ka ma rin tage tage ka ma mi loke loke ki to o ma po tabi ko mo salai to ko di wi pe oju nsu abi nkan la go lori eyan ati gbogbo n to je mo n ta fi lalaafia laye ta wa n fe wi ategbo ti bile awon baba wa se iru ewe ni won pe ni elewe are mo awon ti won se ona balaafia o ti wa ni je be
1: baba

0: aba om olutu isara gbogbo awon isan yi to ba se ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka ri oku na meji kuti ma re ni abi iwo olomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololu fe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu o ma bo lodo baba o badera fun ni uwa isan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni ti yin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fowo tun gbe tosi iru ipe ni jawo ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satan si kan si wa loni ni o badera aba o
1: a wa ni ita kilo ni tutaba o je ibadan
0: baba o badera ni alaafia lo
2: e ku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye ko ni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan afẹ bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibita rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi to ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ori nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dollar mu ma bo wa ba mi ori sirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka oko elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro ina eje tawon agbalagba ti won a pe ni kokoro baraje kokoro bejeje le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si biri ni eyan ki se yo ni ayen to ba si wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan bakan na keyan ma ronu pupoju ironu pupoju a ma sakoba fun irina keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo bakan na ti e ko ba po la poju awon na ma sakoba fun irina orisirisi aisan irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda wo laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto sibi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti eri na eri un to sumo elomi ori na eri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan airina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se itoju nipa ju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe si biri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o fi ri na dede wa ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero ibanisoro te ma pe mi si ohun na ni 090-488-68853 090-488-68853 ni ilese ti wa awa ki fara niyan toru pa na obe lorun ko lorun fara ni wa bakan na ni opopolopo si ti wa si ilese wa ti won ti wa ndupe eludumare yo je ki won ni o lenu ope ero ibanisoro te ma pe mi si ni 090-488-68853 090-488-68853 alaafia loju o

0: discussion will not get him, brother. Now we be the Oga, the top radio station. Lagelu FM.
1: So, mon ni alejo gbaju gbaja oniseese ni kuro royin ni ale oni iya wa e da ko ifomo Nigeria o
2: mo ki gbogbe ti to ngbo mi ajin de ara yin o ma je o esa ti o gbogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
1: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odu alapapo kaakiri agba nla aye lori eto ilera ati igbaye gbadun won momo wa
2: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gẹgẹ bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi ranra wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lakiyesi si pe ka tera mo ki kaluku ko jade ki kaluku lo se akosejaye awon omo re ati ta wa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo ti nfa fun eni kokan kaluku o mo pe aewo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ri egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa fun o lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akosejaye ni o le mo boyo okunrin ni tabobirin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi paapa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje niwo to jo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun eni kokan won latara aiwo akosejaye
1: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odu ani mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alaafia abi mama wa
2: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akosejaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare iwo elomi ti pa iwo ti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be to pe irin ajore o ti je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara n telomi nwo iwo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajore o si ba be lo awon nkan yin la ntan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se nu ile eni kokan o fa idiwo telomi omo eni won bi lelegun eni won bi loloro ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye tan fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
1: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo odu amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo to so nkun nu aye won ibo ni won ti le ri mama wa
2: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba tin bo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo Mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti de mi ya seyin leyin school Mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ba ni soro mi 0878607892 0878607892
3: Ele jumaria seca mako ku olosere ewe be lo sese da egbo fun wo so me da da ma ni ba isoro bi run ba di gaga to di gaga o ya ni yanju re se bi so bi o ba se degbo olugabela kesi la won se owo eledumare o ni ya ise yan mo ro to mo ruko ti ewe ohun egbo je fun
4: toni sona abi o wa ni igorita ko yi omo mo fi akoko sofo gbera nle ma lo si odo ya ise yan mo ro traditional ini center fun imoran nipa ora aye re son 7 aye gba mi idiosi leyin ile eko mo nbayi loju ona akoran ni ilu ibadan ni won wa o
3: ai da keku ai wo so dara awura re ni ran iya ise yan mo ro reti re
4: fun itoni sona
5: 08078607892 at 08025106561